0: It's now 8:32 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

sa mapagpalang umaga sa bawat isa na kasama natin dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo? Magandang araw sa lahat ng nakakarinig sa atin sa radyo saan man po kayo naroroon ngayon. Nasa buong Bicolandia o sa labas ng Bicolandia, sa buong Pilipinas o sa labas ng ating bansa. Saan man po kayo naroroon ngayon, gamit ninyo ang inyong mga radyo o gamit ninyo ang inyong mga gadgets para sa social media platforms. Nakikinig at nanonood sa atin, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. A blessed day sa lahat at syempre pa tayo po'y bumabati ng magandang araw. Hindi lamang yan, bumabati din tayo ng happy birthday sa lahat ng may mga kaarawan today. At syempre unang-una na dyan sa listahan ng may mga birthday ay ang aking nag-iisang apo. O, apostolic ministry na po ako. Ang aking nag-iisang apo na si Cindy. Yan. Hello, happy birthday, my dear. Ayan, kasama ko po siya kahapon. At talagang, nako, mga gusto niya kuya, Barbie house. Nung tinignan ko yung presyo, nahimatay ako. Yun daw talaga, Barbie house. Okay, wala tayong magagawa sa Barbie house. Kaya naman, happy birthday sa ating apo na si Sid. Ngayon ay third birthday niya ngayon. Hello, Ate Char! Nandito si Ate Char ngayon sa station. Ayan, akala ko kung bakit ang dalawang gwapo ay nandito pa. Kasama pala nila ang isang magandang Ate Char. Good morning, Ate Char! Ayan, oo, ayan. Si Ate Char po eh talaga namang isa sa mga avid listener natin. Napaka-loyal niya. Ano? At ang kanilang buong pamilya, magandang araw. Ayan, bigla ko lang na-miss si Kuya Buddy kasi pag nandito si Ate Char, kasama niya si Kuya Buddy. Ayan, umuwi na ang ating Kuya Buddy sa ating Panginoon. Kaya hello, Ate Char. Ayan, kaya naman po kaming lahat ay masaya na makasama kayo at ang lahat ng may kaarawan ngayon, kami ay bumabati sa inyo ng happy birthday. At ang mga may anibersaryo ngayon, kami po ay bumabati din sa inyo ng inyong mga anniversaries, ng inyong mga wedding anniversaries or kung anumang anniversary ito, kami bumabati sa inyo. Ayan, una na dyan, syempre ang Alcon family sa Kimantong, Daraga Albay. Good morning, Pastor Jonathan Herrera Alcon. Uy, it's nice to see you ha, Ate Grace. And of course, kasama niya si Teacher Kay yesterday. Nakita-kita kami kaghapon. Ayan, kaya naman, binabati natin si na Mama Julie at Papa Frank dyan sa may Daraga Albay. Sila mula pa kanina alas 5 na umaga. Yan eh, sign on, sign off talaga yan sila, ang Alcon family. Siyempre, ganun din ang Alcon family dyan sa Burias, Claveria, Masbate. Sila Pastor Dave. At tayo bibisita dyan, ha? At siyempre, ganun din kay Teacher Kay. Nagpapa-shoutout si Pastor Jonathan Herrera Alcon. Yan. Nako, ingat ka daw palagi, Teacher Kay. Meron ng taga-sabi si Teacher Kay, Kuya Mon, ng ingat! Ayan! Nako, Ninang Char! Pa-shoutout daw, sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alcon. Hello and good morning daw po sa inyo. Ayan, nandito siya ngayon, Pastor Jonathan. Ayan, nandito si Ate Char, ang iyong Ninang Char. Kaya hello and happy morning sa lahat ng ating mga kasama na at yung mga nakaantabay sa atin mula pa kaninang alas 5 na umaga. Ayan, at lalo na yung mga nasa ating social media platforms. Kung kayo ay may mga gustong ipa-shoutout or ipabati, pwedeng-pwede po. I-text nyo lamang kami or kayo ay tumawag sa ating numero 0998-8430-573. At
at syempre pa sa ating social media platforms sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At sa ating online streaming, para mapakinggan mo mga magagandang musika at mga awitin dito sa ating himpilan, dahil may mga restrictions sa ating social media platforms, pwedeng-pwede, basta ikaw ay may internet or may data, itype mo lamang ang bit.ly/thewayfm. At syempre, nandyan din tayo ang ating official Karen's GC upang ikaw ay mas maging updated pa sa ating mga programa at sa ating mga kaganapan dito sa ating himpilan. Eh, magpa-add ka lang sa Karen's Official GC. At syempre pa, nako, kung ikaw ay nais mo na makibahagi sa atin sa ating anibersaryo, eh, pwedeng-pwede ngayong Sabado. Ay, Sabado. Ngayong Sabado na, kuya. Kuya mo, advance. Kasi si Ate Char, ayan, oo, magintay yata si Ate Char sa Young Ones. Ayan, sige, upo ka lang dyan, Ate Char, ha? Kapi-kapi ka lang dyan. At syempre, yan ang ating anibersaryo ngayong darating na Disyembre. I-mark nyo na sa inyong mga kalendaryo ang unang araw, unang Sabado ng Disyembre ay anibersaryo po natin yan. Tayo ay magsa-celebrate ng goodness and faithfulness of God sa ika-53rd, akalain mo yan, 53 years. Ang ating himpilan, ang FEBC Bicol. Yan, mula sa DWAS hanggang sa DWAY, 53 years na po tayong sama-samang sumasahim papawid dito sa Bicolandia. Ayan, batiin ko din si Ninang Nilda Calleja dito sa Daraga. Naku, pinapabati ni Pastor Jonathan Derrera Alcon. Ayan, good morning, Pastor Ninang Nilda Calleja dyan sa Daraga. Masugid na, na nakikinig sa atin everyday. Hello, hello po sa inyo at sa buong pamilya ng Calleja. Ayan, at syempre, shoutout din natin ang Daraga Bible Christian Church. Ayan, punta din kami dyan, Pastor Jonathan. Gusto ko din makadaupang palad ang mga masusugid nating tagapakinig sa Daraga Bible Christian Church. Pastora G! Hello, Pastora G! Den Daiso, gayan ang ating mahal na Pastora G. Naku, pag itong kasama ko pag-promotion, hindi man lamang ako napapagod, Kuya Mon. At hindi ka aantukin. Nako, ang sesay ang kasama nito ni Pastora G. Kaya gusto ko pag-promotion, ito na lang isasama ko si Pastora G. Iwanan ko na si Alvi, si Pastora G na lang isasama ko. Good morning, Pastora G. And of course, kay Pastor, hello po sa inyo sa buong pamilya ninyo na nagbe-breakfast ngayon. Ayan, oh. Good morning, Pastora G. At sa buong pamilya. Ayan, kung nice mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, katulad po nito, si Pastora G po ay sumasama sa atin sa volunteer work niya na kasama sa ating mga pag-iikot. Kasama natin yan nung sa Pulanggi. Kasama din natin yan sa Banyadero at kung saan-saan pa, sa Kamsur, nakarating pa kami niya. At soon, pupunta din kami sa rapo-rapo niya ni Pastora G. Ayan, kung gusto mong ikaw ay makasabay sa paghayo, at syempre sila ay nagpo-programa din ni Ate Joey dito sa atin sa Tanglaw sa Yung Daan. Madalas eh, every Sunday, sila talaga ang nasa Tanglaw sa Yung Daan at minsan ay pag-Friday. Ayan, one call away lang yan si Pastora G. Ayan, kung ikaw ay nais mo na makasabay ka namin sa paghayo, eh may apat pong kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Ang inyong pananalangin para sa araw-araw na gawain dito sa ating himpilan, sa mga volunteers, sa staff, ang ating operational expenses, ang pananalangin sa ating transmitter site, at talagang walang mangyari na hindi maganda sa ating pagsasahim papawid everyday, ang inyong pananalangin, ito man ay corporate prayer during your mga midweek service or prayer meetings,
sa inyong mga prayer gatherings or sa everyday ninyong pananalangin ay nasasambit nyo po ang ating himpila ng FEBC Bicol, ang FEBC Philippines, at ang leadership, ay maraming salamat po sa inyo. At kung nais mo na ikaw ay sumabay sa aming paghayo, eh, dalhin mo lamang po kami sa pananalangin. At ang pangalawa po para ikaw ay makasabay namin sa paghayo ay ang pag-imbita sa atin, sa team natin, na kapag meron po kayong mga special gatherings, eh, papuntahin niyo po kami. At siguradong pupunta kami. Ayan, batiin ko din si Nay Masing. Nako, Nay Masing. Ayan, pupunta po dyan si Pastor Ruel, Bishop Ruel Orihuela sa Sunday. Siya po ang representative ng D-Way sa inyong gawain sa Sunday. Ayan, nandyan po siya. Yan si Pastor Masing, may ano yan eh. Masipag mang imbita. Ayan, kaya naman ang ating mga talents and volunteers na mga kapastoran, eh sila po ang ating nagiging representative. Ayan, kaya pwedeng-pwede po kung kayo ay may mga special requests na mga dito po sa ating mga talents and volunteers na gusto ninyong makita, makasama, eh pwedeng-pwede po basta magmensahe lamang po kayo. At imbitahin niyo po kami at kayo ay aming kasabay na sa aming paghayo. At syempre, pwede rin po kayong makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga program links. I-like and i-share nyo na din po ang ating mga social media platforms para mas marami pa po ang makarinig na magandang balita at mga informasyon, mga may sense, may makabuluhan na mga balita ang inyong maririnig dito sa ating himpilan. Alam nyo, sa dami ng mga nangyayari sa ating mundo, mga kaguluhan, ako mas maganda po na ang ating gawin sa ating mga social media platforms, bugbugin po natin ng mga magagandang mga usapin at hindi yung mga kung ano-ano na hindi nakukuhaan ng magandang aral ng ating mga kabataan. Nako, kaya i-share nyo na po ang ating mga program links. At syempre, kung nais mo din na ikaw ay makasabay sa baghayo, aside from pananalangin at pag-volunteer, ay pwede ka din na mag-volunteer. Yan, katulad din na Pastor G, mga volunteers natin yan. At hindi lamang po sa programa o pagsama sa amin sa mga pinupuntahan, kung hindi pwede ka din na mag-volunteer ng iyong oras, katulad ng iyong mga skills at talents na mayroon ka, ay ipagamit po natin dito sa Ministeryo ng Radyo. Kung ikaw ay very skillful sa paggawa ng mga videos, ng mga reels, at ng mga kung ano-ano pa, ng mga content, nako, punta ka na dito at ikaw ay aming kailangan at ikaw ay pwedeng-pwedeng mag-volunteer dito sa ating himpilan. Kaya kami nagpapasalamat sa napakarami nating volunteers, ang ating mga pastor na nagpro-programa. Eh, alam naman natin, busy sila. Pero no matter how busy they are, eh, binibigyan po nila tayo ng panahon upang talagang makasama natin sa paghayo at sila ay maging bahagi ng Ministeryo ng Radyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers, hindi lamang sa programa. Nandiyan din po si Ate Melay. Nako, almost 2 months na yata nag-volunteer si Ate Melay sa atin sa technical side. At talaga namang very much appreciated. Salamat din kay Pastor Jemar and of course kay Teacher Chen na talaga namang sumusuporta. At dahil dyan, yung kanilang anak-anak na si Melay ay nandito at talagang suportado sa kanyang pag-volunteer. Maraming salamat po at ang Diyos ang magpala sa inyong lahat. At ang ating pang-apat at panghuling maaari kayong makasabay sa paghayo ay kung may puso kayo sa pagbibigay, pwedeng-pwede po kayo na mag-send ng inyong mga tulong o donasyon dito sa ating himpilan. Dahil po tayo ay non-commercial, non-profit, ibig sabihin po ay wala tayong mga nagbabayad na mga patalastas o mga advertisement. Kaya naman po, sama-sama ang ating mga donasyon at suportang finansyal para sa ating himpilan ay ito po ay malaking tulong para patuloy tayong sumahimpapawid. Kaya naman, kung ikaw ay may puso para sa pagbibigay, ikaw po ay aming welcome upang makasabay sa ating paghayo. Pwede po kayong magpadala through bank transfers or maaari din po sa pagbibigay ng iyong tulong ng cash or GCash at pwede din kayong pumunta dito sa ating himpilan.
At mayroon din po tayong available na coin banks. Ito po ay free dahil tayo ay nabiyayaan ng isang napaka-generous donor na siyang nag-provide ng ating mga coin banks. May maganda at talaga namang maayos, malinis o upgraded ang ating coin banks. Salamat sa ating donor, ang New Print Masters sa pangunguna ni Attorney Jeff Aguilar. Maraming salamat po. You can get your coin banks here at punuin po natin ito ng ating mga bariya na akala natin ay wala lang. Pero pag pinagsama-sama po natin, ay malaking tulong para sa ating patuloy na pagsahim papawid. Kung may mga pangailangan po kayo sa mga printing or any kind of mga paper printing or tarpaulin, at kung ano-ano pa, punta lang po kayo dyan sa New Print Masters. Malapit na po sila. Dito lang malapit sa atin. Lumipat na sila. I will get their, phone number and their address para po sa ating mga kaibigan na may mga pangangailangan. Pwedeng-pwede po kayong pumunta doon. Ayan, New Print Masters. Ayan, sabi ni Pastor G, amen, di lang volunteer partner, kundi prayer partner na rin po. Yes, thank you Pastor G. At nako ha, financial partner din to. Promotion partner din. Lahat, yung apat na yun, ikasama ka dyan, Pastor G. Alam niyo ba, nakakatuwa dito sa atin yung mga volunteers natin, hindi lang sila sa isang partnership. Kung hindi halos lahat nung apat na yon, sila ay kapart. Kaya salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, ibatiin din muna natin si Eliseo Cruz at Baby Nia Hart, anak ni Pastor Joshua Alcon. Ayan, maraming salamat po. At lahat po ng ating mga kasama na ngayong araw na to, kami po'y bumabati sa inyo. At ngayong pong araw na ito, abangan lang po natin ang ating mga pag-uusapan. At bago yan, tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Is your passion causing you to step on other people's toes? Has your passion made you believe na ikaw lang ang tama at ang opinyon ng iba ay mali? How can we be passionate about work and life without putting other people down? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kapag passionate ka sa isang bagay o ideya, willing kang gawin ang lahat para ipagtanggol ito, hindi ba? You will do anything and everything para mangyari ang gusto mo at pinaniniwalaan mo. But when what you are passionate about begins to cause division and it creates disharmony in the workplace, kailangan mong promeno muna at mag-isip-isip. Mayroon akong tatlong paalala para sa iyo ngayon. Una, respect differences. Maaaring ang gusto mo ay hindi naman gusto ng mga kasama mo sa opisina. Halimbawa, sports may be your passion, pero showbiz naman pala ang interes ng mga kasama mo. Huwag iisipin ang interes mo lamang ang mas mahalaga o mas magandang pag-usapan. Igalang mo ang gusto at pinaniniwalaan ng iyong mga kasama kahit hindi naman ito kapareho ng sa iyo. When you have time to listen to what other people are passionate about, tiyak akong kapag ikaw naman ang nagkwento, ay makikinig din sila sa iyo. Respeto ang kailangan para hindi maging mitsa ng pag-aaway ang ating mga pagkakaiba. Pangalawa, agree to disagree. Kung hindi sang-ayon sa iyo ang kaopisina mo, huwag mo namang i-unfriend kaagad. Kahit nga sa pamilya ay hindi naman iisa lamang ang opinyon. We can disagree with each other

0: It's now 9:03 in the morning. At tayo po'y nagbabalik dito sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ako pa rin po ang inyong kasama, Yvette Pao, hanggang mamaya alas 9:30 na umaga. At syempre, hindi tayo nag-iisa ngayon para sa ating Thursday edition. Kasama natin ang ACC, sa ACCI corner natin. Kasama natin yan palagi, iba't ibang miyembro ng Albay Chamber of Commerce and Industry. At last week nga po, kasama natin mismo ang presidente ng Albay Chamber of Commerce and Industry na siguradong nanonood ngayon, President John Glenn Lee. Happy morning, President John. And of course, ngayon, talaga naman, napaligiran tayo dito ng mga, gwapo. Parang nga, kuya, napansin ko, puro gwapo yung napapasama sa atin ngayon. Kaya naman, tayo ngayon ay nabisita ng ating mga partners, ng ating mga kasama sa Albay Chamber of Commerce and Industry. And of course, alam naman natin na iba't iba ang membro ng ACCI. Kaya naman ngayong araw na to ay kasama natin ang mismong presidente ng JCI Legazpi. Dahil sila po ang ating kasama ngayon, ang JCI Legazpi. Kasama natin si President Orville Ong na siya din ang owner ng Ultra Air. Kaya mamaya ay pag-uusapan natin yan. Ayan, merong sinasabi si President. Mamaya, liliwanagin natin yan. Oo. At syempre, kasama din natin ang JCI Legazpi Treasurer na si Sir Rani, diba? Mamaya, pakilala natin sila. At syempre, ang JCI Legazpi member, ano ka sir? Treasurer, ano? Vice President, Chairman. Mamaya, masabihin natin yan. Ayan, si Sir Marlon. Yan po, sila ang ating makakasama ngayon sa ating Albay Chamber of Commerce and Industry Corner, ang JCI Legazpi. Ayan, welcome po. Ayan, magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang araw po. Bati muna po kayo.
1: Hello, good morning.
2: Good morning po.
3: Yeah, good morning sa mga listeners and viewers ng ating programa ngayong araw with Ma'am Yvette. And good morning kay NP John Glenn at sa mga members ng JCI Legazpi. Good morning ulit.
0: Nako, ang tipid nilang bumati. Ayan, unahin muna natin si Pres. President, bati? Baka may special shout-out po kayo dyan ngayon. Batiin niyo muna po ang mga member ng JCI Legazpi.
2: Yes po, binabati ko po ang mga member ng JCI Legazpi. Same na rin po mga members of ACCI po. Mm-hmm. Good morning po sa...
0: Ayun. Sige, may mga lang. Oo, medyo camera shy yata si President. Ayan, si Sir Rani naman, ang JCI Treasurer.
1: Yes po, good morning po sa lalo na sa mga nakikinig sa atin and shout out din sa mga JCI Legazpi members. Yeah. And lalo na sa mga alumni and mga babies ng JCI.
0: Okay,
1: tapos then shout out din kay NP John Glenn kasi galing lang siya last week dito.
0: Ayun, may diniscuss na yan si NP. Ayan, at syempre si Sir Marlon naman. Sir Marlon, bati muna po kayo.
3: Good morning uli, Ma'am Yvette, and sa uli, sa mga listeners and viewers kasi live stream din tayo sa online, And good morning, JCI members, yung JJC natin, Junior JCI Club, and... yung mga past 40 years old naman na nag-retire.
0: Huwag masyadong pagdiinan yung past 40, kuya.
3: Yeah, but still very active.
0: Yes.
3: Kasi hanggang yung regular, di ba, 40. So, good morning sa mga JCI Legazpi Alumni Club na nakatutok din po ngayong araw dito sa programa.
0: Ayan, at nabanggit nga ni Sir Marlon, tayo ay hindi lamang sa radyo, tayo napapanood din sa Facebook, YouTube, and Instagram. Ayan, kaya naman ngayong araw na to, didiscuss natin kung inyo pong natatandaan, nakasama din natin ang JCI Daraga. Yun naman yung mga nagagandahang babae ang nakasama natin noon last time. Ngayon naman po ay nagwagwapuhan mula sa JCI Legazpi ang ating kasama ngayon. Ayan, kaya Sir... Ayan, medyo malikot si Sir Marlon. Sir Marlon, steady. Ayan, si Sir President muna. Ayan, ano po ba talaga ang ginagawa ng JCI Legazpi?
2: Actually, ang JCI Legazpi po is a leadership organization po. Naghanap kaming ways para for maging better po yung ano natin, city.
0: Ayun, na-mention ito last time ng JCI Daraga, yung about ito dun sa mga leadership, may mga trainings, may mga seminars, at talagang, alam mo yun, tinetraining natin yung mga leaders of tomorrow. Tama po ba? May ganun din po ba kayo? Or lahat talaga ng JCI ay may ganung pattern? Or merong mga ganung proseso na ginagawa?
2: May ganun po talagang pattern. Kasama po sa amin ang training.
0: Yes.
2: Mga opportunities po kung paano po mag-grow.
0: Yes.
2: At saka, iada po namin yan para makatulong po.
0: Ayan, oo. And aside that, anyone from the three of you can answer po, na aside dun sa mga trainings na yon, leadership trainings, I believe meron din kayong mga community services na ginagawa. At isa ito sa mga talagang mission or goal ng JCI Legazpi. Can you tell us more about it po? Ayan, kahit sino po.
1: Actually, every year kasi po, meron na kami mga project or na lalong-lalo na para tumulong sa mga community service.
0: Yes.
1: And like example po, madami din kaming natulungan about mangrove planting po kami dito sa Maylamba po.
0: Yes.
1: And meron din po kami natulungan ng mga elderly and mga PWD po. Mga ganun pong community service lagi binibigay namin sa community.
0: Ayan. And is it only centered here in Legazpi? Or pwede ito, kahit kayo ay JCI Legazpi, pwede din gawin? Or pwede din kayong gumawa ng mga community services and trainings or mga leadership trainings outside Legazpi?
1: Actually po, yes po. I remember po last year, nung bumagyo po sa Catanduanes, nag-upland po kami doon. Galing po kami ng Catanduanes.
0: Nako, yan din ang mga ginagawa natin. Kaya one heart talaga, malapit sa puso din natin itong mga taga-JCI and ACCI. Dahil nga sila din ay katulad natin na really reaching out to the community and helping out the community. Ayan, aside po dito sa community services, sa mga leadership trainings, ano po yung mga bagay na pinagkakaabalahan ng JCI Legazpi?
3: Yeah, actually, Ma'am Ibet, summing them up, yung JCI ay naka-focus yan sa personal development sa mga members,
0: yes,
3: on leadership development ng sa empowerment.
0: Yeah.
3: Then we have the organizational, napapasok naman po yung pagsasaayos ng mga organization itself plus yung network and linkage with other organization. So,
0: yes,
3: kasi para-paras yung sineserve natin na community, ano?
0: Mm-mm.
3: And the last is the community development. Kasi ang JCI as Leadership Development Organization, hindi lang yung dole out o tumutulong na magbibigay tayo, but rather, we try to mobilize them and also to empower them para sila maging self-reliant.
0: Long-term na tulong.
3: So, yun ang nagiging focus talaga ng JCI sa pinaka-aspeto ng pagkakatatag nitong organization. That's why it goes beyond just a mere organization. It goes beyond, as you can see, JCI Legazpi, but labas, nakakalabas yung services sa kayong mga initiatives nito sa Legazpi.
0: Outside Legazpi. Yeah. Kasi nga, nakarating nga kayo ng Catanduanes, no? Oo, kaya even outside Legazpi, talagang hindi lang centered.
3: Yeah,
0: kumbaga. So, maganda yung sinabi mo, Sir Marlon, na yung help, kasi minsan, di ba, magdadala tayo ng tulong. Kasi we've been doing that then for 53 years because we will be on our 53rd anniversary dito sa FEBC Bicol sa December. And for 53 years, talagang we're reaching out communities. But ang mahirap, bibigyan mo sila ng tulong pero hindi long term.
3: Yes.
0: Diba? So mas maganda talaga when it comes to helping the people or the community is long term yung naiisip natin. Ano po ba yon, mentioning that, ano po ba yung mga long term na mga help or assistance or development ang naiisip nyo within JCI, yung mga members, and also the community? Kasi ganun, di ba, yung ano, ginagawa nyo within JCI and community. So, ano po yung mga plano ninyo? Especially si Pres. Oo, kayo po, ang ating president ng JCI Legazpi. Ano po yung mga naisip ninyo na mga plans, yung mga activities para sa long-term na development ng mga members and also the community?
2: Actually po, meron po kaming mga ginawang projects at saka meron po kaming ongoing project ngayon for livelihood program po.
0: Oh, wow!
2: So, shout out rin na rin po sa sponsor, si Inko, saka si Barangay Daptap. Currently po, ginagawa po namin yung project din ngayon. Ang tinuturuan po namin ang mga kababaihan kung paano po mag-woodwork. So,
0: mag-ano po, sir?
2: Woodwork
3: carpentry.
2: Po. Carpentry.
0: Ah, mga babae?
2: Yes, yes po.
0: Kakaiba to. Kasi syempre, normally, ang alam natin, ang mga sa carpentry, mga lalaki.
3: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, ang ginagawa ninyo, yung mga babae yung tinuturuan ninyo.
3: Inclusive,
0: so anong ginagawa nyo ngayon, Sir John? Ayan, ongoing pala ito. Sige po.
2: Actually, nag-start po siya kahapon. Nag-contact po kaming training kung paano po gamitin yung mga proper tools po. Yung mga cutter, grinder.
0: Mabigat yun.
2: Pati po yung ano, hindi ko na-expect, pati po yung saw.
0: Talaga po.
2: Gumagamit sila nung...
0: Oo, yung panglagari, parang ganun.
2: So, today po, gagawa sila ng, I think, tables po or chair.
0: Wow.
2: Mag-actual po sila.
0: Nako, ang ganda nito na inyong ginawa. Kasi most of the time, syempre yung mga babae nasa bahay. And yung mga babae, sabi, housewife, ganyan. Mm-hmm. Eh pag housewife ka, magluluto ka, maglilinis ka, magluluto, mag-aalaga ka ng pamilya, diba, ganyan. Pero pwede rin nila itong pagkakitaan in the future pag sila ay natuto. Yeah, yeah. Sa loob ng bahay nila during their extra time at merong mga scrap-scrap dyan, pwede na silang mag-carpentry. Ano, or katulad ng pagpupunta sa school, kailangan ng silya ng anak, hindi na sila bibili at sila ay gagawa na lang ng silya ng kanilang mga anak. Bakit ito, sir, yung naisip nyo at bakit mga kababaihan yung inyong na-target?
2: Actually po, ina-aim po talaga namin to during the Women's Month. Pero year 3 na po to ngayon. Sila po talaga yung recipients namin.
0: Nako, sir, pwede ba kayo dito magpaano? Kasi may community center tayo sa taas. Pwede din ba kami magpa-enroll? Kasi gusto ko din gumawa ng lamesa. Gusto ko ding matutong maglagari at maggamit ng grinder para hindi na alam mo yung tatawagin mo yung asawa mo, hihintayin mo yung asawa mo na, uy, paki ano naman to, yung paki martilyo, di ba? At least ikaw, matututo ka na din, no? Maganda ito.
3: Yeah, actually, mabibet idagdag ko lang dun kay, ano, kasi yes, very interested kayo, much more siguro ang ating mga viewers. Actually, last year, in partnership with JCI Dewani and Rotary, I think, they meron din yung, ano, yung welding.
0: Oh, na mga kababaihan.
3: Sa Oro site 'yun eh. Sa Oro site ginawa naman 'yun na ano eh.
0: Okay.
3: So, nagko-complement yung mga activities talaga.
0: Yes.
3: Na, ano.
0: So, nako, sir, kami po dito sa Care 104.3, meron po tayo dyan sa likod kung hindi nyo pa nabibisita na malaking space and even sa taas sa community center natin na pwedeng gamitin. Kasi dati po ay ang TESDA ay in partnership with TESDA ay nagtuturo sila dito ng baking and longganisa making, mga ganyan. So, kami din po ay tumutulong for livelihood. So, if you want to use the community center or our space, pwedeng-pwede, you are very much welcome po dito sa atin. At ako din, makiki-enroll dun sa, ano, sa paglalagari at pag-welding. Ayan. Tamang-tama, no, Kuya Mon? Pag may nasirang silya si Alvis, pwedeng ako na lang mag-welding. Ayan. Nako, sir, ano pa po yung mga activities or ano pa po yung mga pinagkakaabalahan ninyo? Ayan. Yung ating taga-ingat yaman, ang ating tresorero.
1: Actually po, meron din kami yung lalo na ngayon for awareness lalo na sa mga with autism or special children. Pero we're ano pa po, planning pa po yun na talaga kasi and syempre alam naman natin na mahal talaga yung therapy ng mga
0: right.
1: So we're trying to find a project na tumpak doon sa mga parents na hindi makapag-afford ng therapy.
0: Yes.
1: Yun po yun. Lalo na, and to sustain it, kailangan, kaya pinag-aaralan namin ngayon, so kailangan madaming sponsors, partnership.
0: Yes,
1: kaya
0: right.
1: Yun po sa mga goal ng GSA Legazpi, matulungan yung mga special children po.
0: Yes, ayan. And we are also, ano dyan sa ganyan. Alam niyo, sir, we have mga, yung cafe for ang mga nagtatrabaho ay ang mga bata with under the spectrum. At sila ay, yan yun sa Otragon. If you heard that, yan po, cafe yan. Run by ang mga nagtatrabaho po dyan ay yung mga bata na nasa spectrum. And you can visit them, actually. They are also one of our partners. And you can visit them. Sila po ay located dyan sa may papuntang Pawa. Dyan po ang kanilang cafe, yung Outragon cafe. At doon po talaga ang nag-a-assist ay puro mga bata with spectrum.
1: Yes, parang nakapunta na po ako doon sa may Sagrada po.
0: Ayan, Sagrada. Yes, dyan po yan. Oo. So,
3: magandang i-revisit yun, Ma'am Yvette.
0: Yes.
3: Kasi ang JCI Legazpi, gumawa rin ng cafe owned and managed by a person with disabilities. Kaso, kailangan i-revisit siguro yun. Ano? Dito naman ito nakabase sa gilid ng Legazpi City National High School. Dito sa Pag-asa lang.
0: Hanggang ngayon po ba?
3: I think medyo nagkaroon ng konting
0: but
3: with that with the inspiration from your program, maganda yun ma-revisit.
0: Yes, ma-revisit because that is also a great help for the families of the person with disabilities,
3: yes,
0: 'di ba? Oo. Naku sir, ang ganda nitong inyong adhikain. And of course, I know may mga challenges.
1: Yes.
0: Oo. At itong mga challenges na to, paano niyo po ito ino-overcome? Kasi yung iba sabi nila, ayoko maging member niyan kasi maraming mga pagdadaanan or may mga challenges na mararanasan dyan. So, paano po ito, sir? Ano po ang ating encouragement dito sa ating mga kasama sa mga challenges kung meron man ang JCI Legazpi? Of course, meron yan. Lalo na si President. Ano, mahirap maging presidente at maging officer ng ganitong klase or ganitong mga organization.
2: Actually, kung ano, kung gusto mo talaga ginagawa mo, although challenging siya, talagang you will find a way po para masolve ang isang ano.
0: Yes. So, mahalaga yun eh. You have a passion and a heart dun sa yung ginagawa. Tama po ba?
2: Yes,
0: eh, si Sir Treasurer naman, si Sir Rani, ayan, syempre po, ikaw ang ingat yaman. Ikaw ang nakakaalam, walang budget, walang ganito, paano to, di ba? Saan to kukunin, di ba? So, paano to, Sir Rani?
1: Sobrang challenging talaga pag lalo na hawak mo pera. And syempre, pag may mga kailangan mong mag-collect ng mga registration fee, membership fee. So, kailangan mo kontakin isa-isa pa, mga ganun. Pag di nag-reply, kung pwedeng puntahan mo.
0: Yeah.
1: Kaya yun, kaya medyo challenging, pero kaya naman po. It's a choice pa rin po, na i-continue pa rin.
0: Ayan, kasi yung oras mo ibibigay mo, And speaking of that, syempre kayo ay may pamilya, meron kayong mga kanya-kanyang trabaho at negosyo. Ito po ay namamanage ninyo at kayo ay nakakapagbalanse pa po ba ng inyong mga oras?
3: Yes, actually, yan ang challenge talaga, Ma'am Yvette, yung time with your family, time with your organization, especially madaming mga projects. But along the way, sabi nga nabanggit kanina ni Press Orbs, andun naman yung mga personal development initiatives sa pamamagitan ng trainings, mga counseling among the members, stopping other organization, government, or private, yung mga partnerships. So, definitely, andyan palagi yung mga challenges kasi doon ka naman masasatisfy when accomplish mo na nalagpasan mo yung challenge. Isa sa mga gauge para na success kahit papaano ay moving on, successful yung journey.
0: Tama. Ayan, speaking of that, kayo po ba ay mga kasi yung last time si JCI yung isa doon ay negosyante, yung isa naman ay government employee pa. Pero nagagawa kayo po ba ay employed or kayo ay may mga negosyo?
2: Ako po,
0: si President.
2: Business owner po ako.
0: Ayan.
2: By the way, pala yung na-mention po na Ultra Air, yung sa kapatid ko naman
0: Ultra Air. Yes, yun ang binili mo sa
3: Alta Air.
0: Oo. Oh. Ano po naman yung sa inyo?
2: Yung sa akin po, Alta Air. So,
0: Alta
2: very close.
0: Air.
2: Pero
0: yeah.
2: Yung sa akin naman po is naga-base po yung business ko.
0: Oh, so sir, mention us kasi rinig din tayo. Buong Bicolandia po ang nakakarinig sa atin.
2: Okay.
0: And even outside Bicolandia, because dahil nasa social media po tayo, would you like to invite them or let them know ano po ba itong Alta Air na ito?
2: Supplier and installer po kami ng mga air conditioning units at saka service center na rin.
0: Oo, ayan. And you are based in Naga City. Ayan.
2: Yes,
0: oo. So, if you have needs po, yung ating mga partner dyan, tinatawagan natin ang GCF Naga, ang Paga Retreat Center, yan, yung mga partners natin dyan. If you need your aircon services, parts, pwede po kayong pumunta sa Alta Air. Pwede nyo po bang sabihin, sir, saan po kayo located sa Naga? At kung may telephone number po that they can reach you para po dito sa Alta Air.
2: Located po ako sa around Sabang, Naga City. Yung sa phone number naman, di ko po memorize yung
0: nako sir. Oo. Parang ano pong number ang memorize ninyo, sir?
2: Siguro sa Facebook page na.
0: Ayan. Oo, ang Facebook page po ninyo ay Alta Air. Basta hanapin nyo po ang Alta Air. Or pwede nyo pong imensahe sa amin if you will have the number para po ito ay maibigay din namin sa ating mga partners. Ayan. So everyone is invited na kayo po ay bumisita dito sa Alta Air sa Naga City. Sabang, Naga City. Ayan. Sir, kayo po employed or may business din po
1: may
0: kayo?
1: May business din po.
0: Naku, mga negosyante. Ano po yung negosyo ninyo, sir?
1: Actually, I own the Ramiro's restaurant.
3: Sarap
1: Yung Ramiro's po. Meron po kaming Ramiro's.
0: Opo. Saan nga po ito located, sir?
1: Dati po located siya sa Dita. Ngayon po located.
0: Ayun, Dita.
1: Yes po. Mm-mm.
0: Ngayon po.
1: Ngayon, nasa ano na siya po. Nandito na siya sa May Pawa, sa Malaking Mama Mary po. Sa may mga food stall po doon.
0: True.
1: Tapos, yung dating resto doon sa Dita, actually gagawin namin pickleball court.
0: Uy, naku, maganda yun, sir. Nagpipickleball kami. Maganda yan. Oo, sir, I kaya napaganon ako kasi natatandaan ko yung Ramiro sa Dita. Pero yun nga, biglang hindi na siya.
1: Nawala
0: ano,
1: siya.
0: Diba?
1: Tapos after, kakabalik ko lang last year.
0: So hindi pa kami naka-visit. Yan, mag-visit tayo dyan dito sa may malapit sa... ano nga po itong
1: sa
0: location?
1: May po, sa may Mama Mary.
0: Ayan. Parang dyan galing yung aking asawa at ang kanyang mga Philippine Navy group nung last time na sila ay kumain. Pero yan, sir, invite niyo po sila sa atin. Naku, lalo na po dito sa ating mga taga-Legazpi. Kasi sir, mahilig akong kumain. Kaya alam ko yung mga kainan. Sige, sir.
1: I-invite ko po lahat. Pumunta sa May Pawa, sa May Grotto, sa Malaking Mama Mary. Located po kami doon, number 55 na 10.
0: Yes.
1: Hanapin nyo lang po yung Ramiro's Mobile Kitchen. We have the number one para sa Albay.
0: Yes! Oh yeah, dyan nga sila galing. Ayan, yung picture.
1: Yan po.
0: Ayan, number one pares talaga. And what are the other food or ano po na inyong sineserve aside from pares?
1: Yes,
0: na
1: po,
0: syempre
1: meron,
0: yan ang number one.
1: Yes po, meron kaming buttered chicken, tokot baboy, chicharon bulaklak. At lalo-lalo na po, meron kaming crispy pata, good for one.
0: Kuya mo, nagutom na ako. Kaya tayo nagdo-double chin eh. Pag nakakarinig po ako ng pagkain eh, nag-iiba yung anyo ko. Ayan, if you want to visit, of course, ito eh, masarap ito. At matikman po ninyo ang number one pares and of course, the other food variety na ino-offer ng Ramirez. Kitchen, 'di ba? Tama yes, po.
1: Mobile na siya ngayon. Remember, yan, mobile kitchen
0: na sila. Ayan, mm-hmm. Number 55, ang kanilang tent number. Hanapin nyo lamang po yan. Ayan, kita-kits po tayo dyan. Ayan, aside from that, meron pa po ba? Napaka-busy nyo po at talagang grabe ang inyong... Ano pong operating hours? Would you like to mention?
1: Open kami from 5 p.m. to 11 p.m. po.
0: Ayan.
1: Monday to Sunday po.
0: Ayan. Kaya if you're looking for good food ng paggabi, habang kayo ay tapos ng mag-jogging dyan, mag-walking kasi nag-walking kami dyan, pwede na kayo dyan pumunta. Pang-recover, di ba? Yan, tama yan. Kaya sige po, visit nyo po sila dyan. And of course, anything else po that you would like to mention about your business or about JCI before po tayo magpaalam ngayong umagang ito?
3: Yes, of course, ano, Ma'am Yvette, yung JCI is also a member of the ACCI, ano?
0: Yes.
3: And actually, most of the JCI members are members of the ACCI, ang kanilang mga respective business ventures. So, mm-hmm. So, ganun ang partnership na ginagawa rin ng JCI. At the same time, on our end, the ACCI also partners with the civic organization. Mm-hmm. Hindi lang para sa, ano, sa bawat isa, but syempre yung community outreach na mga ginagawa.
0: Yan, oo, yan. Salamat po. And would you like to invite them kung saan po sila pwedeng mag-message kung sila ay may katanungan if they would like to be a member of JCI Legaspi?
2: Usually po, through referral po na, na ano, once po may magsabi na gusto mag-join, we will check po.
0: Ayan. Ano, o kasi may process, diba po? Yes. Mm-hmm. Ayan. So, if you would like to be a member of JCI, pwede po kayong magbensahe or mag-message dito sa atin, sa ating himpilan, at pwede po napin itong i-forward sa kanila ang inyong mga application letters. Ayan. And recommendations, maibibigay po natin. Ayan. And how about inviting them to come and join them sa Albay Chamber of Commerce and Industry?
3: Yeah, of course, ano, sa mga ano natin, entrepreneurs, maging ito man ay nasa micro, small, and medium enterprise, enterprises, ano, you are also invited to be part of the Albay Chamber of Commerce and Industry. Mm. Marami po tayong matututunan dito, maliban sa makukuha, ano, importante yung matutunan. Saka yung network, yung teamwork also, yes. Ano, pag may mga concern, mm-mm. Especially sa business industry, hindi lang po sa Legaspi City, sa Albay, ano, ayun po ang tinututukan ngayon ng ACCI, matulungan yung mga, lalo-lalo na yung mga maliliit na. Ano. And yes. Ang importante po dito, Ma'am Yvette, is yung network din natin with the government agencies na may mga field on business industry and civic organization also.
0: Yeah.
3: And mm-mm. That is now headed by President John Glenn Lee of Casablanca. Mm-hmm. Sa mga member sa mga gusto mm-hmm. po maging members, ano, meron tayong page, ano, FB mm-hmm. page na pwede po kayo doon mag-message or bisita lamang po kayo sa or sa mga ano, sa mga members natin dito sa buong Albay, pwede pa kayong mag-dumulog at yes. Mag-ano ng kanyong inyong mga intensyon to mm-hmm. be part of the Albay Chamber of Commerce and
0: Ayan.
3: Industry.
0: Ayan. Nako, maganda po na maging parte kayo nito ng JCI and also, of course, yung Albay Chamber of Commerce and Industry dahil marami po tayong matututunan mm-hmm. and benefits from them. May tanong po si Pastor Abel Manzanilla, yung JCI daw po ba sa Bicol University ay active pa? Meron daw po dati, 30 years ago, siya ay membro ng JCI sa Bicol University. Ayan.
3: Ayan. Tingin
0: we will get back to you. Yan. Kung ito po ay active pa.
3: Yung pinaka-lumang
0: 30 years ago eh.
3: Yeah, I think yung JCI sa Bicol University, ano, I think wala na yung regular yan. Membership. Pero,
0: parang Legaspi na.
3: Yeah, uh-huh. Nagkaroon din doon ng Junior Chamber, JJC, ano, uh-huh. yung karamihan mga youth, estudyante.
0: Opo.
3: And, but now, they nag-revive yung JJC Club. Ano?
0: Ayun, JJCI pala, yeah, sabi ni Pastor Abel. Oh, JJCI.
3: So, na-revive siya ngayon, but it's more on, ano na, mga different schools na ang members
0: okay.
3: or mga youth organization.
0: Thank you po, Sir Marlon. And yan po yung sagot, Pastor Abel. And membro pala siya dyan. Mm-hmm. Oh. Hello daw po, sabi ni Ma'am Josie Mingala. Ayan. Magandang araw po sa lahat at talaga naman tayo ay punong-puno. Naka-overtime kami. Sorry na sa ating mga young wants. So, magandang usapin ang ating napag-usapan ngayon kasama ang JCI Legazpi, and of course they are members of Albay Chamber of Commerce and Industry. Sa uulitin pong muli, kami po ay mag-iimbita sa inyo at atin pong pag-usapan muli kung ano man po ang inyong mga ginagawa. If you have special activities sa inyong organisasyon, pwedeng-pwede po natin yang i-announce dito. Marami pong salamat muli kay Engineer Orville Ong, ang President ng JCI Legazpi, at kay Mr. Rani Bailon, ang Treasurer ng JCI Legazpi, at si Sir Marlon Lorterte, ang Representative ng JCI Legazpi Alumni Club. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako muna po pansamantala na magpapaalam sa inyong lahat at kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Susunod na po ang Family Matters with Our Young Ones. Maraming salamat Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. Magpapaalam na po ako para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ako po si Yvette Pau. Have a blessed day everyone. Bye-bye.
4: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang tamang oras, 36 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.
1: Iban-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: गेम ना पहला गेम Good morning, good morning. Magandang magandang umaga po sa lahat. Yes, good morning, good noon, good afternoon, good evening. Kasi world ang ating ano, di ba? Earth ang ating greeting. Okay. So, sa lahat po ng nakaantabay, mga nakikinig sa radyo at naka-online, magandang magandang umaga po. At nakakabaliw na naman ang panahon. Kanina medyo makulimlim. Biglang sumikat ang araw. Ngayon medyo makulimlim na naman.
1: Yeah.
0: Ano man ang panahon, lagi lang po tayong maging handa. Mm-hmm. Ha? Mga mga kababayan ko. Lagi lang tayong handa. Okay. Welcome sa ating programang Family Matters. Kami po ang inyong kasama ngayong araw na ito. Ako po si Kuya Danny.
2: Ako naman si Mamita Sweet.
0: Yay! Yay!
1: Happy Thursday, everyone!
2: Yes.
1: Si Ate Nelly to. Mm-hmm. Rejoice in the Lord always.
0: Yes.
1: Yan.
0: Yes. Susundan ko yan, Ate Nelly.
1: Mm-hmm.
0: Kayo ba ay nagpasalamat na nung dumilat ang inyong mga mata kaninang umaga?
1: Sure.
0: Yan. Sabi ni Don Ramon, dyan sa technical, hindi ko na kailangan idilat ang mga mata dahil magdamag nakadilat ang aking mga mata.
1: Mon! Na, isahan ka na naman. Umpisa pa
0: Welcome
1: na
0: to the station, Ate Char.
2: Okay.
0: And again, condolence sa family ni Ate Char sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal, si Kuya Buddy.
1: No.
0: Na avid listener natin yon.
1: At saka listener. Classmate mo.
0: And classmate ko si Ate Char, yes.
1: Okay.
0: At siya ay patanaw-tanaw. Yan. Ate Char, hello.
1: Pwede natin siyang papasukin.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Pwede natin. Don Ramon. Pwede nating papasokin si Ate Char para ano? Direkta yes. siyang nakikinig sa atin.
1: Oh,
0: yes.
1: Oh, oh,
0: okay.
1: Oh.
0: So, okay. Aham. Ate B, hello.
1: Good morning.
0: Sa
2: good
0: mga
2: morning.
0: Masusugid nating taga-antabay,
1: okay.
0: Hindi na po namin kayo iisa-isahin.
1: Yes.
0: Alam ninyo kung sino kayo, pero ang sa amin lang po, magandang magandang umaga. At tayo ay magkakaulayaw na muli. Yan. Meron ba kayong gustong i-greet?
2: Pero, yun, oo. Diyan sa si Noemi Alvarado.
0: Noemi.
2: Oh, yan. Yeah.
0: Saan nga ba si Miss Noemi? Piyodoran?
2: Oh, yes. Piyodoran.
0: Yes.
2: Noemi. Miss si, ko ika.
0: Ah, Miss.
2: Nakabalik na ako sa Mabungang Panalangin.
0: Yun.
2: Send second and fourth Thursday. At
0: okay.
2: dito sa Family Matters.
0: Yes.
2: Every fourth.
0: Mm-hmm.
1: Wow, may update si Mamita sa kanyang
0: yes, yes, yes.
1: fan.
0: Si Mamita, sa pagkakaalam nyo, doon sa mga nakakaalam, alam nyo na. Yung hindi pa nakakaalam, hindi nyo pa alam.
1: Alamin nyo.
0: Yan. Alamin nyo. Kung saan galing si Mamita. Bali, galing siya sa ano eh?
1: Sa Bali.
2: Sa Bali. Nag-urubag sa bitis.
0: Nag-urubag ang bitis, kararaba, sabi ni Mamita.
1: Okay lang yon Mamita.
0: Oh, exercise yan, Mamita.
1: Bali ka.
0: Gustong sabihin, Mamita, dagdagan mo ang paglalakad mo para hindi sumakit ang paa mo.
1: Yun.
0: Yan.
2: Okay.
0: Pero hindi kailangan bumalik ka doon sa Bali.
2: Siguro yung pagkain.
0: Ah, siyempre, siyempre, siyempre.
2: Yung ano.
0: Yes. Whatever you put in your mouth makes your body. Yan, sabi nga nila. Okay?
1: Kakaiba ba ang food nila, Mamita? Kakaiba?
0: Iba man.
2: Oh. Walang ano pork.
0: Wala silang pork. Puro spoon lang.
1: Okay.
2: Beef
0: okay.
2: and chicken. Ano, okay. ang chicken. Ano, yung dog sa atin. Yan, ang chicken ninda. Ang dialect. Sabi
1: okay.
2: namin.
0: Ayam.
2: Ba? Yes.
0: Yung ayam, chicken.
2: Chicken.
0: Okay.
2: Sabi
0: okay.
2: ng ano na.
1: Yung
0: okay. okay.
1: At least may alam tayong isang word.
0: Yes. Pag
1: sinabing
0: ayam.
1: Gusto ng ayam.
0: Yes.
1: Chicken.
2: Oh, chicken.
0: Okay. Chicken. Kung hindi mo maalala yung ayam, yung mo lang, tuk-tuk-tuk.
2: Okay.
1: Okay.
0: Okay. May babatiin ka ba, Ate Nelly?
1: Wala na, binati na natin eh. So, lahatin na lang po.
0: Sige, lahatin na, lahatin.
1: Baka sakaling may makalimutan, eh, may magtampo. So, lahat po
0: lang. Basta lahatin na, lahatin. At sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang
2: si Ate B.
0: kaarawan.
2: Si Ate B, listening to you, Kuyang Wans. Good morning,
0: anniversaryo. Okay?
1: Okay.
0: So,
1: yes.
0: maligayang pagbati po. At sana po ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Okay?
1: Okay.
0: Ngayon, ay Webes. ika-25.
2: Okay, June 25.
0: Limang araw na lang, Hulyo na.
2: Dali
0: wow.
2: Na naman talaga.
0: Tapos, 31 days, August na.
2: Mm-mm.
0: Another 31 days, alam na kung sino
2: July,
0: ang
2: July, ha? August,
0: nakadungaw sa bintana. Okay, ngayon, ngayon braso na ang pinapakita.
1: Ah, talaga.
0: Oh. Braso na. Nung last month, kamay lang. Pakaway-kaway ng ganyan. Ngayon, braso na. Okay. Sunod yan, mayroon ng konting part ng mukha.
1: Pasuspensan.
0: Yeah.
1: Okay.
0: So, sige. Bago natin umpisahan ang ating tatalakayin, balikan po muna natin si Don Ramon sa ating pangunahing awitin. Don Ramon, please.

0: Okay, thank you very much. Yan ang ating introductory song, sabi nga. Introductory song. Yung Those Were the Days. Paborito yan ni Mamita Sweet. Pagka kanyang rinireminis yung mga nakalipas.
1: Yes. Yan. Ang sarap naman kaya magreminis.
0: Ay, yes. Parang si Francisco Balagtas yan.
1: Florante at Laura.
0: Florante at Laura. Ang pagbabalik, sabi, di ba?
1: O, di ba?
0: Diba? Yan, ang mga ano ni Florante at Laura. Wala na ngayon yan si schools. Wala na. Nakalimutan. Hindi nila kilala si Florante.
1: Asawa ko ang Florante.
0: Iyon.
1: Yo.
0: Ikaw pala si Laura.
1: Iye.
0: Iyan.
1: Reminiscing okay. The past.
0: Ate Laura. Ngayon, Nelly na po siya. Dahil nauna na si Florante.
1: Okay. Kung saan napunta ang ating
0: kung saan napupunta ang ating usapan. Kasi ito,
1: may si Ate Char.
0: May connection itong pag-uusapan natin.
1: Yes,
0: ngayon.
1: Yes, oo.
0: Kasi pag hindi na tayo nakapag-alala ng mga nakalipas, problema yan.
1: Yes.
0: Ito ngayon.
1: Sad na yun.
0: Ito ngayon ang ating pag-uusapan para hindi tayo umabot sa ganung pagkakataon.
1: Yes.
0: Yun, ha?
1: Okay.
0: Ang here. Sabi dito, yes. Memory care activities for elderlies. Mm-hmm. Ha? Memory care, ibig sabihin, yung pag-aalaga sa ating, memory?
1: Memories. Alaala.
0: Alaala. Yan. Hindi yung wala-wala. Ha? Alaala. Yan.
1: Okay.
0: Sabi po dito, here's a curated list of memory care activities for elders.
1: Mm-hmm. Grabe,
0: no? Organized by purpose. Ha? May layunin.
1: Wow.
0: Mm-hmm. May tinutukoy. Safe.
1: Intentional.
0: Intentional, yes.
1: Okay.
0: Safe, low stress, and designed to engage while reducing frustration.
1: Okay.
0: Kasi po, pag tayo ay nagpipilit na, di ba, nangyayari sa atin yan. I don't know, ha? Nangyayari sa atin yan.
1: Senior moments.
0: Senior moments kung tawagan natin.
1: Okay.
0: Yung bigla na lang, pupunta ka sa kwarto mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo, bago ka pumunta, may kukunin ka.
1: Yes.
0: Diba? Pagdating mo sa loob ng kwarto,
2: bakit
0: ako naririto? Ang ginagawa ko rito. Pero maya-maya, maalala mo ulit.
1: Yes.
0: But that gap,
1: yes.
0: Nung pagpasok mo sa kwarto, na hindi mo alam kung anong gagawin mo, up to that time na naalala mo, magwa-vary yan. Minsan, maalala mo yan after
1: seconds or minutes.
0: Minutes or hours.
1: Wala.
0: Oh, yes, yes. No, ganun yun. Pagdating mo sa kwarto mo, lalabas ka kasi hindi mo maalala eh. Mamaya, pag andun ko na sa bahay, oo nga pala. Balik ka sa kwarto. Pagdating mo sa kwarto, ano nga ba nata? Yan, problema na yan.
1: Kanina lang na-experience ko yan eh.
0: Oo.
1: Kasi, may i-google ako.
0: Okay.
1: Kasi ngayon nagba-brown rice na kami. Gusto ko malaman kung ano talaga yung nutrients ng brown rice. Kasi nga, yung mga kasama ko sa bahay, gusto na rin maging healthy
0: yes.
1: Diet. Ganon. So, pumasok ako sa kwarto ko, kukunin ko yung aking iPad at mag-google ako. Tapos, hindi ko maalala kung ano yung i-google ko. Kasi, nag-google ko na yung nutritional benefits ng ibang food, items.
0: Tapos, yung brown rice wala pa?
1: Oo, hindi po mapasok sa isip ko. Naupo lang ako. Pinipilit ko, ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Ano nga ba yun? Brown rice. Di ba? Seconds lang. Tapos sabi ko, ay, senior moments na talaga.
0: Mabuti hindi sumunod, brown out. Di ba? Brown rice, pa!
1: Yan talaga.
0: Yun.
1: Ang very sharp na memory, di ba?
0: Di ba?
1: Brown rice pa lang, biglang nag-brown out. Di ba?
0: Yan.
1: So, okay. Senior moments.
0: Yan,
1: pero
0: yan,
1: sa
0: yan.
1: Akin, ano lang yon mga seconds.
2: Seconds.
1: Hindi siya umaabot ng mahabang minuto o isang oras.
0: Hindi. Ang minuto, parehas ang sukat niyan, Ate Nelly. Walang mahaba, walang maiksing minuto. 60 seconds. 60 seconds
1: hindi,
0: lang talaga.
1: Hindi, sabi mo eh.
0: Sabi mo, mahabang minuto eh.
1: Ikaw matatalo. Ayan po ha, mga senior moments ito.
0: Yan,
1: kami ng aming mga brain. Nagpapatalasan.
0: Papatalasan ayan. Ng ano.
1: Kailangan po namin yan. Kailangan namin yan.
0: Yes. Ano to?
1: Just bear with us.
0: Ano to? Interactive.
1: Yes. Kailangan natin to.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: At syempre, punta natin. Sige. Pero ito kasi, kaya natin pag-uusapan ito. Dahil maraming mga pangyayari na. Mm-hmm. Nakita natin to sa mga nauna sa atin na mga mm-hmm. ano, yung mga ninuno natin na.
1: Mm-hmm.
0: Personally as at nung siguro mga 4 or 5 years old ako, mm-hmm. meron kaming kasama sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Ang tandaan niya na ano.
1: Mm-hmm.
0: Pero siguro that time mga 97 or 98 mm-hmm. na siya. Mm-hmm. Pero pag nakikita niya ako, alam niya yung pangalan ko.
1: Wow.
0: Okay. Ang gustong-gusto ko sa kanya kasi ano eh,
1: mm-mm.
0: Kalmang-kalma lang siya. Kalmang-kalma. Mm-mm. Ang tawag namin si Lola Laya.
1: Mm.
0: Yung mga brown pigments niya dito sa skin,
1: Oh.
0: Akala ko dumi.
1: Oo.
0: Ang ginagawa ko, kinikit-kit ko.
3: Like this.
0: Akala ko dumi. Hinahayaan niya lang naman ako. Siguro hindi niya rin nararamdaman na hindi naman.
1: Hindi naman siguro makita siya ko, nasasaktan.
0: Oo. Makita ko, pag natanggal ko, pula na.
1: So natatanggal talaga yung brown pigment.
0: Pinagtsatsagaan kong kitkitin eh.
1: Oh.
0: Mm. Pero hinahayaan niya lang
1: ako. Hindi ka talaga makulit, Dani, kahit yung malit ka.
0: Hindi.
1: tapos?
0: yun ang aming, basta pag naalala ko.
1: Yun ang laro niyo dalawa.
0: Bisitahin ko si Lolo Laya. Tango sa kwarto niya.
3: Hanapin mo na yun.
0: Yun na.
3: Hanapin.
0: Actually, siya, ibinibigay niya na sa akin yung braso niya.
1: Wow.
0: Para, ang daming braso. Talaga. Eh, diba? Ako, meron na rin konti niyan eh.
1: Ako meron na rin.
0: So, ayan yan, kay Mamita Sweet yan. Huwag mong kitkitin, Mamita Sweet.
1: Sa akin, sa braso, wala. May isa akong ano sa leg na talagang ano siya
0: lumalaki.
1: Very ano prominent. Kitang-kita mo na siya brown na pabilog ng ganyan.
0: Yeah.
1: Pero hindi pa naman siya kasing laki ng small coins.
0: Ah, akala talagang ko kasi ang laki ng katawan eh.
1: Okay. So brown pigmentation.
0: Pigmentation, ano po yun? Yes, okay. Yes. Apo. So, wala pong relasyon niya sa baboy, ah. Pigmentation. Okay.
1: Okay.
0: Mamita. Sabi po dito, itong ating pag-uusapan ay nahahati sa isa, dalawa, tatlo at apat na subjects. Okay? Uunahin natin yung cognitive and memory stimulation. Yan. Paano natin mapapagana? Okay?
3: Cognitive and memory stimulation.
0: Yes, pagkilala or pag-identify whatever and yung ating ano, alaala.
1: Mm-mm.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: Ano ang una, Mamita Sweet?
3: Okay. Reminiscence therapy.
0: Iyan, sinasabi ko na nga ba kanina pa yan eh.
1: Mm-hmm. Okay. So nagre-reminisce na tayo diba? Kanina. Nag-intro part na
0: tayo. Yeah, okay. Yeah. Asik. Ano daw yan, Mamita?
3: Look through old photos, albums, or postcards.
0: Okay.
3: Ask about their youth, work, family trips, or favorite traditions.
0: Yun.
3: Play music from their era to trigger memories.
0: Yon.
3: So last time talaga, I know, yesterday, yung old photos and albums, nag-scan talaga.
0: Adi, bumabalik yung alaala niyo, Mamita, diba? Because a picture, diba?
3: So yan pala, reminiscence.
0: Ilang words ang nasa picture, diba?
1: Naku, dami.
0: Sabi, a picture blanks a thousand words, diba?
1: Mm-hmm.
0: So, ano yung mga naalala mo, Mamita?
3: Yung kung saan daw ito, saan pumunta. Yan
0: naman talaga, ni Mamita talaga.
3: Ano?
1: Nag-trigger yung puso
0: yes.
1: Ni Mamita Dani, ha? Huwag mong iti-trigger.
0: Mamita, hindi ano? Taas-baba yung dibdib mo ng butog. Wala naman.
1: Hindi naman. Kalmado na yan, Dani.
0: Yes. Kasi sabi nyo, look through old photos, di ba?
3: Yes.
0: Kami ni Ate B, puto bumbong, puto maya.

0: albums, dalawamput limang kahon. So isa pa lang ang nakita niya. Huwag malita, huwag natin pag-usapan ng malita na yan dahil hindi po ito ang nasa loob niyan.
1: Ano yan? Tabu.
0: Oh.
1: It's a tabu.
0: Tabu.
1: Yes. Okay. So,
0: okay. Mm-hmm. Tsaka itong isa rito, Mamita and Ate Nelly, mm-hmm, play music from their era, di ba? Pagka narinig natin yung mga sinaunang, di ba, awitin, parang, parang dinadala tayo, ha?
1: Yes.
0: Doon sa nakalipas.
1: Mm-hmm.
0: Lalo kung ang narinig ni Mamita ay theme song nila.
1: Yes, talaga din naman.
0: Wow. Ano yung theme song niya, Mamita?
2: Wala naman yung theme song.
0: Ah, wala!
2: Kahit ano.
0: Si Ate Nelly, may theme song ka ba, Ate Nelly? Ah, meron ito
1: marami.
0: Si Ate Nelly. Ah, marami.
1: Saan?
0: Ah?
1: Come on.
0: Ayan. Naroroon. Iyan. Wow.
1: O, diba? Mm. Ngayon at kailanman.
0: Iyan. Hanggang yan sa dulo ng walang dulo. Yan. Okay.
1: Kinanta na tuloy eh.
0: Oh. Ayan na. Okay. So, yan ha. Reminiscence therapy.
2: Yan pala ano.
0: Yan pala yun ano. So, every time na balikan mo yung ano, tama nga naman. Every time na buklatin mo yung album, maalala mo kung ano yung, saan kinuha yun, kung sino yung mga kasama mo. Yan po ay isang paraan para maano, ma-rehabilitate.
2: Reminiscence.
0: Para ma-activate.
1: Yes.
0: Yan.
1: Ayun.
0: Ma-activate yung memory.
2: Yung memory. Okay.
0: Because a photograph speaks 1,000 words, sabi nga.
2: Yes.
0: Diba? Okay. So, bukod dyan, pwede silang tanungin tungkol sa, nung kayo ba ay elementary, ano ba yung mga itsura ng mga, ano ba may tinuturo sa inyo noon? Bakit ngayon wala nang ano? Ito nalungkot lang ako, balikan ko lang ha. Naalala ko lang bigla. Yung si Kidlat Salamat doon. Isang national artist natin. Ibinalik niya yung kanyang medal as a national artist.
1: Bakit?
0: Dahil sabi niya, bakit tinanggal? Hindi naman tinanggal lahat ano? Kung dati, nung kapanahonan nila, merong 72 units yung sa cultural, arts and that. Mga national heroes, mga history. Ginawang 36 na lang.
1: Anong course yun?
0: Hindi, yung mga, ano, mga subjects yan natin, Nelly. Yung mga tinuturo yan ng elementary and high school. Hanggang college. Yan, di ba? Ngayon daw, 18 units na lang. Yung dating 72. So, nalungkot siya and he was inviting ano the other national artists. Na parang mag-ano, mag-react dito sa kanyang ginawang ano. Sinurrender niya yung medalya niya. And all, ano yun ha, may mga benefits pala yung pag national artist ka, meron kang monthly incentive. Meron marami yun.
1: Maraming incentive.
0: Yes. Maraming benefits.
1: Oo.
0: As a national artist. Inano niya, pinorgo niya.
1: Wow.
0: Ayoko na. Dahil dito sa ginawang ano.
1: Yun,
0: yes,
1: ano?
0: Protesta yun. Protesta.
1: Protesta yun.
0: And he was calling for the other national artists na
1: so
0: magsalita kayo.
1: So anong may kinalaman? Doon yung DepEd.
0: Yes.
1: Inalis yun sa curriculum.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kaya grabing kalungkutan niya. Imagine, di ba isang honor, di ba, di ba, national artist, ilan lang yan, di ba? Ilan lang sila yan. Kaya pag tayo, inano, Mamita, tsaka Ate Nelly, maging national artist, hindi na rin ako papayag. Mag-arty-arty na lang tayo rito. Babay, Ate Char. Ingat po.
2: Ay,
1: alis na siya.
0: God bless, Ate Char. Yes, yes, yes. Ano lang, ano lang.
1: Akala ko pa naman, Dani, may plano kang maging drama queen.
0: Ay, hindi.
1: Ay, hindi ba? Wala ba yun?
0: Ah, ganun. Queen ha, Ate Nelly ha. Ganun ha. Tatandaan ko yan. Magpapaayos muna ako ng kilay ko.
1: Tinitrigger ko lang yung memory mo, Dani.
0: Magpapaano lang ako ng kilay ko para pag nakita nyo, kilay pa lang, suplada na.
1: Ayan.
0: Okay?
1: Music talaga ang nagpapaalaala.
0: Ah, yes, yes.
1: Napakalaking bahagi sa buhay ng isang tao ang music.
0: Yes, yes,
1: and sometimes, pag nalulungkot ka, pag naalala mo yung kantang yun, parang nare-refresh ka.
0: Yes, yes.
1: Para kang nabibigyan ng hope, yung joy.
0: Yes.
1: Malaking bagay talaga
0: yun. Malaking bagay.
1: Siguro, kasi ganito yon. One time, pag ay dyan sa may kapit

0: bahay namin pag Sunday,
1: okay,
0: talagang ang pinapatutok
1: nila, favorites.
0: Old favorites.
1: Iyon.
0: Tom Jones,
1: yan, yan.
0: Si Frank Sinatra,
1: yan, yan.
0: Matt Monroe, Kenny Rogers, mga ganon. Comment nung sa bahay, naku, sabi niya, yung sa kabila namang bahay, ang luma ng mga pinapatugtog.
1: Mm.
0: Sinagot ko siya, kagalakan niya ng puso ko. Ay, talaga. Mm. Sabi ko, kaya hayaan mo lang. Huwag mo na lang pakinggan. Kasi hindi
1: sino yung nagsabi si Baby Love? Ito talaga si Baby Love talaga. Marunong na.
0: Marunong. Pero, alam mo, very refreshing yun. Every Sunday morning. Sunday morning yun eh.
1: Actually, weekends.
0: Oh, oh.
1: Saturday and Sunday, mga all-time favorites.
0: Nagpiprepare kami papunta sa church. Di, syempre kami ready na. Pagdating sa church, ibang music yun. Pero alam mo, yung certain time na yon na napapakinggan ko bago ako
1: brings you back,
0: bahay.
1: Diba? It
0: oh,
1: brings you back to...
0: very refreshing talaga. Very refreshing.
1: The days of yore, sabi nga. Eh.
0: Yes. Mm. So, malaking bagay yon.
1: Yes.
0: Kaya, palagay ko, sa mga nakikinig na may mga elderly sa bahay nyo, yung mga young people, na kunyari, ayaw nyo, parating gusto nyo, yung mga reggae, mga ganyan-ganyan, please, for the sake of your lola, your...
1: makikita niya yung kaghalakan diyan kasi alam niya yung tugtog marerecognize. That is one way of bringing them back and activating their memory.
0: Saka tinutulungan niyo sila na maging masaya at maano yung memories nila.
1: Bigla ka, di ba? Bigla ka nagpatugtog ng lumang ano sa lumang simbahan, di ba? Sabi ng lola mo.
2: Ay, apo. Sabi nga dito na ano, trigger memory.
1: Trigger, sabi ng lola mo. Ay, apo. Eh, nang panahon na yan ay ako'y sinusubukan ni lolo mo. Sa ilalim lang puno ng mangga. Iyon.
0: May naalala lang ako.
1: Ayan.
0: Pero secret yan.
1: Ganun na. Ay, mga secret pa ito si Atinil. Ha? Akala nyo, kabataan, kayo lang may secret, ha?
0: Okay.
1: Si Atinelli nga, meron pa eh.
0: Let's go.
1: Okay, let's go. Atinelli, next. Okay. Ano po ang susunod?
0: Okay, simple puzzles.
1: Okay.
0: Large piece jigsaw puzzles.
1: Aha.
0: Matching card games or shape, color sorting.
1: Aha.
0: Avoid overly complex ones.
1: Yon.
0: Alam mo, minsan nakakatawa itong mga puzzle na to, no? Kasi may mga talagang napakalalaking puzzle
1: na... 3,000 pieces na puzzle.
0: Sa akin, mabaliw-baliw ka na dyan. Lang, okay na ako doon. Yung bang, parang katuwaan lang talaga na at least malibang ka kasi kung wala kang ginagawa sa bahay.
1: Alam ko na dapat magawin, Atinelli. Ibili mo ng puzzle si Baby Love.
0: Yun,
1: kayong actually, dalawa ang magbubuo
0: actually,
1: niyan.
0: Actually, naiisip ko na yan. Naiisip ko na yan.
1: Ayan.
0: Sabi ko, kaming dalawa nito ang maglalaro. Kasi
1: simple lang yan.
0: Pahilig na talaga siya. Ah. Kasi alam niya, pag nakakuha siya ng yung mga charger ng cellphone, pupunta siya doon, magaganon-ganon na siya. So,
1: alam
0: na niya kung saan pwedeng isaksak.
1: Noon, pag nakakita ako ng plug, sa ilong ko nilalagay. Sumisin din naman yung ilaw.
0: Total brown out eh.
1: Oh, brown out.
0: Okay.
1: Okay? Matching card games. Di ba ano to eh? Naalala ko yan, di ba? Yung nakadapa lahat ng ano, ng mga cards. Tapos, bawa, magbubuklat si Mamita Sweet ng isa. Memory game to eh. Magbubuklat ako ng isa.
2: Tapos
1: ngayon,
2: pareho.
1: Saan kaya buklat ka? Ito yung kapares niya, di ba? Kasi pagkatapos mong buklatin, nakita nyo na kung apat kayo, tataob ulit yun. So tatandaan mo, ito, doon yan. Ngayon, pag may nakabuklat na the same, at tama siya mo, yun. Yun ang kaparte niya. Pag tama, sa'yo yun. Dalawang yun. Padamihan ng naiipon.
0: Natama.
1: Natama ang pair. Maganda rin niya na game.
0: Okay.
1: So, pero ang puzzle, at least, nakabuklad talaga yan. So, i-fit in mo lang kung paano. Tapos, yan yung color and shape and color sorting. Ganon din yun.
0: Yun.
1: Pero nakalagay dito, avoid overly complex ones. Kasi, mababaliw na yung lolo at lola mo niyan.
0: Kung ako maduling na sa
1: diba? Unahin mo siguro sa 10 pieces na puzzle.
0: Okay.
1: Pagka okay na, gawin mong 20 pieces naman, na puzzle naman. Papakita mo lang na ganito ang bubuuhin natin, itong picture na to. Yan. So, yan. Para gumana lang yung isip niya. Yon. Mahalaga po yan para ma-activate ang importante po yan kaysa nang nakatingin sa dingding. Nakatulala. Nakatingin sa dingding. Ang tinitingnan niya pala, yung nasa kabila ng dingding.
0: Malayo ang
1: malayo ang tingin, sabi ni Basil Valdez. Malayo, malayo ang tingin. Wala namang tinitingnan.
0: Tinatanaw. Walang tinatanaw. Pero na. Okay.
1: Okay. Ang pangatlo, eto na.
0: Oh, yan.
1: Story building. Yan. Ito daw po, laro ito eh. Laro ito eh. Sabi dito, start a sentence. Mm-hmm. Sabi niyan. Katulad ng, once upon a time, there was a tavern where we used to raise a glass or two. Diyan, kanta na yata yan eh. And take turns adding details. Yan. Para, di ba? Once upon a time, there was an avocado tree. Yan.
2: Tapos mag-ano.
1: Dudugtong naman yung yan. Palit-palitan. Hanggang makabuo kayo ng isang kwentong pagkahaba-haba.
2: Okay.
1: Tapos tanongin mo siya.
2: Ito, pag nag-ano baga, may family, family excursions,
1: or what. Mga activities, family activities. Nakaupo kayo lahat dyan. Okay. Mag-uumpisa, limbawa. Okay, once upon a time, there was, yan. Tapos biglang may dudugtong na isa. May dudugtong, ala, sige na. Kung ano nang naiisip. Tapos balikan mo si Lolo o si Lola. Sige nga, i-relate mo nga yung ano yung
0: saan napunta yung kwento?
1: Ang mabigat ganito, pag sinabi ni Lolo, saan mo gustong umpisa? Sa gitna o sa huli? Pabalik. Yun, doon ka ngayon mag-challenge yan. Yan ha? Pero ito po, talagang para ma-activate yung ano, yung memory nung elderly, okay? Ate Nelly.
0: Okay.
1: Ano ang pang-apat?
0: Yes, sir. Okay? Name and object recall.
1: Ayan.
0: Kasi minsan talaga may mga objects na parang limot na ano nga ba 'to? Yes. Mm-hmm. 'Di ba parang ganoon?
1: May mga ano 'yan. Let me cut you short Ate Nelly, excuse me. Meron akong nabasang article tungkol sa dementia. Na hawak nung elderly yung spoon and fork. Kasi kakain na sila. Tinitingnan daw nung elderly yung yung utensils.
0: Paano niya gagamitin?
1: Tapos, nag-ano daw yung mga kasama. Lolo, bakit ho? Hindi raw umiimik yung elderly. Ano gamit nito? So, ganon. Ibig sabihin, sa memory niya, wala na yon. Kung ano yung gamit nung spoon and fork. So, yan, mga very critical indications yan.
0: Ako, wala pa naman akong na-observe na mga ganyan sa mga kilala kong elderly.
1: There was an article.
0: Okay.
1: Okay, ganun ang sinasabi. So, extreme ano na yan, di ba? Sa dementia yun na ano, di ba? Hindi mo na alam. Tapos, ito nga, may mga kwento na yung elderly nakita sa kung saan. Matagal nang hinahanap ng mga kaanak dahil biglang nawala sa bahay. So, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Di ba?
0: Wala na siya mayroon. Yeah,
1: yun na nakakatakot. Kaya, be very, dapat aware kayo sa status ng mental ng elderly sa bahay.
0: Okay.
1: So pagkituloy, Ate Nelly.
0: Okay. So, name and object recall. Show familiar items. Kunyari, teacup, coin, hat. And ask what they are. What they're used for or when they last used one.
1: Yun.
0: Diba, yung talagang
1: memory recall,
0: sabi ni Danny na hindi na alam kung saan gagamitin yung kutsara at tinidor.
1: Yes.
0: Diba?
1: Nakakaawa yung sitwasyon na ganun.
0: Oo.
1: On our part, ha? Magkita natin yung elderly natin. Walang recognition eh.
0: Oo, totoo.
1: Kaya itong pinag-uusapan po natin, cognitive and memory stimulation.
0: Para matulungan natin silang ma-steer ang kanilang memories.
1: Yes.
0: Kasi di ba usually, sa mga elderlies, naalala ko, nung many years ago, buhay pa yung isa sa pinaka oldest teacher dyan sa school. So, pag pumupunta siya dyan sa school na may mga event, di syempre maglalapitan sa kanya yung mga former students niya.
1: Apo.
0: Na mga pastor na kung saan saan lugar. Paglapit sa kanya, ang unang tanong kaagad, sino ka na nga ba?
1: Yun.
0: So, hindi na niya ma-identify kung sino-sino yung mga former students niya. So, ang ginagawa nila, yung mga event na
1: nakalipas.
0: Oo, na magiging significant sa kanya. Tapos sabi niya, ma'am, ako si ganito, maalala mo yung ganito, ganito mga event. Doon niya maaalala, ah, ikaw si ganito. Oh, yes. So, malaking tulong yon. Kasi totoo yan eh. Kahit nga ako ngayon, may mga former students ako na hindi ko na maalala kung anong batch sila. Kasi sa amin, usually, may mga pangalan. Mga pangalan yung bawat batch. Kung anong year nag-graduate, ganon. Dati, talagang parang sauladong-saulado ko. Pero ngayon, nakikita ko talaga yung unti-unti ang naaalala ko na yung mga fresh graduates, mga 5 years ago. Pero yung talagang mga in-between na, kunyari, mga 1997 na ano, yung iba, hindi ko na maalala. Pero yung iba naman, maalala ko.
1: Napakahirap naman kasi sa isang guro na maalala niyo yung daan-daan estudyanteng naturuan niya.
0: Yes,
1: at yung mga estudyante, ilang teachers lang pinagdaanan nila, di ba? Grade 1, grade 2, di ba? Hanggang college. So, mas maaalala ang estudyante. Pero, huwag niyo namang anuhin yung teacher niyo na after 80 years nagkita kayo. Madam, sino na nga ako? Pero kung kung buhay pa yung aking principal nung high school, ay nung elementary, maalala niya talaga ako.
0: Oo.
1: Kasi lagi niya akong
0: significant.
1: Lagi niya akong inaano nung high heel baga. Yung high heel na stiletto ang ano, ang takong namumukol tong dibdib ko sa kapupukpok niya. Bawal lang ngayon 'yon.
2: Bawal.
0: Ganyan ka ba si Dandy talaga? Oo.
1: Pag nasa principal's office ako noon. You again. Nakikita ko pa itsura eh. Payat na, may edad na. Kapal lang salamin, parang sa Catwoman nakaganon, may matulis dito sa taas. Kukunin yung kanyang ano, stiletto step in, ano? Ang taas.
0: Kalagay ko kasi yan yung makita ka Dani.
1: Siguro pag
0: nati-trigger yung ano niyo, memory.
1: Pag nakita niya siguro ako, hindi niya ako mag- Madam, pag nakita, you again! Ayan lang.
0: Okay. So, yan so, po ang ano, nagre-reminis si Danny.
1: Yes, yes, yes.
0: Part ng kanyang reminiscence.
1: Name and object recall. Yan, okay. Ha? Malaking ano po yan. Malaking
0: tulong
1: sa mga elderlies. Yung ipaalala sa kanila. Okay? Then, ang panglima, Mamita.
2: Ang panglima ay word games. Simple word association.
1: Yan.
2: Feeling and missing words of familiar songs, poems, or naming items in a category. Example, fruits, animals,
1: yan,
2: others.
1: Yan. Parang show card. Opo. Diba? Parang show card sa ano, di ba?
2: Feeling and missing words.
1: Ano to? Ngayon, paano pag si Lola mo, pinakitaan mo ng... Ano to? Ang nakita niya, wolf. Yan, silulo mo yan! Silulo mo yan ang nabubuhay. Silulo mo yan ang nabubuhay pa.
0: Ako, mayroong reels baga ngayon na parang may mga words dyan. Sabi niya, ay letters. Tapos, ilang words ang pwede mong ma-form dito.
1: Pagka naka 20 words ka, genius ka. Yeah.
0: Tuwa-tuwa ako niya. Talagang pinagtsatsagaan ko
1: yes,
0: yan.
1: Yes.
0: Pinagtsatsagaan ko. At tuwa-tuwa ako. Sabi ko, aha, malinaw pa pala ang mata ko. Kasi minsan, depende yung sa linaw ng mata mo rin.
1: Siguro ang nakita mo yung teacher. Diba? Yung teacher na word. Na rearrange yung letters.
0: O, diba?
2: To form a word.
0: Kasi mahilig baga ang mga teacher mag-rumble ng mga ano, kahit sa mga sentence.
1: Ang teacher, yung teacher. Sa mga estudyante, ang kita niya cheater. The same number of letters. The same letters.
2: Ito yan, missing yan. Words of familiar songs na anong sunod. Kantayin mo, tapos ipapa-feel.
1: Tapos saan? Sabi mo, Lola, Lolo, hanggang sa dulo ng... Ano nga ba yun? Ano nga yung dulo nun?
0: Dugtungan.
1: Dugtong-dugtong.
0: Dugtungan, okay.
1: Naalala ko ito ng tiksiko ko yan, di ba?
0: Oo, di ba?
1: Naalala mo yun, Mamita? Tiksiko kong ikatulong yan. Ha? 3.030, sirado. Ha? Kabayo ni Mercedes, Ronaldo, pig-practice po kang kamatis. Oh, yami, ro mo yan.
2: So, missing words, so pili ko fill up. Ginagawa namin yan pag nag-reunion.
1: Magandang activity yan. Nati-trigger yung...
2: Or, ano, igigess nila ang title ng song.
1: Ayan,
0: oh, yun. Yun ang madalas bagang ginagawa ngayon.
1: Yes, yes, yes.
0: Pagpapatugtog, o anong title, ganyan.
1: Ay, pero naalala ko yan. Ito, hindi naman ito sa elderly.
0: Oo.
1: Yung Name That Tune.
2: Oo. Yan, Name That Tune.
1: Sa US yun, ha? A Filipino ang nanalo. Two notes, nakuha niya yung kanta. First two notes ng kanta.
0: Wow, ang galing.
1: Intro pa lang pati yung two notes.
0: Alam na.
1: Kuha niya, you know why?
0: Oo.
1: Estudyante siya, graduating siya sa School of Music.
0: Oh, kaya naman pala.
1: $100,000 and a car ang pinanalo niya.
2: Oh, yan.
1: name that tune ba?
2: Tune.
1: Uh-huh. Basta ganun, parang ano. Grabe yun. Kasi may katapat siya. Dalawa sila. I can name that tune in five notes. Sabi naman ng isa, I can name the tune in four. I can name the tune in three.
0: Wow, siya two.
1: Sabi nung isa, I can name the tune in two. Sabi nung angkor. Okay, name that tune. Sinabi niya yung title. Nung pinarinig na, tama. $100,000.
0: Hindi ba yun elderly?
1: Hindi elderly yon. Pero ano ko lang, nare-relate ko lang kasi. Diba yun? Sabi kasi ni Mamita, anong title eh.
0: Si yes. Danny, okay.
1: Mm-hmm. Okay. Ito
2: si Brother Tony nag-ano.
1: Hey, Brother Tony, hello, good morning.
0: Good morning po.
1: Okay. So yan po ang limang ano,
0: sa
2: cognitive and memory.
1: Yes, sa ilalim ng cognitive and memory stimulation. Okay? Ito po, ulitin ko lang, ito po yung mga bagay-bagay o mga pamamaraan na makakatulong na ma-trigger, na ma-activate yung alaala ng mga elderlies natin. And sana yung mga nakikinig ng mga kabataan,
2: gawin ito.
1: Gawin ito para pag, ito, very, actually very enjoying to.
0: Yes,
1: and challenging, And sana, para ma-ano nyo rin na, pass on nyo sa mga next na generation. Para pag kayo rin ay nandoon na sa stage na may edad na rin kayo, merong mga activity ng ganito.
0: At saka very playful.
1: Yes, diba? Yes.
0: Oh. Yung
1: talagang, hindi mahirap eh. Hindi mahirap gawin eh.
0: Ang importante, gawin sa bahay.
1: Yes, ang importante, mag-enjoy kayo both na ano, yung mga participants dito.
0: Kasi yung mga young people, check na pag nagkamali ang mga lolo, lola.
1: Aha.
0: Ang saya-saya niyan.
1: Ay, ay sa lola, salaman niya ang lola.
0: Yung kantsyo niya sa lola, grabe. Doon sila mag-i-enjoy.
1: Okay? So, yan po ang lima, ha. I-recap ko lang. Sa cognitive and memory stimulation, ang number one is reminiscence therapy. Okay? Ito po yung sa mga album, mga pictures, mga ganyan. Postcards. And then, anong sunod, Atinelli?
0: Simple puzzles.
1: Yan. Okay. Kay Baby Love, tsaka si Atinelli, maglalaro niyan.
0: Maglalaro na kami.
1: Si then, next Mamita.
2: Ano, story building.
1: Yan. Yeah. Hindi po ito paggawa ng ano, ha, ng building, ha.
2: Story building.
1: Paggawa ng kwento. Yan. Pagbuo ng kwento. And then, ang sunod po is name and object recall. Yan. Yung ipapakita mo, ano ito, saan ito ginagamit, yan. And next, Atinelli?
0: Word game.
1: Iyon. Okay. Dito
0: natin, ini-enjoy natin actually ito. Maraming nag-i-enjoy.
1: Yes,
0: dito.
1: Yes. Okay? Sige. Ang sunod na kategory. Yan. Sabi dito isa, creative and sensory activities. Wow. Klase ito. Malalim-lalim yata ito. Sa creative and sensory activities. Creative yung ano ba? Malikhain, di ba? Sa Tagalog, pagka malikhain. Ano yung sensory? Pakiramdam. Pakiramdam. Di ba? Okay. Ang number one, Atinelli.
0: Arts and crafts.
1: Yun.
0: Coloring large print pages.
1: Aha.
0: Oh, babalik pala tayo sa pagko-color. Ano? Akala yes. Bata lang to.
1: Ay, pag ginawa mo yun, Atinelli, nakita yan ni Baby Love, agawang ka.
0: Bibili nga ako ng mga ano.
1: Yung malaking print, Atinelli.
0: Painting with broad brushes.
1: Yun.
0: Molding clay.
1: Yes.
0: Or play dough.
1: Yes.
0: Or arranging dried flower leaves. Okay.
1: Flowers or leaves. Okay. So maganda ito, ha? Kasi, maano yung creativity mo, anong gusto mong gawin, di ba? Kasi naalala ko noon, nung mga bata pa kami, yung clay, bibigyan ka ng clay. Isang kulay lang yan, isang maliit na balde, parang balde. Isang kulay lang yan. Ngayon, ang dami ng mga nasa tube na clay, ang daming kulay, bahala ka kung anong gusto mong i-create na image, na figure or image or whatever. Pwede kang gumawa ng garden doon sa iba-ibang kulay na ano.
0: Wow. Pag-creative ka talaga.
1: Yes, doon matrigger yung ano.
0: Parang doon lalabas talaga yung
1: yes,
0: talino.
1: Yes, creativity. Oh. Oh. Okay. So, yan ha. Pero ang nakalagay dito, large print.
0: Siyempre naman.
1: Kasi kung hindi naman para bang kung itong binabasa natin, font 6 ito, wala tayong pag-uusapan dito.
0: Talaga.
1: Kami po ang nagpapaprint, font 12. Yan. Parang medyo malinaw. Kala nyo ha.
0: Kala ko may magnifying glass si Daniel.
1: Okay? Painting. Ay, si Ate B, nag-ano yan. Meron siyang naka-frame.
0: Naka
1: canvas.
0: Oo.
1: Yung picture ng cosmos na, yung cosmos na yung nakikita na tabing kalsada, niligay niya sa vase, tapos, inano niya, pinaint niya. So yan, naka-frame yun.
0: Wow.
1: Yan, mga ano yan, very ano yan, magagandang activities yan eh. Okay? So, ito, arranging dried flowers and leaves, di ba? Ito yung mga iniipit, naalala niyo yung iniipit natin sa libro.
2: Naga-dry.
0: Kuwain natin yun nun eh.
1: Yes.
0: Pero ngayon parang wala nang gumagawa.
1: Si Ate B. Pagka kami nagda-travel, di may makikita kong flower.
0: Kaya nabigyan mo ng bulaklak nung nasa Sorsogon tayo.
1: May nagda-travel, bibigyan mo bulaklak, ipitin niya yan. Ipitin niya sa libro. Then after some time, tuyo na, di ba? Tapos napit-pit na. Na-preserve mo yung flower. Ginagawa po yan ni Ate B.
0: Okay. Kaya lang yata ang gumagawa ng mga ganyan. No?
1: Pero dati naalala ko yan. Actually, naging project yan sa school, if I remember. You get a flower of your choice, and then, sabi nila is, insert it in the page of a big book. Para pit-pit na pit-pit siya. After 1 month, tingnan mo. So, naalala kong project namin yan sa school, elementary
0: kasi
1: kami.
0: Kasi makita natin kung paano talaga pagkakaiba ng mga petals,
1: yes,
0: diba?
1: Yes, yes, yes.
0: Okay?
1: So, ang susunod po is sensory beans. Oy, hindi po ito beans na kinakain ha.
2: B-I-N-S
1: yung lalagyan. Okay. Sabi po dito, fill a tray with rice, beans, sand, or soft fabric scraps. Add smooth stones, wooden spoons, or small safe objects to touch and explore. Okay?
2: Itong, may smooth na stones.
1: Yes. So mga lagting baga, lagit, so, smooth. Ano, sumanga sa, di ba?
0: Sumanga sa dagat baga.
1: Sa dagat or sa salog, di ba?
0: Very fine.
1: Maliliit na
0: very fine
1: smooth
0: ang,
1: na bato.
0: Ang surface.
1: Anong apod ka? Lagit.
0: Hindi ko alam kung anong apod ka.
1: So, matagaso niyan actually na, na stone, na makintab.
0: Na maliligo na maray siya.
1: Iba-ibang color yan.
2: Yes.
0: Sa dagat, iguakan mamita. Sa baybayin. So, wow, hindi ko maintindihan nito. Bakit kailangang may sensory beans? What for?
1: Ano yan eh? Para maano yung, pag hinawakan mo yan, di ba iba ang feel ng sand? Iba ang feel ng bato.
0: Yes.
1: Di ba? So, yung ano, yung touch, ano mo? Yeah.
2: Okay.
1: Ano ito, Lolo? Ano yan? Di ba? Yes. Ano ito? Natatadig din mo ang kinagsumunggo. Ba, huwag isisira at eni. Sinaralak mo sa gapo. Yan lang, mapagalitan ka pa.
0: Okay. Para at least ma-identify pa nila yung mga bagay-bagay.
1: Opo.
0: Okay.
1: Okay. So, next, Ate Nelly.
2: Ako.
1: Ay, ikaw. Memory loss.
2: I want this one.
1: Okay, sige, mamita.
0: It's yours.
1: Ay, yes, sige. Mamita. Take it, take it. Sabi, take it, take it.
2: Music and movement.
1: Akala ko music and memories.
2: Sing old favorites.
1: Yan.
2: Instruments.
1: Yan. Alam na.
2: Drums or do gentle seated stretches dance. Three
1: them. Yan. So, ano daw yan, mamita?
2: Mag-dance, then get the guitar, and then sing.
0: Ukulele pa si mamita.
2: Yes, ukulele.
1: Mamita, nagtuturo siya ng ukulele. How to play a ukulele. And piano.
2: Piano.
1: And she teaches math. Okay? Math.
2: Sabi, sing old favorites. Yan. So,
1: yan.
2: In fact, nag-ano ako sa may... Linalagyan ko ng chords yung song.
1: Okay.
2: Linalagyan ko ng ano. Chords. Kasi may dalawa akong estudyante. Sabi ko, pag ano, pag nakabot na sila ng 5 keys sa ano, sa, ano yan, sa piano, tuturuan ko na sila ng in my chords, yung mag, ano yan,
0: mag-play.
1: Wido-wido.
2: So,
1: ikaw nang gagawa ng ano?
2: Opo. Na, ano, linalagyan ko ng chords.
1: Ah, yun na susundan nila.
2: Tapos, papaano ko.
1: Papaplay.
2: Mm-hmm. Mm. So, music and movement. So, yan. So, siguro, pero ito, naganap.
1: Naninigas
2: so, like
1: na.
2: This.
1: Uh-huh. Ang exercise so, yan, mamita.
2: Opo, iyo. Pag ano,
1: every morning.
2: Opo. So, music and movement. So, ang ganda nito.
1: Maraming na, hand exercises actually which could help. Okay?
2: Okay. So,
1: papakita ko lang, ha?
0: Simple-simple lang.
1: Okay. Yung ganito na ano na exercise, yung half na claw, sabi nila, tapos bigla mong i-release. Mga 2 to 3 seconds, i-release mong bigla. Kakatulong yan sa ano ng joints and circulation. Remember, ang dulo ng mga daliri natin, nandiyan din, and pati sa ating palm, andiyan din yung mga dulo ng internal organs natin. So, if you consult a palm, ano, palm, kung saan naka-indicate yung iba't ibang parte ng
0: mga healing
1: dulo,
0: points na tinatawag.
1: Mga acupoints. Yan. Pati po sa paa, ganun din yon. So, pati yung ganito. Ah, ganito, simpleng ganyan na movement. Subukan yung, ito simpleng-simple. Subukan yung gawin yung 100. Isang daan na ganito. Pagdating sa mga 60 or 70, medyo mga ngalay ka na. Ibig sabihin, kulang na sa gamit yung kamay mo, yung daliri mo.
0: Okay.
1: Ano yan? Marami
0: mga
1: po yan.
0: Simpleng exercises.
1: Yes, and it helps a lot.
0: Oh, oh.
1: Oh, movement
0: yes,
1: na ano.
0: Oh, oh.
1: Yes, yes. So, itong sinasabi dito sa ano, creative and sensory, itong music and movement, di ba, sa mga elderlies, andyan na yung Zumba, di ba, nagkaroon Zumba, ano pa ba yun?
0: Dance stretching.
1: And there was a time, there was one time, pumunta kami ng Legazpi, ng Gaisano area, hindi dinada, hindi pinadaanan yung normal na dinadaanan, so mag-reroute ka. Nakita ko doon, may mga upuan. Chair exercises for elderlies.
0: Wow.
1: Chair exercises.
0: Saan banda sa Gaisano?
1: Yung dito sa gitna nung may ano bang
2: first or second
1: DSW floor. Di ba 'yon? No oh, sa main
2: the
1: road.
2: First floor.
1: Main road. Hindi sa loob mamita.
2: Ah, sa
1: opo. Yung main road
2: bago mag-ano mag-enter sa.
1: Di ba mag-eye center ka?
0: Oo.
1: Ligas pa eye center.
0: Ano,
1: di ba? Di ba may part doon na yung merong connecting na ano sa next na building? O doon sa ilalim
2: meron.
1: Nun. Sa ilalim nun. Ang daming upuan. Tapos, nag-park ako doon sa may mga open parking doon. Pagdating ko din, bakit kaya nag-reroute ito? Nakita ko, yung mga elderly sa chair exercises. Chair exercise, tapos may sound. May nagli-lead. Ang galing!
0: Oo, nakakita ko yun sa
1: ano. Actually, just to share with you, ang ginagawa ko ngayon sa umaga, ano eh, chair tai chi.
2: Ano
1: very ano, very pawisan ka talaga, pero simpleng-simpleng mga galaw lang. Pawisan ka talaga. And you can find that in YouTube.
2: Sa YouTube
1: or sa Facebook. Kita mo 'yan, mga suggested for elderlies. Umpisa sa mga herbal na
0: ako, natutuwa ako yung mga simpleng steps na dances na parang
1: yes,
0: cha-cha.
1: Pero yung gagawin mo to with count. Bawa 20 counts 3 times. Okay. After 20 repetitions, tainga ka ng 30 seconds, uulitin mo. 20 again. 30 seconds, ulit. Mapansin mo yan. Simpleng-simpleng galaw, papawisan ka. Yung wala kang halos effort na, yun, simpleng mga gani-ganito lang.
0: Yes.
1: Oh. And it helps.
0: Okay.
1: Okay.
0: So, pero mas maganda pag may music talaga.
1: Ah, yes. Pero mas maganda kung babalikan muna natin si Don Ramon para sa ating pangalawang awitin. Don Ramon!

0: Oh,
1: tapos na. Mm.
2: Okay.
3: Pagtulog kita.
0: Kung ikalangin nila.
2: Oh, yan.
0: Okay. Yan.
2: Okay. Panalangin.
0: So, yan. Thank you very much. Si Elvis Presley. Love Me Tender, sabi nga. And Love Me True. Yan, ha? Ang ganda ng lyrics yan, ha? Love Me Tender, Love Me True, Love Me Sweet, Love. Sige na, bahala ka dyan. Bahala ka mo dyan.
3: Mamita Love.
0: Mamita. Yan. Yedededay.
2: Okay.
0: Woo!
3: Okay.
0: So, yan, ha? Music and Movement. By the way, ito hindi naman to, ano? Hindi naman to. Ipa-plug in ko lang. Si Mamita, ayan, nagkakandak, hindi lang nagtuturo ng ukulele, piano, math, nagtuturo din po siya ng gitara and mga review.
2: Yes, review center.
0: Review center si
2: review,
0: Mamita.
2: Yung mga entrance exam.
0: Mga entrance,
2: ano,
0: tapos,
2: or...
0: di ba meron kang review Mamita para sa ano, yung licensure?
2: Opo, sa ano, sa, ayan.
0: Anong?
2: Kaya mas. Ano yung math teacher?
0: Let.
2: Civil service exam.
0: And civil service exams, yan ha?
2: Okay.
0: Wala pang tinuruan si Mamita na hindi pumasa. Yan. Record yan, record.
2: Opo.
0: Okay. Ang next, okay? Ate Nelly.
3: Okay, dito tayo sa aromatherapy.
0: Iyon.
3: You smile, familiar scents like lavender, citrus, vanilla, coconut, in diffusers or sachets.
0: Okay.
3: Calming and memory triggering.
0: Yes. So, ito po, itong aromatherapy, marami po ito in form of oils, di ba? Oil na mga naka-vial yan, na spray or what. Meron namang mga nakabote na, ano yun, concentrated.
3: No,
0: na,
3: yung doTERRA, pero mahal yun.
0: One drop lang yun sa may tubig na may kandila sa ilalim. Yung isang buong kwarto, napapabango niya.
3: Grabe na.
0: Ha? Yung mga oil talaga yun. Medyo may kamahalan, pero... hindi ka malulugi because imagine kung gagawin mo yon the whole evening yung kwarto mo amoy lavender
3: tapos yung ano yung pagtulog mo
0: nakakakalma yung pagdating dito sa coconut wag naman po yung panggata na ano kasi kinabukasan amoy panis ka na
3: hindi palagay ko yan yung panghaplas sa mga
0: kunyari, yes, aromatherapy. Yung ano to? Yung ano to, Mamita? Yung VCO.
3: VCO. Oh,
0: yung nilalagay sa mga massage oils, 'di ba?
2: Okay.
0: 'Di ba? So yung ano yung VCO 'yan. Yung iba naman iniinom lang 'yan. Just like olive oil, 'di ba? Itong mga citrus na flavor na ano, mga oil na 'yan or massage ano, ang sarap sa katawan. So doon sa mga nagpapamasahe, alam po nila ito. Mga flavors na ito. Pero ako partial talaga ako sa ano, Mamita and Ate Nelly, sa eucalyptus. Napakasarap na yung eucalyptus oil. Minamasahe ka tapos yung mint ba na sa katawan mo? Yeah, very refreshing.
3: Soothing.
0: Yes, very soothing.
3: Very soothing.
0: Opo, opo. Yung coconut naman, yan nga, VCO. Pero minsan kasi yung nag-unlim, di ba? Normal kasi sa kanya eh.
3: Oo.
0: Nagiging ano siya?
3: Acrid.
0: Acrid.
2: So, sabi dito, coming and memory triggering talaga. Kung maamoy nila yon.
0: Yes. Pagka, bawa, nung nagde-date palagi ng boyfriend mo, hindi pa kayo mag-asawa noon. Ang lagi niyong kinakain na ice cream, vanilla ang flavor. Bigla mong naamoy. Inubo ka. Dahil naalala mo, nung kumain kayo ng ice cream, nagkaroon ko ng ubo.
2: Ubo? Ay, ko.
0: Yan.
3: Ay, nako.
0: Yan talaga. Okay?
3: Inaalala so, ako.
0: Inaalala naman. At si Ate Nelly, marami itong naalala eh. O, kita mo? Kung hindi natin napag-usapan ito, hindi mo sana naalala yan.
3: Huwag na yung isang food na medyo okay na yon.
0: Okay na. Sige. Aber. Okay. And last but not the least is gardening. Ito.
2: Ako.
0: Ha? Ito.
2: Basta kung nagtatanim, napapatay.
0: Ganon?
2: Opo.
0: Hindi, totoo yan. May ganon talaga.
2: Oo.
0: Kung merong green thumb, kung merong tinatawag na green thumb.
2: Kasi mamamatay na naman yan.
0: Kung merong tinatawag na green thumb, ibig sabihin, maski anong ituldok niya, mabubuhay, meron talaga.
2: Nag-ano lang, tapos
3: green thumb ako makita. Bibira kung may itinin
2: na ako, lahat talaga. Ay, sabi ko, ay, patay na
0: naman. Mamita, matanong lang kita, mamita. Naintriga ako dyan eh.
3: Bakit?
0: Noon bang, yung baka naman ang itinanim mong sanga, yung tuyo na sanga?
2: Hindi. Yung ano talagang, yung sabi nila, nga, ano mo yata, mabuhay na yan.
0: Cuttings lang, so, cuttings. Opo.
2: Sinda, may ano ko baga, na, nakikita kong, nag-ano talaga.
0: Nabubuhay.
2: I really tried na ano na ano. Ay nako, pag tiningnan kong after 2 or 3 days, ay nako, patay.
0: Mamita, turuan kita. Huwag mo titingnan. Baka namatay sa tingin mo eh.
2: Siguro.
0: Kasi tuwing titingnan mo, namamatay eh. Huwag mo tingnan.
3: Grabe si Danny. What a look.
0: Ah, the look of love yan. Kanta na naman yan, di ba? The look of love is in. Di ba? Ito talaga si Mamita. May solusyon dyan, Mamita. Huwag kang magtatanim ng tuyo na sanga. Kasi kung mamunga man yan, tuyo din yung bunga yan.
2: Talaga niyo. Sabi ko lahat, bakit down? Noon, yan ang observation.
0: Di, meron talaga niya. Meron talaga. May kilala din akong ganyan, Atenelia and Mamita. Meron. Tapos, yung sa green thumb naman, may father, green thumb talaga yun eh. Lola ni Ate B. Yun, talagang, meron nga akong, kailan ba yun? May classmate ako, humingi sila ng sapling nung Palawan, ano ito, yung sa Japan?
3: Cherry Blossom.
0: Cherry Blossom. Palawan Cherry Blossom. Ito pinkish ang ano nito, ang shade. Binahin nila papuntang Cavite. Sa layo ba naman galing dito sa Legazpi? So pagdating daw doon sa Cavite, kuluntoy na. Kuluntoy na yung tanim. Sa init sa biyahe, nabugbog pa. But yung husband niya, green thumb, siya ang pinatanim niya. Ngayon, nasa siguro mga 6 feet na ang ano.
3: Kumusta yung Herba Buena?
0: Ano na sa bahay?
3: Okay.
0: Nabuhay. Nasa bahay. Buhay na buhay na yung pinagtaniman.
2: Pero ang brother ko, kung ano ang tinanim talagang
0: buhay.
2: Buhay.
0: Okay.
2: Iba-iba talaga. Kaya sabi dito, plant herbs.
0: Kaya ganito yan, flower. Mamita. Ang lesson dyan, huwag kang magtanim ng patay. Ang itanim mo, buhay. Tingnan mo yung sabi mo ngayon. Yung kapatid mo, nagtanim ng buhay, buhay talaga. Ikaw naman, nagtanim ng patay, di patay.
2: Hindi naman ako nagtanim. Yung talagang sabi ko, itanim ko ito kasi magatubo, sabi ko.
0: Okay.
2: Hindi naman talaga nagtalubo.
0: Anong kamay ang ginamit mo, kaliwa o kanan?
2: Ay, maski anong kaliwa, kanan, pareho, yan. Ay, nako, sabi ko hindi na ako kan magat. Pinapatanim ko si Jim or ano.
0: Baka hindi mo kailangang hawakan. Gumamit ka ng ano, ng forceps, di ba? So gardening. Pero ito sa gardening na to, plant herbs or flowers in pots. Dig soil. Water. Baka hindi mo naman dinidilig, Mamita.
2: Dinidilig.
0: Makumukulong tubig dinidilig mo para ma-disinfect. Ano ba?
2: Hindi. Talagang ano. Kaya ang ganda, binigyan ako baga ng nasa pot. Ang ganda ng
0: nakatanim na.
3: Buhay na.
2: Ito, ayun na, bugambilya. Pagkatapos,
3: nang inaalagaan mo na
2: inalagaan ko, na nag-flower, tapos ano ba yun?
0: Hindi mo inalagaan yun.
2: Ayun, inalagaan ko, pinaga-water ko, pinaga-gabos, pinaga-arog, pinaga-dilig, no? Ano ba ito? Wala ng ano, flowers.
3: Wala na akong masabi, Mamita.
2: Grabe talaga.
3: Wala na akong masabi.
0: Okay, sa mga nakaantabay po, warning lang ha, babala lang. Kung meron kayong gustong itanim, huwag niyong ipatanim kay Mamita. Dahil pag natingnan niya yan, patay!
2: Talaga. Oo.
0: Patay!
2: Oo.
3: tayong magkabaliktad, mamita. Ako kahit na anong seeds ang itapon ko sa
2: yung buhay namin.
3: Buhay talaga yan. At
2: mamumunga. Niya, pinutol niya lang yung ano.
3: Uh-oh.
2: Tapos branch. Pagdating inano niya.
0: Tinundok.
2: Ay nako.
3: Buhay na.
2: Buhay. Sabi ko, maray ka pa. No, ako dahi.
0: Meron akong tanungin lang kita, mamita. Kasi bakit mali ang proseso mo eh. Pagputol mo ng branch, pagdating sa bahay, siyempre, uhukay ka. Baka naman pagtanim mo, baliktad.
2: Hindi.
0: Hindi?
2: Hindi naman baliktad. Yung talagang ano.
3: Palagay ko, yung mga nakikinig kaya, sa atin, tawa din ng
2: kaya
3: tawa.
2: Kaya ako, hindi na ako mag-try talaga. Ito, dig soil, water, then.
0: Talaga, wala na, give na si mamita.
3: Iba yung gift mo, mamita.
2: Iba.
3: Ang gift mo, magturo ng piano
0: yes. Ukulele, yun ang talent mo.
3: Gitara.
0: Huwag mo nang ako inyong pagtatanim. Huwag mo nang ako inyan.
2: Hindi na talaga.
3: Hindi gift yun.
0: Pero, baka pag nagtanim ka ng gitara, tumubo ng ukulele, banjo.
3: Yan talaga.
0: Yan talaga.
3: Amazing.
0: Mabigat na pa, ano yan.
3: Amazing, mamita. Amazing. Tawag sa iyo.
2: Plant herbs or flowers in pots.
0: Ay, by the way, talaga. Ito ha, mabuti ngayon, meron na mga guide. Kasi, may mga halaman pa lang, hindi dapat magkakasama. Sa herbs. Ito lang ang dapat na magkakasama, mag-flourish sila. Pag sinamahan mo ng isa na to, hindi sila mag-ano ng maayos.
3: Mamamatay yung
0: may isa. Ganun eh, may ganun.
2: Hindi naman, sa pot, solo siya.
0: wag namang. Yung isang pot, may mangga, may avocado, may santol, may baligang, may ano po.
2: Yung siya talaga, solo. Ang ganda, binigay ka tapos, tagdaw.
0: Tigbak!
2: Na ano, dig soil, pig water ko, pig arrange ko yun.
0: Duda ako, mamita, doon sa pig water mo na ito. Baan nagkakalakagan tubig?
2: Hindi.
0: Pig dugdug mo. Nga na nga ma-disinfect mo sa mga...
3: Baan may chlorine na mapusugon ang
2: potency. Ibinigay sa akin ang ganda ng flowers. Sa bugambilya bagay, may orange, may pink.
3: Oo, yes.
2: Ay, wala ng ano.
3: Anyway, no comment na.
0: No comment na, wag na. Wag kayo, ha? Ulitin kong babala. Kung meron kayong magandang halaman, wag niyong patanim kay mamita. Dahil pag nakita niya yan, in 2 to 3 days, tigbak yan.
3: Okay. Move on na tayo, move on na tayo.
2: Sabi dito, great for touch daw and routine. Sabi dito sa gardening.
0: Actually, nakakaaliw, nakakaaliw yung halaman
2: Totoo. Ako, pero pag nakakakita kong gaganda, naku talaga.
0: Naku, hindi kita.
2: I appreciate.
0: Hindi kita imbitan sa bahay, mamita. Baka pag nahawakan mo yung kinabukasan ko, luntoy na.
2: Ano, mga magandang mga flowers.
3: Naku, gustong-gusto ko talaga ako, ang mga halaman.
2: Diba, sa pag ano, sa Bali, kumbaga doon na group of ano yan, na heart pa. Nagparitrato ako doon.
0: Hindi mo hinawakan.
3: Hindi namatay.
0: Hindi mo hinawakan. Baka ngayon patay na yun.
2: Talaga, I appreciate.
0: Titingnan mo ng video, mamita. Titingnan video. Sino yung tumayo dito? Nagpa-picture, hinawakan ito. Tuyo na.
2: Pero ako talaga, between, alimbawa, birthday or any occasion, I don't like flowers.
3: Oh,
0: ganun? Kaya pala. Kaya pala.
2: Huwag din akong bibigyang flowers.
0: Yung dislike mo, yung dislike mo, ang katapat.
3: Na-transfer sa plants.
0: Dislike ka rin ng plants. Patay kang bata ka.
2: Na between baga ano, between chocolates and flowers, I will select chocolates.
0: Chocolate pero naka-shape sa flower. Ay, ikaw talaga, mamita.
3: Ako both.
0: Ha? All of the above. Okay.
2: Huwag mo akong bibigyan ng subuke or ako, siguro, I appreciate that. Kinukuha ko. Pero ano, I want ko.
0: kaya talaga. Kaya pala.
3: Eh, kasi nga, gusto ni mamita chocolate kasi mamita sweet siya eh.
0: Sweet smelling din naman yung flower, di ba?
2: Talaga.
0: Yan, okay.
3: Sige. Ito, that's mamita.
0: Katuwaan that's lang ito. Mamita. Ito, napakaanong revelation ito ni mamita eh. Kaya,
2: sabi dito,
0: bahala ko pa naman siyang imbitahin sa bahay. Ay, hindi ko na imbitahin. Baka lahat ng matingnan niyang halaman ko nung after 2-3 days, bulok na.
2: Yung ano, tinataning ko.
0: Ah, okay, okay, okay. Okay, okay. Sige. So, yan ha. Okay. Recap again, recap.
2: 4, 5.
0: Ah, may limang items dito sa creative and sensory activities. Ang number 1 is art and crafts. Number 2, Atinelli?
3: Sensory bean.
0: Number 3, Mamita?
2: Music
0: and ayan, equipment. Tinapot ko talaga. Yeah. Gusto mo yan. Ha? Hindi ko ibibigay siya ang gardening. Ang pang-apat, aromatherapy. And last but not the least, Atinelli?
3: Gardening.
0: Yan. Walang na nating ibigay kay Mamita ang gardening okay. na yan. Sa tama na sa kanya music and movement na yan.
3: Okay.
0: Okay. Meron pa actually ditong dalawang magagandang subtopics. Ito ngayon ay pag-uusapan ni na Mamita and Atinelli sa next na mag-appear sila dito. Kasi ngayon, opo.
3: Teka mo siya sabihin si Danny.
0: Opo. Kasi kami po ni Ate B, magbababay muna kami dito sa ano sa program dahil meron kaming mas pressing na dapat tutukan o raiskasuhin. So, malay natin. One of these days, kanta na naman yun. One of these days. Ba? Mamita-sit. One of these very ordinary days. We wanna how see me cry. Soon. Yan. How soon? Yan. Okay. So, maraming salamat sa inyong naging samahan natin. Sana yung mga napag-usapan namin dito, napag-usapan natin, natalakay dito, nakapagbigay ng aral at alaala. Yan. Magagandang alaala.
3: Talagang ito ang pinahuli ni Danny, reminiscence.
0: Para, yes. Itong napag-usapan natin, very timely ganito, para nakita nyo ko, si ano yan ah, di ba? Yung sabing pag nakita ni Mamita, sweet yung halaman niya, intututulis, patay.
2: Hindi na makakita. Yung nagtanim. Kita.
0: Kasi,
2: listeners.
0: Magtanim ay hindi biro. Baka biro lang yung tanim mo, Mamita eh. So, isa pa yan.
2: Sabi ko, ano mo daw kung ano? Sabi ko, Lord, itatanim ko ito. Pagkatapos talaga, several times, I experienced na talagang naman.
0: Wag na. Hindi okay. Na buhay. Wag na nating damihan kasi kawawa naman ng halaman.
3: Give up na si Mamita.
2: Hindi naman na pag-ingin.
0: Give up
3: na hindi. Si Mamita.
0: Yes. Okay. So, hala, balikan muna natin si... Pero bago natin balikan si Don Ramon, para dire-diretso na, ibigay muna natin kay...
3: Mamita
0: ang... Parting prayers, Mamita.
2: Okay, sige. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for this memory care activities for elderlies na sana yung mga tagapakinig ay nakakuha sila ng aral. Panginoon, wala po talaga kaming magagawa kung wala ang iyong gabay.
3: Amen.
2: Panginoon, bless ang lahat na listeners dapat dito din sa Care 104.3 The Way FM. Mm-hmm. Salamat po kay Kuya Danny, kay Ate B, na sila po ay siguro last na ngayon ang kanilang program dito sa Family Matters, but we will be missing them. Guide them, O Lord, kung saan sila. Alam ko na meron kang inihanda na activity para sa kanilang dalawa. Yes. Si Atinelli rin, i-bless mo po siya. Ako rin, Panginoon. Salamat po na ginagamit po kami dito for your glory. Yes. In Jesus' name,
0: Amen.
3: Yes. Amen.
0: At patuloy mo po rin sana kaming gamitin para maibahagi namin ang inyong salita. Yes. Mm-hmm. So, yan po. Maraming salamat, Mamita, for that prayer. And siyempre, pasalamatan din natin si Don Ramon. Kasama natin, alamat ng technical, si Don Ramon. So, sa banda pong ito, kami po ay mamamaala muna. At abangan niyo po sa susunod na mga Webes, si Mamita Sweet. Atinelli and
2: kung sino pa
0: ang
2: let us pray for them.
0: Kasamang, surprise. Yes. Okay, so, and again, thank you very much. Kami po ang inyo kasama. Ako po si Dian, Kuya Danny.
2: Okay. Ako naman si Mamita Sweet.
0: Akala ko Kuya Danny rin sasabihin mo.
2: Mamita sweet.
3: Akala ko senior moment. Si tinitingnan ko si Mamita.
0: Ako nga pala.
3: Ako po si Ate Nelly Ferlencio.
0: Akala ko talaga Kuya Danny rin. Ako rin po si Kuya Danny rin.
3: Talagang maririminis mo to, Danny. Ah? Ang last episode mo.
0: Ah, yan, yan,
3: kung nagsalita si Mamita ng gano'n.
0: Ah? Hindi ko makalimutan yung tinanim na...
3: Ano? What a look.
0: What a look. Ah? Nakakaano pala. Yung ting- Kaya mahirap pag natingnan kayo ni Mamita, sweet, delikado kayo.
3: God bless everyone.
0: God bless everyone. Ingat-ingat po. God bless. God bless. Salamat po. And our last song. Abangan po ang susunod na programa.
1: And we're pilgrims.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Oras, alas 10:59 ng umaga.
2: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

0: Hi. Nako naman talaga. Napakaganda po ng ating umaga ngayong araw na ito.
1: Napakaganda din ng greeting.
0: Bakit ba ganun ang aking hi? Sige lang. Kumusta po kayo? Nako, natutuwa po kami dahil kasama na namin kayo dito sa ating programang TNT, mm-hmm. Your Lunch Break Cafe on Air. Mm-hmm. At kami po ang inyong mga katropa ngayon, mga mm-hmm. ka-TNT. Ako po si Mel.
1: At ako naman, si Elvis Ray Aison.
0: Uy, kumusta ka, Uncle?
2: Hi.
0: Diba? O, diba? Napapaganyang ka din. Hindi lang talaga ako. Anyway. Basta ang mahalaga, sabi nga ni, buruhay pa kita. Diba, Kuya Mon? Oh, Kuya Mon is on the technical side. Oo, nako,

0: Tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating healthy kwentuhan, healthy chismisan. Dahil ito nga po ang programa, ang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Oh, sige na, magpaliwanag ka. Bakit nga ba nag-hi-hi ka din?
1: Nag-meeting kasi kami kagabi. I think inabot siya ng 10-something. Mag-11 na.
0: Nako.
1: So yan, so gumaganyan-ganyan na po ang aking mata.
0: Parang puspusa niya na pag-meeting.
1: Tapos wala eh. Kaya may mga kailangan pa rin pag-meetingan. Kasi mag-anniversary na ang aming church.
0: Mm-hmm.
1: So syempre, may konting pakulo kaming naisip for our anniversary.
0: Oy.
1: And yun yung aming pinagkakaabalahan.
0: Correct.
1: Pinagsistressan. A good kind of stress.
0: Oo.
1: And isang kailangan talaga diskusyonan ng mga stress. Ay, ng mga stress tuloy. Pero yan, we're blessed dahil ang aming church ay magse-celebrate na ng 25 years.
0: Oy, silver!
1: Yan, yan, wow. Yan. So, shout out sa Living Water Church.
0: Mm. And so, happy anniversary!
1: Mm-hmm. And at the same time, ito yung mas, yung sa church, na ano, yung sa anniversary na kind of stress, yung parang pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Yun, kaya ko pa. Pero yung kagabi, may isang bagay din akong kinasistesan na nadala ko ngayon.
0: Hala!
1: Ngayong umaga ko.
0: Pwede mo i-share?
1: May video kasi akong ina-upload na gagamitin natin sa ano sa isang ano din natin, isang initiative or sa isang project ng FEBC. Pero hindi ko siya ma-upload.
0: Yan sana.
1: Dahil sa ano sa speed ng internet.
0: Yes.
1: So isa talaga nag-ano sa atin o nagte-test ng ating patience ay internet.
0: Mm-hmm. Totoo 'yan. So siguro i-timing mo na lang kung kailan malakas ang internet, ang cool.
1: Kagabi nga, halos ako na lang po yung gumagamit ng internet.
0: Ayun. Anyway, yes. Sige lang, may solusyon ang bawat problema, di ba? Hahanapan natin yan ang solusyon.
1: And at the same time, yung mga problems or yung mga bagay na kinasistressan natin, like yung mga sa internet, and even yung mga blessings, kasi blessings din naman yung ano, magse-celebrate kayo ng anniversary, di ba? Though may mga bagay na kailangan ayusin, pero not necessarily na hindi siya blessing. It's a blessing.
0: Mm-mm.
1: But there are also some people, no, Ate Mel, na wala pa sa kalingkingan ng mga bagay na iniisip natin or na-experience natin, yung mga problemang nararanasan nila.
0: Correct. At minsan, ito ay nagbubunsod sa kanila to end everything?
1: Yes, to put an end.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, alam niyo po ang aming tinutukoy, ano, ito po ay talagang hindi natin masabi na common, pero parang may mga pattern na tayong nakikita,
1: yes.
0: Ano, at nakikita sa social media na talagang hindi maipagkakaila that people are into this parang state.
1: Yes.
0: Kung saan ay ayaw na nilang magpatuloy ang buhay dahil sa sobrang bigat na kanilang pinagdadaanan.
1: Yes.
0: Naku naman talaga. And so, i-share niyo po yung link, no, Alvis? Yes, ano yung sinasabi
1: and
0: mo?
1: And actually, some people or majority ng mga tao consider this topic as taboo. Ibig sabihin, parang ayaw.
0: Hindi accepted, pag-usapan openly.
1: Ayaw pag-usapan openly because especially kunwari sa ano sa mga people of faith, 'di ba? Madalas ang nagiging response nila diyan is or madalas ang nagiging response ng mga people of faith is kulang ka lang sa prayer, pagpray mo lang, ano tawag dito, hindi ka kasi nagdarasal, hindi ka nag-study ng word, ganyan. We cannot deny na may factor din 'yon. Pero we cannot also deny na minsan the problem runs deeper than those things.
0: Correct.
1: Yun. And at the same time, may mga people of faith na din na mas nagiging aware na reality pala na may mga tao na kahit minsan nga, no, Ate Mel, faithful sa pag-serve kay Lord, pero nag-struggle din pala with these types of thoughts.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: wala actually pinipili ito. Yes, exempted. No? Walang, walang exempted dito. Lahat tayo ay posible magkaroon ng ganitong kaisipan. Mm-hmm. Pag lalong-lalo na sobra ng mabigat ang ating pinagdadaanan. Anyway, abangan nyo po mamaya dahil sa ating tanong ni Tol Alvis. Ay nako, sana po ay sagutin nyo na ang ating tanong. When you were at your lowest, sige nga ikaw nga, Uncle Alvis.
1: Mm-hmm.
0: Ano daw? Ang magiging tanong mo mamaya.
1: Tanong ni Tol. When you were at your lowest, sino o ano ang nakatulong sa'yo? At sa paanong paraan ka natulong? Ay, again, oh, take two. Wait lang, nalula ang inyong uncle dahil sa kulay. Ayan. Again, ang ating tanong ni Tol. When you were at your lowest, sino o ano ang nakatulong sa'yo?
0: Yan.
1: Sa paanong paraan ka nila natulungan ka, TNT?
0: Alright.
1: Yon ang ating tanong ni Tol na syempre mamaya pag-uusapan natin ang inyong mga kasagutan.
0: Yes.
1: And mag-share din tayo, no, Ate Mel, ng konting
0: insights natin.
1: Insights and experiences.
0: Oo nga.
1: So,
0: meron ba tayong mga ganitong lowest moments?
1: Mm-hmm.
0: Syempre, hindi pwedeng wala, no? Nararamdaman natin yan sa mga panapanahon ng buhay. Mm-hmm. Pero syempre, pamamaya din po sa ating trending now talaga at sa ating discussion later dahil meron po tayong resource person na magtatalakay patungkol sa paano natin matutulungan ang isang tao na nag-iisip ng i-end ang buhay.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Paano tayo magiging help sa kanila? Nako, napaganda po ito pag-usapan. Mamaya po yan. Kaya tumutok lamang po until 12:30 ng hapon dito po sa ating programa na TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Uy, batiin muna natin, Alvis, ang mga nasa radio. Hello po sa inyo sa ating terrestrial radio, nasa portable missionary radio man po kayo nakikinig. Or sa inyong radyo sa bahay, maraming salamat. O sa opisina man po kayo, o kayo man ay nasa tabing daga, tabing ilog, gitna ng sakan. Uy, ang sarap dyan.
1: Mainit.
0: Tapos, basta may kubo, yes, o parang may may mga trees. Okay yan. Or nasa inyo po mga sasakyan, magandang umaga po sa inyo. At salamat sa inyong pag-antabay. At sa ating mga nasa social media naman sa mga oras na to, thank you so much po. Magandang umaga sa inyo and magandang tanghali, magandang hapon sa iba pong nakatutok from outside the Philippines or magandang gabi. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. I-share nyo na ang link ng ating program dahil ito po ay nakapost na sa ating FB page. Paano natin sila, paano nila tayo, Alvis, marireach?
1: Yes. So, sa mga hawak-hawak ang kanilang cellphone pero walang internet.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung kayo naman ay may load.
0: Okay.
1: Yan. Yan. Pwede kayo mag-text.
0: Basta hindi kayo low bat.
1: Yes.
0: Kagaya
1: pwede kayo
0: ko.
1: Mag-text. Kagaya pala kung nag-arap kayo ng extension.
0: Correct. Oo, sige lang.
1: Anyway, ayan. So, sa may mga load. Yan, pwede kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. At kung ikaw naman ay may internet or may data, yan, pwede kang bumisita sa ating official Facebook page na FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube channel at Instagram account naman ay FEBCB Call-Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. Ito. Mm-hmm. And syempre, kung ikaw naman ay miyembro na ng ating Carians Official GC, pwede ka rin dyan mag-send ng inyong mga kasagutan or mga insights and stories kung nais mong mag story time, no? And syempre, kung hindi ka pa miyembro ng ating Carians Official GC, comment ka lamang sa ating Facebook Live and gagawin ka naming miyembro ng ating Carians Official GC.
0: Alright. Mm-hmm. Nako, mayroon na tayong mga kaibigan na nandito na. Batiin na muna natin pauna. Si Kuya Tony Despa, of course, ating Carmela De Los Reyes. Thank you, Ate Carmela. And of course, Sir Jonathan Herrera Alcon. Mamaya, babasahin natin yung kanila mga messages, Alvis. Okay ba yan?
1: Yes.
0: Yes na yes. Kaya, eto na po sa ating pong pambungad na awitin para sa mga nakaantabay sa radio at ilan po mga paalala sa mga nakaantabay naman po sa ating FB Live para po sa inyo.

0: Ayan na. 11:15 na po ng umaga.
1: Pero po,
0: nag-loading po dito na,
1: Nag-load pa ang phone. Ating Facebook.
0: Oh,
1: anyway,
0: okay.
1: Sa mga TNT natin dyan nakikinig. Yan, hello po sa inyo and maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. Ito na ang ating tanong ni Tol. When you were at your lowest, sino o ano ang nakatulong sa'yo? Sa papaanong paraan ka nila or nito natulungan ka TNT? Again, para sa mga or para sa ating tanong ni Tol. When you were at your lowest, sino o ano ang nakatulong sa'yo at sa paanong paraan ka nila natulungan ka TNT?
0: Mm-hmm.
1: Yan ang ating tanong ni Tol. Mm-hmm. And syempre kung nais mong mag-share ng iyong mga katanungan, kung nais mong mag-story time, pwede kang mag-text sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka ring mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre ang ating YouTube at Instagram account ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ang ating online streaming site naman ay bit.ly/TheWayFM. At ang ating messenger ay Kirian's Official GC.
0: Alright.
1: Yun.
0: Sige. Meron na ba mga sumagot, Alvis?
1: Mm-hmm. Yeah, naglo-loading na naman ang aking
0: okay.
1: Cellphone.
0: Ah, sige anyway. Na, unahin ko na muna to. Oh, isa sa mga regular natin na
1: yes.
0: Ano, listener or viewer, mm-hmm. ay sabi niya, great morning po, Ate Mel.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga hindi ko inaasahan to help me were the ones who showed up. Hehe.
1: Mm-hmm.
0: Totoo, no? Maybe it's God's way of saying that He's always and His ways and thoughts are better. Sa manakanakang low points, genuine presence lang naman ang kailangan ko. And God lovingly sends His handpicked representative time and again. Tama. Wow.
1: Maganda yung handpicked, no? The word handpicked, parang as in pinili talaga, chosen carefully.
0: Mm-mm. And totoo yun, Alvis, di ba? Minsan yung mga mas inaasahan natin na mga tao na tutulong sa atin sa panahon ng kagipitan,
1: mm-hmm.
0: ano? Sila tuloy ang wala. Pero yung mga hindi mo inaasahan, bigla-biglang dumarating.
1: Yes, yes.
0: At yun talaga ang nakakagalak ng puso natin.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Mm-hmm. Yes. And ito, batiin natin si Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, pa-shoutout po Alcon family, digdi sa Kimantong, Daraga, Albay. Pa-shoutout po Teacher K na nagtuturo po. Ingat palagi and God bless.
0: Mm-hmm.
1: Yan, dagdag pa niya. Pa-shoutout po si Mama Julie at Papa Frank Alcon na kanina pang 5 a.m. na nakikinig po sa DWAY.
0: Wow, thank you po, Alcon family.
1: Shoutout po sa inyo. And shoutout din kay Pastor Joshua Alcon na nagtuturo now sa Gugon High School at pabati ang kanyang anak na si Eliseo Cross at baby Nia Hart
0: mm-hmm.
1: sa Bagumbayan, Daraga, Albay.
0: Hello, hello po.
1: Yun. And syempre, shoutout din kay Brother Tony. Sabi niya, good morning Sis Mel and Bro Alvis.
0: Mm-hmm.
1: Yan, good hello, morning po, Kuya Tony.
0: Mm-hmm.
1: Yan, and sabi din ni Ange, si Angeline ba ito na ating ka-frenzy?
0: Wait lang, check mm-hmm. natin.
1: Ang name niya lang kasi is Ange.
0: Oh. Yan. Ayun, ay hindi siya yan.
1: Ah, iba, okay.
0: Dati natin talaga itong avid viewer natin, si Ange. Oy, hello Ange, kumusta ka na? We miss you. Thank you sa pag-join ngayong umagang ito dito sa TNT, your lunch break cafe on air.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, sana po mag-sagot din kayo doon sa katanungan ni Tol.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero anong sabi niya?
1: Ayan, so ang sabi dito ni Ange is... blessed morning po sa inyo. Always listening po dito sa office. Uy, shout out sa iyo mga ka-office mates dyan.
0: Yes.
1: And sabi niya, kaso hindi po ako nakaka-see comment palagi. Or hindi siya siguro nakaka-comment palagi. Yun. But we thank you for always tuning in dito sa mga programa ng ating himpilan, no?
0: Yeah, silent, minsan silent listener natin ito si Ange. But thank you Ange ha, sa pagparamdam mo ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Sige.
1: Mm-hmm.
0: Okay ka lang.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ito.
1: Yan.
0: Ito, may isa pa.
1: Mm-hmm.
0: Sagot doon sa tanong natin. Sabi niya, my dearest sister, Cafe. Sabi niya, during at my lowest, I cried in prayer and sing songs of praises to God. He knows and He cares, like a child na nagsusumbong sa tatay niya. Also, I talk to my sisters. Kasama daw ako dyan. And yung isa pa naming sister. And my husband. Someone I trust and feel comfortable with. Sometimes, even though I did not tell them what I feel, just the mere talking to them eases the burden. Mm-hmm. They also pray for me and cheer me up. It is very important that we have someone to talk to ease the heaviness of our emotions. Mm-hmm. Tama. Thank you, sister. Wow.
1: Mm. Yun. And ito din, batiin natin ang mga nag-comment sa ating or ang mga nag-react sa ating Facebook post.
0: Mm-mm.
1: Yan. Sige. Shout out kay Mike.
0: Uy, ang hello,
1: inyong,
0: Mike.
1: Yung anak.
0: Mm-hmm.
1: Nakalimutan ko pang ilan.
0: Huwag na natin pag-usapin.
1: Nakalimutan ko palagi yung sequence. And shout out kay Edhang Regmalos na nakikinig ngayon.
0: Uy, hello po.
1: Mm-hmm. Yun. Ito na ang mga nagsagot ng ating tanong ni Tol.
0: Sige, sige.
1: Yan. So sabi ni Melabel Manzanilla.
0: Uy.
1: Pagkain.
0: Pagkain. Tama, totoo
1: niya,
0: yan.
1: It reminds me na kahit my dark times, there are still delightful things in life.
0: Wow. Mm,
1: talagang naging comfort talaga ang ano na.
0: Food.
1: Ang food. Pag nasobrahan nga lang, medyo nagiging ano din siya. Nagiging problem din.
0: Nakaka-relate ka ba dyan, Alvis?
1: Yung mga ano, yung mga tipo magigising ka ng medyo alanganing oras.
0: Talaga?
1: Ng gabi. Tapos wala ka namang intention na ano, parang naging bubuksan mo yung ref.
0: Okay.
1: Tapos wala ba diyang mangunguyas? Mga ganong klase lang. Kahit okay ka naman, pero mas lumalala siya pag
0: hindi ka okay.
1: Yung nga, pag stressed ka.
0: Oh.
1: So it becomes
0: stress reliever.
1: An issue din on the other hand.
0: Aww.
1: So, may comforting effect naman talaga ang pagkain. No?
0: Lalo na kung yung paborito mo, di ba?
1: Yes, uh-oh. Yes. Ako po ang paborito kong comfort food talaga is macaroni soup.
0: Ayan.
1: Pwede akong makaubos niya ng...
0: Ilang mangkok?
1: Yes.
0: Ilan ang kaya mo?
1: Yung hindi na natin sabihin kung ilan.
0: Hindi na natin ikwentahin. Ayan.
1: Dati kape. Pero
0: ay,
1: parang na-realize ko na...
0: Hindi siya maganda.
1: Nakakatakot pa lang doon yung comfort food ng kape.
0: Correct.
1: Or comfort beverage ang
0: hindi,
1: kape. So,
0: hindi kanya iko-comfort in the ano later part.
1: Parang, naalala ko tuloy yung may hawak-hawak po akong dokumento. Sabi ko, bakit lumilindul ba? Kasi gumaganon-ganon yung yung papel.
0: Ano
1: tapos
0: yan?
1: Sabi ko, uy!
0: Nakailang kape ka kasi.
1: Ganito pala yung palpitation. Nakikita kong
0: gumaganon-ganon. Uy, sobrang palpitation na yan.
1: Tapos simula po noon, nag-iba ng pagtingin ko sa kape.
0: Ayun. Pero may mga healthy coffee na naman, di ba?
1: Yes.
0: Oh, mga organic coffee. Oh,
1: pero yun nga lang eh, hindi nakaka-comfort yung, yung kaping ganun. Anyway, so yan, shout out kay Melabel. Yan, ito naman ang sagot ni Mike.
0: Mm.
1: Mike Manzanilla. Yan. So, ang sagot niya is pakikinig daw sa music.
0: Ayan.
1: Minsan, ang mga kaibigan ko ay nakakatulong sa akin to get through my lowest moments. Pero most of the time, hindi ko sila kasama o di nila alam na may pinagdadaanan ako.
0: Mm-mm.
1: Kaya madalas, I turn to music. Music helps me because they sometimes relate to the feelings I'm carrying mm-hmm. within and it helps me feel less burdened.
0: Ayun. Tama yan. Ako ang hilig-hilig dyan ni Mike sa music. Silang tatlo actually.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Yes. Alam niyo po ba, Sis Mel, merong...
0: Hindi pa.
1: There was a season in my life na parang music din yung naging takbuhan ko.
0: Mm.
1: It's not really my lowest moment or hindi siya yung naging... Parang ang nangyari nun is may mga thoughts ka, emotions na hindi mo matranslate sa words.
0: Pero may certain music.
1: May certain music
0: oo,
1: na
0: tama.
1: Either yung lyrics or either yung hindi pa ako nito ano, hindi pa po ako
0: believer.
1: So medyo mahahalata niyo yung mga, 'di ba, kung kwento ko sa inyo dati yung mga type ng music ko dati, yung tipong
0: Yung mga yanig po ang kabahayan.
1: Yes, yung mga kagayaan ko.
0: Sinasabayan mo pa? Kahit nasa stress ka na?
1: Yung tipong naka-steady ka lang sa jeep, ganyan. Pero yung...
0: sa isip mo?
1: Yung tenga mo, as in, dugs. Yung ganyang ano. Kasi...
0: paano yun nakakatulong sa'yo? Ang ingay-ingay-ingay. Ako may, naman, opposite ako. Mas gusto ko yung mellow.
1: Ah, mellow.
0: Minsan, classical. Ang gusto kong pakinggan.
1: Siguro, it depends on what you're feeling. Kasi, kung meron ka siguro, kung may konti kang anger na di mo na-express, baka dun mo siya na ano. Na parang tumutugma. So, yun yung ano.
0: Nakakahanap ka ng kakampi sa music mo ano. Maingay.
1: Kaya minsan, sino ba yung kwentuhan ko dati no, na nung di ba ako Christian? Pag kahit maingay, kahit sobrang ingay, nakakatulog ako.
0: Ay, wow!
1: Yes! O, di ba? May mga ganyan.
0: Kakaiba tayo kahit, dyan.
1: May mga ganyan na moments akong kumbaga, medyo baliktad during that time talaga. So, ang ginawa ko noon, music yung naging parang panangga.
0: Wow!
1: Panangga. Kasi syempre, may mga moments din na malalagay ka sa stressful situations. Tapos, parang basta nakikita ng ibang tao may nakasalpak na earphone sa tenga mo. Hindi ka nila papansin, hindi ka nila iintindihan. Yun yung nasa isip ko noon.
0: Okay.
1: Pero you know what? Music na hindi talaga nakaka-glorify kay Lord, it will only temporarily, parang ano lang siya, parang wooden bridge lang siya.
0: Ayan.
1: Kaya hindi siya pang matagalan.
0: Oo.
1: Yes, eventually, eventually parang ma-exhaust ka din sa
0: correct.
1: Mga music na ganyan, maiingayan ka. Pero,
0: 'di ba? Bakit ang mga napipili mo yung mga hindi talaga pang
1: ay, grabe
0: na. The assurance na magbibigay sa'yo ng during pamatagalang
1: that,
0: health.
1: During that time kasi, hindi pa ako ano, hindi pa ako believer.
0: Oo naman.
1: So ang nangyari noon, yun yung parang naging outlet ko ng mga bagay na hindi ko nasasabi.
0: Mm-mm.
1: Yun. So, medyo nakarelate ako dito kay Mike pagdating sa music. Because music, this time naman, na believer na ako, may mga music talaga, may mga songs, praise worship songs, that will really help you get through.
0: Yeah.
1: Yung tipong pag mapapakinggan mo, parang kausap ba ako ng kumakantang...
0: para sa akin yata ito, di ba? Oo.
1: Yun yung feeling pag may ganong klase ng song. Uy, yun.
0: Yung pang malakasan ni Kuya Mon na extension wire natin. Mm-hmm. Thank you, Kuya Mon.
1: Yun. Ito okay. Naman ang sabi ni Pastor Abel Manzanilla.
0: Uy, bakit pamilya ko ang nandiyan?
1: Baka.
0: Pamilya talaga. Ang nandiyan.
1: Baka may pinagdadaan na sila na hindi yan. Joke lang.
0: Okay. Hindi, kasi hinikayat ko sila, Alvis.
1: Ah, sinilip no, po naman pa
0: sila. Oo, sabi ko, whether you like it or you like it.
1: Ah, wala silang choice.
0: Wala silang choice. Mga masunod, joke lang.
1: Sabi ko nga rin, magko-comment kaya ako dito. Tapos naalala ko, ayaw nga pala, kasama niyo wala ako dito.
0: Eh, kapamilya ka naman namin, di ba?
1: Baka
0: may sasabihin.
1: Baka may masabi.
0: Wala na. Okay, sabihin mo na ano daw. Basahin mo na yan.
1: Yeah, shout out po kay Pastor Abel Manzanilla. Ito, magandang ano din to, kagaya ni Pastor
0: sige.
1: Abel.
0: Okay.
1: Sabi niya, magandang views of nature.
0: Ah, yes.
1: Hanggat maaari, walang man-made akong makikita. Normally, I ended up thinking and worshiping the Creator.
0: Hoy, oo.
1: Mm-hmm.
0: Ano?
1: Yun.
0: Solve na solve ka talaga pag ganyan ang ano mo resort.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba?
1: Parang one of the things din na ano pag ako ay nasa nature. Isa sa mga hilig kong gawin is tumigil. Hindi naman dahil sa pagod na ako. Pero gusto kong mag ano nga yung Bicol noon, yung magriki, yung magrikisa, tama ba yung term? Parang siyasatin. Parang sinisiyatat mo yung mga, parang tinitingnan mo yung mga bagay-bagay,
0: okay.
1: Yung mga halaman. Ganyan yung isang bagay na ginagawa
0: mo.
1: Ko pag
0: oh.
1: Nasa nature. Kung kami nasa Santo Domingo.
0: Uy, I love that place.
1: Pag may nakita ako dyan na, ano, na kunwari, halaman na bago.
0: Mm-hmm.
1: Mas malala yung sa kapatid ko kasi mas mga insekto sa kanya.
0: Ay! Anong klaseng insekto yan? Pinipicturan
1: niya yung mga insekto.
0: Okay.
1: Kaya makita sa nanay na.
0: May mga insektong hindi po nakaka-relieve ng stress. No thanks na lang talaga.
1: Naalala
0: pero
1: yung
0: I respect your
1: sa
0: sister. Wag mo na i-on air.
1: Ayan, sorry po sa mga ka-TNT natin na hindi na-appreciate ang mga insects. Pero creation din sila ni Lord.
0: Oo naman. Walang tanong doon. Hindi lang po sila talaga kaaya-aya tingnan. Lalo na pag lumilipad na. Ay, ako.
1: They are just using yung gift na binigay.
0: Ayan.
1: Anyway.
0: Nako, ano, hindi pa to si Elvis na sasanay sa akin. Nagugulat pa rin siya pag nagugulat po ako sa isang insekto. Na
1: anyway,
0: very unfriendly talaga sa akin. Nararamdaman niya din talaga yata na ayaw ko talaga sa kanya.
1: Hostile case.
0: Sinasadya. Sige na. Okay, sige. Ano pa?
1: Anyway, yes. So, shout out kay Pastor Abel. Ito naman. Sabi ni Joselina Banyaga.
0: Hello po, Ate Joselina. And thank you, babe, for your comment.
1: Yun.
0: Magkasundo kami pagdating sa mga ganyang nature. Mm-mm.
1: So, sabi ni Joselina Banyaga, God, I rely on God alone.
0: Ayun.
1: I pray, I cry, I ask, and listen to His words. Siya lang naman ang pwede mong pagkatiwalaan ng totoo at tapat na nagmamalasakit sa'yo.
0: Correct.
1: Walang iba. Kahit may mga tao pa na tumutulong sa'yo, instrumento lang sila. That's why don't rely on yourself or sa tao. Put your trust in God alone.
0: Mm-mm.
1: Choose to believe and put your faith in God alone. Listen to the word of the Lord. Focus your mind on God.
0: Correct. Hindi po talaga tayo magkakamali pag direkta tayo sa Panginoon. Ano? Lumapit. Mm-hmm. Ayun. Okay. Meron pa?
1: Mm-hmm. So, tingnan natin ang mga nag-comment sa ating Facebook Live.
0: Ayan. Uy, meron na tayong mga commenter dito.
1: Yun.
0: Ayan.
1: Sabi ni Tristan Wyatt V. Gulay, marhay nga aga, Sir Alvis Mamel.
0: Uy, hello Tristan. Ayan. Thank you. Ito, nagiging regular na natin talagang commenter ito si Tristan. Thank you, Tristan.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Oh,
1: and blessed morning sa inyo, sabi ni Ronnie Laurio.
0: Hello, Ronnie. Thank you sa pag-join ngayong umagang ito. Oy, batiin ko to.
1: Mm-hmm.
0: Special greeting sa aking board mate dati nung college kami. Si Fatty Perillo na nasa Naga. Yan, comes war. Hello, Ate Melly. Ayan, thank you, Fatty. And sana dalas-dalasan mo na. Yan, dalas-dalasan ang pag-join dito sa ating programa at sa FEBC Bicol. Thank you so much, Fatty. And miss you na. Okay, sige.
1: Yes, yes. And shout out din kay Marilyn Rempilio na mumabati sa atin ng good morning.
0: Hello Ate Marilyn, kumusta na po kayo at si Ella? God bless you po dito sa Happy Home sa Gugon, Legazpi City. Sa inyong mga kapitbahay. Naku naman, thank you po.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige. Wala na bang iba?
1: So, yun pa lamang ang mga nagko-comment at nag-share ng kanilang mga kasagutan dito sa ating tanong ni Tol.
0: Ayan. O, ano, ikaw? Ano ang iyong sagot sa ating tanong ni Tol?
1: Yan, na-relate ako dun sa sinabi ni Joselina Banyaga na only the Lord talaga yung makakatulong sa'yo sa moments na yan. Kasi ako po, nag-resort ako sa kung ano-ano bago ko makahanap ng solusyon sa ano eh. Sa when you're at your lowest talaga.
0: Mm-hmm.
1: Eh yung situation ko nga na yun, parang may, yun nga, sabi ko dati, di ba, yung rock bottom, may basement pa. Medyo ano dun, parang hindi ka, if you're in that type of situation, madaling i-judge yung mga tao. Madaling i-judge kasi yung mga tao na minsan sinasabi nilang nagagalit sila kay Lord, nagtatampo sila kay Lord, na madaling i-judge yung mga taong yan, not unless you've experienced something so bad. Something so ano na
0: so heavy.
1: Something so heavy na itetest talaga yung iyong spiritual loyalty.
0: Correct.
1: Napakadaling sabihin sa mga taong ano nagalit,
0: kay Lord.
1: Na ano na na yung kay Job, 'di ba? Napakadaling sabihin lang siguro nagkasala, siguro may mga ganun-ganun ka. Pero if you're in that type of situation talaga, tapos parang minsan pupunta ka pa sa iba't ibang mga bagay eh.
0: Oo.
1: And isang bagay na ginawa ko noon na isang naging isang tinakbuhan ko.
0: Mm.
1: Yan. Isa yung mga bagay na tinalikuran ko dati.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: Which failed badly. And then, I resorted to distractions. And one in particular is video games.
0: Oh.
1: Hindi din siya tumagal. Nagsawa po ako sa mga video games. Ang dami-daming video games, kinasawaan ko siya. Even up to now, may mga bagay na, may mga video games na kahit laruin ko, ang dali ko magsawa.
0: Mm.
1: Because I've been there. Minsan nga, sabihin natin isang video game, bigyan mo ko ng isang buwan or less, kaya ko yung tapusin. And then wala na. Ganyan ang nature ng video games.
0: Oh, oh.
1: So, eventually, masasabi mong hindi din siya makakatulong sa'yo.
0: Mm, temporary lang.
1: Yes.
0: Oh, oh.
1: And then, pag nandun ka na sa point na wala ka na talagang matatakbuhan, na tipong you're at your wit's end, you're in that corner na walang exit, tapos kahit pag-iyak mo, eh, wala ka ng luhang maipapatak.
0: Ay, grabe na.
1: Yes, yes. May mga ganyang moments tayo sa buhay na... Mm. Then, marirealize mo it was God all along. Naghihintay sa'yo or parang inaantay lang na mapagod kang mag-tantrum. Bago siya mag-step in.
0: Correct.
1: And then, he will say to you, or in my case, sa akin, sinabi niya yung pinaka-comforting words na kahit siguro sinong tao sa buhay mo, na kahit siguro... mahal na mahal mo yung taong yon, those words won't matter. Not unless si Lord talaga yung nag-ano sa'yo, yung nagsabi ng mga salitang yun sa'yo.
0: Mm.
1: So, talagang malalaman mo na, minsan nga naghahanap pa ako na sana i-comfort ako ng taong to. Sana kumustahin ako ng taong to. Or what? Pero wala. Wala yung...
0: Yun.
1: Nothing in comparison to what the Lord, to what comfort the Lord can give to you in moments na ikaw ay nasa rock bottomest. Joke lang. kung ikaw ay nasa lowest mo.
0: Mm-mm.
1: Medyo may basement floor po lang ganun. So, kumbaga... Wala yung mga encouragement. May mga nag-encouragement naman sa akin. Pero wala. I found no value sa mga encouragement nila during that
0: parang
1: time.
0: Nabingi ka na.
1: Parang siguro sa kanila, para sa kanila tinatapunan nila ako ng gems.
0: Mm.
1: Pero sa akin ay trash. Ganyan. Oh. Pero nung si Lord na talaga yung nag-comfort, ay nako, grabing comfort yung maibibigay sa'yo ng Lord in this moment.
0: Correct.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Yeah, totoo kayo, yan.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Kayo naman po, Ate Mel, ano naman po ang inyong kasagutan sa ating tanong nito?
0: Oh, actually, si Lord talaga din. Si Lord talaga. Though ginagamit ni Lord yung mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na yung mga taong walang kaalam-alam sa pinagdadaanan mo. Bigla-bigla makakarinig ka sa kanila ng something na yun pala talaga ang makakasooth sa'yo, sa iyong nararamdaman. Mm-hmm. Kasi ako, hindi ako pala kwento sa mga struggles or challenges. Piling-pili lang yung mga tao na talaga pinagkakatiwalaan ko, na sasabihan ko ng pinagdadaanan ko na napakabigat.
1: Mm-hmm.
0: So, kay Lord talaga ako nagsusumbong, umiiyak.
1: Nag-rant.
0: Yes, sa family. Of course, my family is always, nandyan sila for me.
1: Mm-mm.
0: Pero may mga longings tayo na kahit yung asawa ko, hindi niya pwedeng punuan sa buhay ko. Kahit mag-best friend pa kami. Yun talaga ang na-appreciate ko sa Panginoon. Quietly lang siya na nandyan, makikinig sa'yo, hindi ka ko-questionin, di ba? Hindi ka i-judge sa kung ano yung nararamdaman mo at paano mo sinasabi yan sa kanya, di ba? So yun talaga ang pinaka the best na refuge natin. Ako lalong-lalo na ako. Sabi ko, paano kaya kung hindi ako nakakilala sa Panginoon? Asa na kaya ang buhay ko ngayon? Mm-hmm. 'Di ba? Oo. And of course, hindi ko rin matatawaran yung sabi ko nga, unknowingly, may mga tao na kumakausap lang sa iyo, parang magtatanong lang sa iyo, 'di ba, Ate Mel, ganito ganyan. Mm-hmm. Oh, hindi siya kailangan magbigay sa akin ng mahabang litanya or sermon.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo 'yun, yung sasabihin lang niya, 'di ba, Ate Mel, ganito. Ay, hindi niya alam 'yung pinagdadaanan ko, pero meron siyang kurot sa puso ko. Dahil parang na pinpoint niya 'yung need ko that time.
1: Mm-hmm.
0: Yes, kaya appreciated kong mabuti kahit hindi ako masyadong nagkukwento o nagsasabi. Yeah. God bring people. Surprisingly, ha, nagdadala siya ng mga tao. Magsalita ka na, hindi ako makapagsalita sa iyo.
1: And also God brings people na yun nga, no? Minsan hindi nila alam, hindi din sila aware.
0: Hindi talaga.
1: Nakakatulong pala
0: hindi talaga.
1: Sila.
0: Oo.
1: Tipong may mga sasabihin lang sila isang bagay, tapos biglang, magre-rema na sa'yo. Parang, it will make sense the moment na itong mga taong to na nag-speak. Di nila alam na the Lord used them to deliver
0: Correct.
1: Such message. Yun. Mm-hmm.
0: Hindi sila yung mga pastor na magse-sermon sa'yo. Hindi yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga Bible study leader, hindi yan. Ordinary people
1: yes.
0: na napapadaan lang sa buhay mo, ayan, at that moment.
1: Mm-hmm. Yun yung mga parang mga sweet moments natin with the Lord. Na talaga,
0: yeah.
1: Even in, kumaga, way din ni Lord na sinasabi niya sa atin na, uy, I see you. Uy, I can see your heart, I can see your need, and I'm here. Yun. Mm-hmm.
0: And of course, Alvis, nandyan din ang pagkain. Hindi pwedeng mawala ang pagkain sa paghanap ng kumpon.
1: Mm-hmm. Yes.
0: May mga times talagang grabe, nagka-crave talaga ako. Oo, sabi ko, ba't ba ako ganito? So, kailangan ko din pagbigyan kahit papano, paunti-unti mm-hmm. ang aking mga ayan.
1: Ang mga cravings.
0: Correct. Natin. Minsan, yes. ito, bihirang-bihira lang dumating. Yung pagsha-shopping.
1: Mm-hmm.
0: Bihirang-bihira. Alam mo yun, nakaka-relieve din siya sa akin. Basta may pera ako, Alvis.
1: Ay, sa akin, window shopping, pero online.
0: Oh, online.
1: Oh, nilalagay mo lang siya sa cart mo pero hindi mo siya ina-add to cart mo lang siya pero hindi mo siya chine-check out.
0: Nakaka-help siya sa iyo. Oo. Okay.
1: Pag aksidente mo silang na-check out.
0: Nako.
1: Oh.
0: Libo-libo. Yan na, mai-stress ka na naman. O, di ba?
1: Pero yes, it can actually relieve. No? It can, may madami-dami tayong, actually yung na-mention ng ating mga TNT, it's not, hindi lang dun limitado yung ways and yung means para matulungan ng isang tao during his or her lowest moment.
0: Mm-mm.
1: Napakarami pang iba. No? Kasi yung iba, I know a few people na ang ginagawa nila, kung si Mike nakikinig ng music, yung iba naman, gumagawa ng music.
0: Yan, nagsasulat.
1: Sinusulat nila yung kanilang emotions, sinusulat nila yung kanilang thoughts, and iba din naman talaga ang hugot ng isang awiting ng galing sa emosyon na hindi natin basta-basta na bubuhos.
0: Correct.
1: Yan, grabe yung parang mararamdaman mo yung may hugot ka ba dito sa kantang to?
0: Correct. Uy, hi muna ka Inaara Albar.
1: Yes.
0: Uy, Inaara, magparamdam ka naman ngayong umagang ito. Masyado na tayong tahimik.
1: Mm-hmm. Yes. Ang
0: nako, marami tong siguradong maishishare sana. Mm-hmm. Ayan. Ano
1: tag
0: ba?
1: Nga natin.
0: Tag mo na.
1: Nang istorbo ba bang datrabaho?
0: Oo.
1: And may tao din na, may iba din sa atin na ang ginagawa nilang way of coping up during their lowest moments is arts.
0: Oh yes.
1: They paint.
0: Mm-mm.
1: They do crafts. They do yun yung ginagawa nilang self-expression.
0: Yeah.
1: So na-try ko din siya pero hindi siya effective sa akin. Alam niyo po ba kung bakit?
0: Di ba artistic ka pa naman?
1: Perfectionist po ako pagdating sa art.
0: Ay, ganon.
1: Yeah. Kumbaga, nagalit na ako. Hindi naman nabawasan yung stress ko. Mas na stress. Kumbaga, yung original na bagay kong pinagsistressan.
0: Oo. Oh.
1: Nawala na. Doon naman ako sa artwork ko
0: na
1: nasa-stress.
0: Kasi hindi siya perfect.
1: Kasi hindi, parang ay, hindi ko na po project to. Yung gusto kong painting, gusto kong kulay.
0: Ah, talaga?
1: Doon sa ginagawa ko. Mm. Ayun. So, shout out sa mga artists na nakaka-relate dyan.
0: Okay, nako, hello-hello po sa inyo, kaway-kaway, sa ating mga artist, ano, na parang kagaya ni Alvis. Pero basically siguro ang mga artist talagang perfectionist in general.
1: Maybe. So, may mga iba din naman siguro na hindi ganun ka meticulous pagdating sa detail.
0: Mm-mm.
1: Pero may iba talaga na as in isang mali. Kumus agad yung papel tapos plok.
0: Oo. So basically siguro kung ano yung talent mo, gusto mong pagbuhusan ng iyong mga saloobin.
1: Mm-hmm.
0: Actually diyan lumalabas yung mga magagaling na na crafts ng isang tao. Sa mga kompositor, yung mga malalalim na kanta at nakaka-relate ang marami. Yun ang mga nag-hit, 'di ba, ng mga kanta.
1: Yes.
0: Oo, at yun talaga ang hindi nakakalimutan ng mga tao. So, yung mga pinagdadaanan natin ng mga darkest moments, Alvis, na inaalaw ng Lord sa buhay natin, it can produce something great and beautiful. Mm-hmm. Diba? After some time. Yes. Basta wag lang tayong bibitaw talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Hindi lang sa buhay natin siya nagka-create ng something beautiful.
1: Mm-hmm.
0: Pati sa ibang tao din.
1: Yes. Mm. I remember this. Familiar po ba kayo sa puno ng kamyas?
0: Oo naman.
1: And, di ba yung kamyas?
0: Asim.
1: Napaka, ako paborito ko ang kamyas
0: . Hindi, paborito ko siyang gulay.
1: Ay, sa akin, kaya kong kainin na.
0: Ng raw. Wow.
1: Actually, si Pastor Ravin, si Lola Belen, yan. Ang ginagawa nila every.
0: May kamyas sila.
1: Every Wednesday prayer meeting or Sunday, may dala silang supot. Tapos, ang laman niyan is kamyas. Kamyas na may asin. Kasi yun yung ginagawa kong naano.
0: Diba?
1: Even yung ilan okay. Sa amin, ang sinasabi nila, oh, masarap yan igulay, sabi ko. Pero kinakain ko din siya. Pero what I want to give an example kung bakit ko na-mention ang puno ng kamyas is because pag sila ay nakaka-experience ng stress, dun sila nagbe-bear ng fruit.
0: Oy, totoo yan. Yes. Alam mo, during typhoon season, doon sila mas namumunga, namumulaklak at namumunga. Typhoon season yan.
1: Yes.
0: Kasi pag nauuga yung kanilang body, yung trunk at yung mga sanga niya, doon nagkakaroon ng bearing of fruits and flowers and fruits.
1: Yes.
0: Alam ko din yan.
1: Yes. Kaya nga po, nagkwento yung nanay ko dati, may puno daw sila ng kamyas dati. Araw-araw daw nila
0: hinuyog-yog
1: yung punong yun.
0: Para hindi mawala ng bunga.
1: So, similarly, idea siguro, one thing kung bakit imbis na ma-stress tayo dahil nasa stress tayo or nasa season of storms tayo.
0: Mm.
1: Let's look at the example of the puno ng kamyas. Na in seasons of storms, in seasons of stress, doon siya mas nagbe-bear.
0: Shaking.
1: Yes,
0: season
1: shaking.
0: Season of shaking.
1: So, doon siya mas nagbe-bear ng fruit.
0: Correct. Mm-hmm. Dumaasin.
1: Yes. Pero masarap igulay.
0: Doon na lang tayo sa gulay. Ayan.
1: So, siguro ang yun na lang ang aking
0: takeaway
1: no.
0: Yeah, sure.
1: Huwag tayong matakot sa seasons of storm, seasons of shaking.
0: Mm-mm.
1: But let's look forward on the possibility of the fruit that we will bear after the storm and after the shaking.
0: Yeah. Okay, nako. Ako din, same lang din naman sa naturan mo, Alvis. At that moment that we are in a shakening up time or dark time, hindi talaga natin yan ma-appreciate. Kasi sino ba naman ang gusto ng mga ganyang pangyayari, di ba? Pero kung mag-i-stick lang tayo, na we just hold on doon sa katotohanan na hindi yan forever, it's just a moment of, 'di ba, season sa buhay natin. Mm-hmm. Kailangan nating kasama ang Lord doon sa mga time na 'yon, and surrounded with people na alam mong unconditionally ay nagmamahal sa iyo, nagsusuport sa iyo, nandiyan lang, alam mo. Hindi nila kailangan maging loud para ipakita ang kanilang support. They're just being there saying, I'm praying for you. Ay, naku, napakalaking bagay na po yan para tayo ay masustain. And then, matatawid natin yung dark season na yan na merong mga natutunan sa buhay. At can also be a blessing to others na po pwedeng may same din na pinagdadaanan kagaya natin. Diba? Mm-hmm. Oo. Naku, thank you so much, Alvis. Unless may gusto ka pang batiin or idagdag.
1: Yan. So, batiin na lang natin yung mga auntie at uncle natin na nakikinig dyan, no?
0: Mm-mm.
1: So, shout out sa inyo. Alam kong abala kayo sa mga sandaling ito. Ngunit, yan, isang mainit na pagbati sa bawat isa sa inyo. At syempre, sa mga katiinti din natin, nakaka-tune in pa lang sa mga sandaling ito. Yan, shout out po sa inyo. Patuloy po kayong makinig sa mga programa na ating himpilan.
0: Mm-hmm. Sige lang. Nako, ituloy lang po. Dahil until 12:30 po tayo ng tanghali, pwedeng-pwede pa rin kayo magpahabol ng inyong kasagutan sa ating tanong ni Tol. Paano ulit, Alvis?
1: Yan. So, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post sa FABCB Call Care 104.3 The Way FM. And syempre, pwede rin kayo mag-chat sa ating group chat.
0: Mm-mm.
1: Sa Messenger, Karyan's Official GC.
0: Mm-hmm. 11:51 ng umaga, narito pang isang awitin para po sa inyo. At of course, sa mga nakaantabay sa FB Live, ilang mga paalala. Maraming salamat, Alvis!

0: Kuryente, 1.5, Tubig, 400, Gatas ni Kiko, 1.2, Maintenance niya, 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot.

0: ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
1: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
0: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
2: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: hot?
1: What's not?
0: What's cool?
1: And what's lame?
2: What's trending?
0: What's fading?
3: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.
4: Trending Now Talaga ang isang post patungkol sa isang estudyante na sobrang down dahil sa school. May binubuhat siya, may bagsak, may personal na bigat, tapos umabot na siya sa puntong naiisip niyang tapusin na ang lahat. Umiiyak siya habang papunta at paakyat sa overpass. Tapos inabot siya ng anxiety attack. Huminto siya, umupo, umiyak ng halos isang oras sa taas. Alam mo yung klase ng iyak na hindi pang drama? Yung hindi mo na iniisip kung may makakakita sa'yo. Yung pagod ka na maging maayos sa harap ng mundo. Tapos may isang bata na biglang lumapit sa kanya at nagsabi, "Ate, penge ng barya." Hindi sermon, hindi laban lang, hindi motivational quote o pang calendar sa barangay hall ang sinabi. Barya lang. At first, tinignan lang niya yung bata habang umiiyak pa siya. Tapos

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sa Kawikaan 6:14, ito po ang nasusulat. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan o sa liwanag at kadiliman? Ako po si Loretta Concepcion at naririto po ang aking kasaysayang patotoo.
1: Sister Loretta, purihin ang Diyos. Napakaganda ng mga inawit ninyo kanina sa ating praise and worship. Sa linggo ba, ikaw pa rin ang song leader?
2: Opo, Pastor Larry. Hanggat hindi pa nakakabalik si Sister Joyce from Australia.
1: Nakikinit ako na pag dumating si Sister Joyce, napakasayang lalo ang ating praise and worship. Marahil, Sister Loretta, pwede kang mag-special number sa ating church anniversary.
2: Sige po, Pastor Larry.
1: Wala pa atang mag-special number sa anniversary. Imbis na mag-anyaya ng mga gospel singer, ikaw na ang pakantahin para lalo magamit ang iyong gift sa pagkanta.
2: Purihin po ang Diyos, Pastor Larry.
3: Loretta, salamat at pinaulakan mo ang aking paanyaya na kumain dito sa restaurant.
2: Cesar, tatapatin na kita. Hindi ako pumunta rito para kumain. Gusto lang kitang makausap.
3: Bakit? Para saan ba yun? Pinaghandaan ko pa naman tong pang 9th mansary natin.
2: Gusto ko nang makipag-break sa'yo, Cesar. Hindi magiging maayos ang ating relasyon.
3: Sinabihan mo ako na huwag ako manigarilyo. Tinigilan ko na. Pati pag-inom ng alak. Ano pa ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Gagawin ko.
2: Sumama kang magsimba sa sinisimbahan kong church.
3: Sa mga born again? Sige. Magsisimba ako doon.

0: Pastor Larry, magandang umaga po. Ipinakikilala ko po sa inyo si Cesar. Nobyo ko po.
1: Kumusta ka, Cesar? Mabuti at nakadalo ka sa aming pananambahan. Maupo ka.
2: Maraming salamat po. Kinulit po kasi ako ni Loretta . Makikapag-break sa akin kung di ako magsisimba ngayon. Kaya nangako ako sa kanya na sasama na talaga ako sa kanya. Mahal ko po si Loretta kaya gusto ko siyang mapangasawa. Kaya kahit anong gusto niya, sunod ako ng sunod.
0: Kasi naman, Pastor Larry, sa preaching po ninyo, mga Christians na katulad ko ay hindi po dapat makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nag-usap po kami. Kapag hindi po siya nagsimba dito sa ating church, break na po kami. Ayoko pong mapunta sa impyerno.
2: Ganun po ba yun, Pastor Larry? Ang Christian na gaya ni Loretta, hindi pwede magipagnobyo sa akin na dahil hindi ako mananampalataya ni Jesus.
1: Tama ka, Cesar. Dahil kayo ay pag-iisahin ng Diyos, isang espiritu at isang pananampalataya. Maraming anggulo sa buhay mag-asawa ang hindi pagkakaintindihan kung hindi parehong Kristiyanong mag-asawa. Iisa ang Diyos na buhay, tanging si Jesus Kristo lamang.
2: Paano po yun kung kinamulatan kong pananampalataya ay maraming Diyos na dinadasalan? Hindi po ba yun katanggap-tanggap sa Diyos? Mas maraming Diyos, di mas maraming magtatanggol sa akin bilang deboto. Di ba tama yun, Pastor Larry?
1: May ipababasa ako sa iyo. Basahin mo, Cesar. Heto yon. Sa Juan 14, talatang 6.
2: Sige po, babasahin ko po. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ganun po ba yun, Pastor?
1: Oo, Cesar.

0: High school pa lang kami ay nagkagaanan na kami ng loob ni Cesar. Naging mag-best friend. Dahil pareho kaming may karelasyon. Kaya pag may problema ako sa boyfriend ko, siyang nagbibigay ng payo sa akin. At kapag siya naman ang may problema sa girlfriend niya, sa akin naman siya lumalapit para payuhan ko siya. Bandang huli po, pareho kami na broken-hearted sa aming karelasyon. Yun na, Pastor. Nagka-developan kami na parang picture. Naging kami na. Hanggang marating na namin yung tamang edad. Masaya kami. Ang problema lang, gatiting, tampuhan blues lang. Pero agad naman naaayos ito. Dahil mas nananaig sa amin ang pagmamahalan. Kaso nga po, may problema na naman. Nakakilala ako sa ating Panginoong Jesus.
1: Eh, lahat naman ng problema ay may solusyon. At ang ating Panginoong Jesucristo ang solusyon. Palagi mo lang aanyayan at isama sa mga gagawin natin dito sa church at ipanalangin.

0: Ano ka ngayon? Nakainom ka na naman? Akala ko patitigilan mo ng alak para sa akin.
1: Hindi naman siguro masama sa Diyos na tumikim lang ako at para alak lang eh.
0: Oo, tama ka. Para alak lang. Ipagkakait ko pa sa'yo. Ang pinag-usapan dito ay nangako ka. Yan naman ang problema sa'yo, Cesar eh. Mangangako ka, hindi mo naman tinutupad. Ganyan talaga ugali mo.
1: Okay. Sige, taas na ang dalawa kong kamay sa'yo. Suko na ako. Pasensya na kasi hindi ko matanggihan yung mga kaibigan ko. Dati ko naman sila kasing nakakasama.
0: Cesar, iba ngayon. Dahil nagsisimba ka na sa church, kaya dapat tuparin mo ang pangako mo. Hindi lang naman ako pinangakuan mo, di ba? Pati ang Diyos.
1: Okay na. Basta pasensya na ulit.
0: Pasensya?
1: Uwi na ako. Tumataas na yung level ng alak sa akin eh dahil sa sermon mo. Para kang si Pastor Larry. Wala ka naman sariling pulpito eh. Nangangaral ka.
0: Dahil totoo ang sinasabi ko sa'yo. Cesar, seryoso ko. Mahal na mahal kita. Hindi lang yung issue na sa'yo ako magpapakasal. Kundi yung issue na hindi kita makakasama sa langit. Kung magpapatuloy kang malayo sa Diyos.
1: Loretta, ngayon ko lang talaga napatunayan na mahal mo ako. Hanggang sa kabilang buhay pala eh, gusto mong tayo pa rin magkasama.
0: Siyempre naman.
1: Forevermore.

0: napakaseryoso na si Cesar sa pagdalo-dalo sa mga gawain ng Diyos. Labis po akong nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat na rin ako kina Pastor Larry at sa mga kapatiran dahil sila ang naging mentor ni Cesar. Hanggang sa ikinagulat ng buong kapatiran at lalo na ako nang humingi siya ng panalangin na bababa na siya ng barko bilang seaman upang mag-aral sa Bible School. Pagka-graduate niya sa Bible School, nagpakasal na kami dahil may nag-offer sa kanya sa Europe na pastoran niya ang isang simbahan doon. Purihin po ang ating Panginoong Jesus.
1: Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Roma 6:8.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Loretta Concepcion ng Bataan. Binigyang buhay ni na
1: Marita Anciano Nadal,
3: Buds Burse,
4: Roy Camo Gomez,
2: mula sa panulat at produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahal at direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. Ngayon nga po ay the 25th of June 2026. Kamusta ang inyong afternoon? Sana ay okay ka lang, kaibigan. At handa na naman para tayo ay magkasama-sama until 2:30. Ngayong araw na ito. Uy, kamusta ang lunch niyo? Ako, simple lang ang lunch ko. Pero, of course, ano yon, something na healthy. Tapos, sinabayan pa natin ang kape. Oo nga, napaka-healthy din ang coffee natin. Ayan. So, guys, sana ay nag-enjoy din kayo sa inyong lunch. At kahit papaano ay nakapag-break after siguro sa napaka-busy natin na morning. At eto na tayo sa early afternoon listening habit pa rin natin. Kasama nyo nga po ako si Mel. And sa technical side, kasama natin si Don Ramon. Ayan. So guys, I hope you are doing fine. And maganda ating weather ngayon. Though kanina medyo kumukulimlim, pero ngayon napakaganda na ng weather. Hindi masyadong mainit, tamang-tama lang. Kaya lang, ang ilan sa atin ay struggle siguro sa supply ng tubig. Ano? Siguro may mga nakaka-relate sa inyo sa akin. Paano ba yan? Kasi nga, itong mga nakarang araw, sobrang init talaga ng weather. And according po sa Department of Agriculture and sa PAGASA, ay talagang nagsisimula na pong maramdaman talaga natin ang epekto ng sobrang init ng panahon or itong El Nino phenomenon. At kasama po dyan ang pagbaba ng level ng tubig ano, sa ating po mga household, yung supply nito. So anyway, we hope na kahit ganoon, ay alam natin na tayong mga Pilipino, lalo-lalo na mga Bicolano, ay napaka-resilient. Meron tayong kakayanan na harapin ang ganitong mga sitwasyon na may positibong pananaw pa rin. Hindi nawawalan ng diskarte sa mga testing moment. Ano? Sige lang, tuloy lang tayo dahil tayo talaga ano ang inaasahan ng ating mga kapamilya. Well, anyway, saan ka man ngayon nakikinig, kaibigan? Yan man ay mapa radio man or nasa inyo pong social media platforms. Ay, samahan nyo nga po kami for another time of course, inspiring afternoon. Because dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And happy birthday din sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan today. Hindi ko masyado napansin sino ba ang nasa wall ko ngayon o nasa mga friends natin na may mga birthday. Happy, happy birthday po sa inyo. Later, I'll check siguro. And of course, sa atin naman po kasaysayan, sa ating bansang Pilipinas, ang June 25th ay tinaguri ang Philippine Arbor Day. Officially observed every 25th to promote environmental conservation and public participation in regreening the country. It was formally established nationwide under Proclamation Number 643. At alam niyo din ba na birthday ngayon? Noong 1914 pinanganak si Luz Magsaysay. Sino ba to si Luz Magsaysay? Siya po ang the seventh first lady of the Philippines. She was widely celebrated for her humility, absolute simplicity, and fierce integrity while guarding taxpayers' money. Uy, sana all. Nagbabantay sa pera ng ating mga nagbubuwis na kababayan. Hindi bantay sa lakay, kundi nagbabantay talaga na ito ay nagagamit sa tamang paraan. Ayun, anyway, sa ibang bahagi naman ng mundo, alam niyo ba na ang araw na ito, June 25th, is globally recognized as the International Day of the Seafarer and World Vitiligo Day, honoring maritime workers and raising skin pigmentation awareness. Respectively po yan. Kaya saludo tayo sa ating mga seafarers, ating mga OFWs na tinitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ating mga mandaragat na isa sa mga the best, no, seafarers in the world. Kami po ay sumasaludo sa inyo at of course sa inyo po mga pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Okay, so yan lang ang ating pong impormasyon para sa inyo sa pagsisimula ng ating program. Mga special events sa araw na ito ng June. Mga naitala sa history. Kaibigan, ano naman ang iyong itatala sa kasaysayan sa araw na ito? However we live today, alam natin na yan ay may maiiwang marka sa kasaysayan. So sana ay piliin natin na mag-iwan ng positibong marka para maging inspirasyon ng susunod na henerasyon. Paunti-unti, hindi kinakailangang grand. Mga simpleng choices natin na gumawa ng mabuti para sa ating kapwa, para sa ating sarili, para sa ating pamilya at para sa bayan. Ano pa maabangan mo kaibigan sa ating program ngayon? Siyempre, nandyan ang ating music trivia at ating pong featured artist for this afternoon is a group called Imago. Papakinggan natin later on ang kanilang song na Sundo. Siyempre, meron pa rin tayong pag-uusapan mamaya on self-care sa ating free chat recharged. Nandyan pa rin ang ating by request, Tunog Pinoy, Song of the Week and Prayer Time. Siyempre, marami pang iba. Kaya samahan mo po ako until 2:30 ng hapon. Para sa inyong mga pakikipag-ugnayan sa amin, sa mga gusto po sa inyo mag-text, ito po ang ating smart number, 0998-843-0573. Sa ating pong FB, ang account po natin sa FB is fabcbcall-care104.3 The Way FM. At nakapost na rin po dyan ang ating program link ng Music and Chat Recharged. At pwede nyo na rin po yan i-share para mas marami pa tayong maabot. Pwede rin kayong mag-message dyan para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. I-comment nyo lamang po sa comment section at siguraduhin ko po sa inyo na mababasa po natin yan, ano? Siyempre pa, nasa YouTube and Instagram pa rin po tayo, fabcbcall-care104.3dwayfm. And siyempre pa, sa mga nais po sa inyong makapakinig ng mas malinaw sa ating mga naka-lineup na music ngayong hapon na to, ay i-click nyo lamang po sa ating program link ang ating online streaming site. That is bit.ly/thewayfm. Sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC na po, ay chat ka lamang dyan, kaibigan. At kung gusto mo pa mga pabilang dyan, kasi hindi ka pa member, let us know po and we will add you there, ano? And of course, maganda hapon sa iyo kaibigan na nakikinig dito sa probinsya ng Albay, sa Happy Island of Catanduanes. Thank you so much po for making us part of your listening habit. Sa Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, and Leyte. And syempre pa, dito naman po sa Kama Norte and ibang parts ng Philippines na naabot po through our social media platforms. Even po outside the country, nasaan ka man ngayon kaibigan, nakaantabay at siguro first time mo na mag-tune in sa ating himpilan. Thank you so much po at sana i-share nyo rin po ang link na ito. Ano? So magandang umaga sa iyo, magandang tanghali, magandang hapon or magandang gabi. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa para sa ating unang salvo ng mga naka-lineup na song sa hapon na to. So just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:38 in the afternoon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged over FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At kasama niyo po ako, Mel, and ngayong hapon na to ay tuloy-tuloy na tayo sa ating Music Trivia.
1: Music Trivia.

Oras natin is 1:49 na ng hapon. Dito sa Music and Chat Recharge Thursday Edition over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This 25th of June 2026. Grabe ang bilis mga kakerya ng mga araw. Nasa kalahati na tayo ng taon at papasok na tayo sa second half. Ano? Mag-July na next week. Grabe talaga. And maybe some of us ay ano nga bang inaasahan natin sa mga susunod na araw at buwan sa gitna ng napakaraming mga challenge na ating kinakaharap, ang mga mahihirap na sitwasyon sa ating kapaligiran. Kagaya nung nabanggit doon sa song, ano, we are still hoping for some better days. Pero kung hindi man, ang mahalaga kaibigan, ano, kasi sa mga panahon na to parang mas lumalala ang mga sitwasyon. Ang mahalaga sa mga panahon na ganito ay meron tayong anchor na hindi matitinag dahil ito ay nakaangkla kay Jesus, na siyang tanging pag-asa natin sa mga panahon na ito. Kaya kapit ka lang kaibigan. Siya ang best friend na pwede mong lapitan, na hindi ka huhusgahan, hindi ka iko-condemn. Mamahalin ka lang niya at patuloy ka niyang uunawain. At kung meron man tayong mga kapalpakan na nagagawa, nandyan siya at willing, naghihintay na lumapit lamang tayo sa kanya at humingi ng sorry, humingi ng forgiveness, at hinding-hindi niya yon ipagkakait sa atin. Ano? At the best talaga yan na news sa mga panahon na ito. At yan ang patuloy namin hatid dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang hindi nagmamaliw na pag-asa at pag-ibig na meron kay Jesus. Okay, sa ating pong pagpapatuloy pa rin sa ating free chat recharge. Kahapon ay naalala natin, naalala niyo pa po ba yung mga kasama ko kahapon? Ay tinagurian kahapon na Self-Care Awareness Day. International yan, ano? Kaya pag-usapan pa rin natin itong self-care. Kasi kailangan din natin ito sa mga panahon na to. Na minsan sobrang demanding ng ating mga ginagawa. At nakakalimutan na natin na pangalagaan ang ating mga sarili. Kaya marami ang nag-end up na stressed, masyadong nababurnout na. At nalaman din natin yung mga aspekto kahapon ng pagsa-self-care. Ano mga aspekto sa buhay natin ang dapat nating bigyan ng panahon at pangangalaga. Nandun na nga yung ating pong physical, emotional, psychological, yung ating relationship, and even spiritual. At bakit nga ba mahalaga ang self-care or pangangalaga sa ating mga sarili? Dahil it restores your physical and mental energy and allowing you to build resilience against daily stressors. Yung mga daily stressors, nandiyan na talaga yan, hindi na natin yan mawawala. Pero kapag meron tayong self-care, ay natutulungan tayo nito na mag-move on at patuloy na maging matatag na humarap sa mga stressor na ito ng buhay. At kapag pinaprioritize natin ang ating well-being, ay naiiwasan natin ang burnout at nag-i-improve ang ating physical health and again, yung capacity to support others effectively. So, hindi lang ito para sa ating mga sarili. Ano? Self-care, pero yung pagsa-self-care natin ay meron siyang magandang epekto din. Hindi lang sa buhay natin, kundi na-channel din siya sa ibang tao. Kasi kung hindi tayo nagsa-self-care, paano din natin pangangalagaan yung iba o kaya titingnan din natin yung kapakanan ng ibang tao? At kapag meron ding mga nangangailangan ng support natin, nandyan tayo. Kasi napapangalagaan natin ang ating mga sarili.
So, hindi lang para sa sarili natin ito. Ano guys? Isipin din natin yung ating kapwa. Kapag naalagaan natin ang ating mga sarili, we can also look after or take good care of those people around us who are also in need of it. So, ilan pa mga benepisyo kapag tayo nagpa-practice ng self-care? Nauna itong stress reduction. Pag nagte-take time tayo na magpahinga at mag-recharge, parang kagaya lang dito sa music and chat recharged, ito ay significantly nakakapagpababa ng chronic stress, which protects your body from long-term health issues. Ano yung mga long-term health issues? Ayan yung mga usong-uso na ngayon, yung diabetes, hypertension, at mga iba pang chronic diseases. Ano? So, kapag natutunan natin na i-manage ang stress at ito ay nababawasan, naiiwasan ng ating katawan at napoprotektahan ito laban sa mga long-term health issues. Ang isa pa daw ay burnout prevention. Setting aside yung time ng pagtulog, tamang nutrisyon, and fun. Ay, nakakatulong po yan from running on empty, keeping you sustainable in both ang ating mga personal or professional life. Kaya guys, be mindful din sa oras ng pagpapahinga natin. Ay, nagpapahinga naman anya ako, nakakatulog naman din ako. Pero ilang oras po ba ang naitutulog na natin, lalong-lalo na sa mga panahon na to? Parang lahat halos ay ayaw ng matulog. Gusto na lang nakahawak sa kanila mga gadget at gising. Namalaya na, umaga na. Ayun, saka pa lang makakatulog. Iba po talaga ang tulog sa araw at iba ang tulog sa gabi. Ang benepisyo po ng dalawang ito ay mas beneficial po ang pagtulog sa gabi. Kung ang trabaho mo ay panggabi, okay lang naman din. Kasi yung body clock mo naman ay nag-a-adjust yan. Pero kung may break tayo sa gabi para makatulog kahit papaano, i-take po natin yung opportunity. Kasi sa gabi din, marami tayong mga internal organs na nagre-recharge compared sa araw. Ano? And syempre pa, last muna ngayon, nag-i-improve ito ng ating mental health. Yung simple, consistent na self-care natin, pag ito ay naging habit, ay proven na po to reduce anxiety and depression and can help support mental health treatment and recovery. Yan, ako, talagang kapag iniisa-isa natin itong mga benepisyo sa mental health ng pagsi-self-care ay talagang pipiliin talaga natin intentionally na gawin ang self-caring. Ano? Kasi proven na po ito na nakakapagpababa ng level ng anxiety and depression and can help support our mental health treatment and recovery. So kaibigan, ano ba yung mga gusto mong gawin na pagsi-self-care? Sana ma-establish na

kaibigan, nagpapahiwatig ng pagmamahal natin sa ating kapwa, pero syempre higit sa lahat, dapat natin ding pagtuunan ng pagpadaba ang ating mga buhay para matutunan din at magawa natin na magpadaba sa ating kapwa. Eto na, Padaba Taka by Diwata dito po sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahog ka sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:06 in the afternoon. At tuloy-tuloy ka pa rin dito sa pag-antabay sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At kami po ay kasapi ng KBP Kapisana, ng mga broadcaster ng Pilipinas. We are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kasama niyo pa rin po ako si Mel for our Thursday edition of Music and Chat Recharged. Maganda hapon sa iyo, kaibigan. Sana ay nag-e-enjoy ka sa ating mga naka-lineup na music ngayong hapon na to. At pwedeng-pwede ka pa rin magpaabot ng iyong mensahe, song requests, and shoutouts. Hello sa iyo, kaibigan. And maganda hapon din kay Valentine Nabata Osila. Hello sa iyo, Valentine. Thank you for tuning in. At pag-antabay mo sa hapon na to. Hello din kay Mike. Kamusta ka, Mike? And your dad? And nandiyan na din ba si Mika? Alright, it's 2:07 na nga po ng hapon. And tuloy-tuloy na tayo dito sa ating by request. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The station that cares, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: Music and Chat Recharged by request.

0: 2:19 na ng hapon, kaibigan, ng ating oras. Dito po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Minsan ba, kagaya ng song na yon, paikot-ikot na lang ang mga pangyayari sa buhay natin? No, minsan na nakakapagod na dahil parang sikulo lang ang lahat. Parang routinary na ang ating mga ginagawa araw-araw. Halos wala na tayong excitement na humarap sa panibagong araw. Kaibigan, sa bawat pagsikat ng araw, meron tayong pag-asa. Merong dahilan para tayo ay muling muli tayong binigyan ng pagkakataon para mabuhay. Sana ay tingnan natin itong isang pagkakataon na siguro itama ang ating mga pagkukulang, mga pagkakamali sa buhay para hindi lang tuloy-tuloy na paikot-ikot ang ating mga buhay sa mundong ito. At meron tayong purpose na nakikita sa bawat pagbango natin sa bawat umaga. Hindi kinakailangang malakihan itong gagawin natin, kundi mga simpleng hakbang, simpleng mga pagbabago sa kaisipan ay makakatulong para tayo ay patuloy na may rason na mabuhay sa araw-araw sa tulong ng Diyos. Only through His help. Kaya kaibigan, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating Song of the Week. This song ay mula sa grupong Hillside. Song called Rule. Saan ito din ang ating talagang minimithi sa ating mga buhay. Na magkaroon tayo ng peace sa ating mga puso at isipan. Dahil ito ang isa sa mga pinakamahalagang pangangailangan ng isang tao, ang kapayapaan. At itong kapayapaan na ito ay ino-offer sa atin mismo ng Prince of Peace himself, who is Jesus Christ. Kung gusto mong maranasan ang peace na yan, ay pwede mong hingiin ito sa kanya. Isuko mo sa kanya lahat ng mga kabigatan at kaguluhan sa iyong buhay, sa iyong kaisipan. At hingin mo siya, i-request mo siya na maging iyong Prince of Peace. At alam ko kaibigan, hindi kanya bibiguin. And bago ko i-play yung ating next song, itong ating Song of the Week, patiin ko muna ang aking sister dito sa Sorsogon City. Hello, Sister Ellen. Sana nag-enjoy ka sa iyong pakikinig at pag-antabay. Hello din sa mga Bananias Borders na kasama natin ngayon. Maganda hapon. So, eto na po ang ating Song of the Week for this week. It's our fourth day today. We are playing this song from Hillside. Song called Rule. Para sa iyo, kaibigan.
1: Featured Song of the Week.

Let's pray now. Father, we thank you for this wonderful time that we are together, Lord, with our listeners and viewers ngayon. Thank you, Lord, sa iyong patuloy na pangunguna at pag-iingat sa amin for today. Lord, alam niyo din ang mga pinagdadaanan ng aming po mga kaibigan sa mga oras na ito. Some of them are really going through some difficult moments sa kanilang mga buhay. Lord, tulungan niyo ang bawat isa sa amin na magkaroon ng courage to come to you because you know what we are going through and you know how to help us out sa mga sitwasyon, Panginoon, na sometimes ay napaka-overwhelming sa amin and we sometimes don't know what to do but to just give up. Salamat sa iyong habag at biyaya sa bawat isa na doon nga lamang po talaga kami kumakapit at doon lamang kami nagkakaroon ng lakas at may dahilan para mabuhay. Salamat sa araw na to, Lord. Patuloy mong tulungan ang bawat isa amin to find time to really make time for ourselves, for us to rest and to be renewed sa aming po mga buhay. Salamat sa iyo. Bless mo aming mga listeners and viewers. For this we ask in Jesus' name. Amen.

Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Mayroon akong narinig na kwento na noon daw, ang pagnanako ng manok ay napakalaking kahiyan. Kung gagawin mo daw ito noon ay dapat mong tiyakin na hindi ka mahuhuli. Sa oras daw na mahuli ka, ay malalagay ka sa malaking kahiyan. Isa sa mga parusa na iyong matatanggap ay ipaparada ka sa buong baryo na pinagnakawan mo ng manok at ipasisigaw sa iyo ang mga katagang, "Huwag niyo akong gagayahin, magnanakaw ako ng manok." Paulit-ulit daw itong isisigaw ng taong nagnakaw ng manok hanggang maikot niya ang buong baryo. Ang nakapagtataka, may mga taong sanay na sa kaparusahang ito, baliwala na sa kanila ang kahihiyan. Ibig bang sabihin nito na hindi na akmang ang parusang ito sa kanila, kaya't paulit-ulit man itong gawin ay hindi na sila nahihiya. Labis na kahihiyan ang nadama ni Propeta Esdras dahil sa kasalanan na nagawa ng kanyang bayan laban sa Diyos. Ganito po ang kanyang binanggit na naitala sa Kabanatang Siyam, talatang 6 at 7. Ganito po ang kanyang mga sinabi. Ganito ang idinaing ko sa kanya. "Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan ninyong mabihan, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari." Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Esdras, Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 15. Ito ay atin sa atin, Pastor Fino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa Aklat ng Isra, Ikasyam na kabanata, simulan po natin sa unang talata hanggang 15. Panahong ito ay malaya na ang mga Hudyo sa kanilang pagsamba at paghahandog ng kanilang mga alay sa Panginoon sa kanilang sariling lupain. Ito ang ating nasaksihan noong nakaraang pag-aaral. Sa loob ng 70 taon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia ay muli silang nakabalik sa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral, kasama ni Isra ang pangalawang lupo ng mga Hudyo na nagbalik sa Jerusalem. Sa pagkakataong ito ay 2,000 ang bumalik sa Jerusalem at karamihan sa mga ito ay pinuno, mga pari at mga levita. Dala nila ang pagpapala ng hari at gayon din ang kaloob ng hari para sa Diyos. Malaking bagay ang pakikiisa ng mga hari sa Babylonia sa gawaing ito. Bukod sa mayroon na silang kalayaan sa kanilang mga ginagawa, ay mayroon pang dagdag na pangangailangan ang nakuha nila. Ang pagtulong ng hari ang isa sa kakaibang pangyayari para sa kanila. Bagamat mas malaki ang ginawa ni na Isra at ng kanyang mga kasamahan, ay hindi maikukubli ang tulong na ginawa ng hari. Ang hindi nila nakikita at nagagawa ay nakikita ng hari. Isa na sa halimbawa ay hindi lamang niya pinalaya ang mga taong ito na bumalik sa Jerusalem. Inutusan din niya sila na pagandahin ang templo. At nang magpalabas siya ng kautusan, ay inutusan din niya ang mga Hudyo na ayusin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Isang taong hindi galing sa liping pinili ng Diyos, subalit malaki ang kanyang nagawa upang matupad ang kalooban ng Diyos. Makikita po naman natin sa ikasyam na kabanata ang isa sa mga pinakadakilang panalangin sa Biblia. Sa tatlong aklat na nagpapahayag ng pagtatapos sa pagkakabihag ng mga Hudyo, ay nasulat rin dito ang tatlong dakilang panalangin. Makikita po natin ang mga panalangin ito sa mga ikasyam na kabanata ng tatlong aklat na ito. Sa ikasyam na kabanata ng Isra, Nehemias at Daniel. Tatalakayin po natin ngayon ang dakilang panalangin sa aklat ni Isra. Ngayon ay magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral sa aklat na ito, sa ikasyam na kabanata unang talata na ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno at sinabi, "Ang taong bayan ng Israel at ang mga pari at mga levita ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan. Sa mga Kananeo, Heteo, Pereseo, Hebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at mga Amoreo. Nabanggit sa bahaging ito ang Ehipsyo at gayon din ang iba pang mga bansang pagano. Ang Hetiyo ay isa sa mga dakilang bansa. Sangayon sa kasaysayan ng daigdig, ang mga bansang tulad ng Efeso, Smyrna at Troy ay itinatag ng mga Hetiyo. Tunay na isa sila sa mga pinakadakilang tao. Subalit sangayon sa ating nabasa sa talatang ito, isa rin sila sa mga bansang pagano at hindi pa sila humihiwalay sa karumihan at sa kasalanan. Nang makarating ang unang lupo ng mga Hudyo sa lupain, nakaranas sila ng panghihina ng loob sa kanilang ginagawa. Mas maunawaan natin ang mga pangyayaring ito pagsapit natin sa aklat ng Hagay. Makikita po natin sa aklat na iyon kung papaano niya tinulungan ang mga Hudyo na mapagtagumpayan ang pagsubok na kanilang nararanasan. Dumaan nga ang mga taong ito ng maraming pagsubok, subalit sa pamamagitan ng tulong ni Hagay ay naayos ang lahat. Sa tulong naman ng isang pangkaraniwang tulad ni Nehemias ay naitayo ang templo at ang bakod ng Jerusalem, subalit meron silang mga pagsubok na dinaanan. At sa ganitong mga pangyayari ay merong mga nasiraan ng loob. Tulad ng ibang mga mananampalataya ngayon, madaling sumuko sa panahon ng mga pagsubok. Subalit, sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, ikasampung kabanata, talatang 13 ganito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Nasa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Naalala ko ang isang bagong Kristiyano. Ang kumakanta ng Ang Buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya siya habang inaawit ang bawat kataga ng awiting ito. Subalit nang dumating ang malaking pagsubok sa kanyang buhay, sinabi niya sa akin, Pastor, saka na muna ang Panginoon. Ako muna ang masusunod ngayon. Maaring inaakala ng taong ito na mas malaki ang kanyang magagawa kung siya ang kikilos sa sarili niyang pamamaraan. Hindi niya nakita kung ano ang magagawa ng Diyos para sa kanya. Sa buhay ng mga Israelita, sa mga ganitong pagkakataon, lalong kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Merong mga nagsabi ng ganito, ang kasiraan daw ng loob ang pangunahing sandata ng kasamaan. Inalis ng mga Hudyo ang kanilang mga kalasag at sila ay nakipag-asawa sa mga taong walang Diyos at tinanggap pa ang mga Diyos-Diyosan nila. Dahil sa kanilang ginawang ito, inalis na nila ang kanilang mga kalasag. Ang kanilang kakulangan sa pagkikipag-ugnayan sa Diyos ang naging dahilan ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa aking palagay, hindi na sila nag-aaksaya ng panahon upang magpakasal sapagkat hindi mahalaga sa mga taong pagano ang pagbabasbas ng Diyos. Madalas po nating naririnig ngayon ang mga kataga na tayo ngayon ay makabagong panahon. Iba na ang ating mga pamamaraan at mas sibilisado na tayo ngayon kaysa mga tao noon. Mga kaibigan, hindi na iba ang mga pagano noong panahon ni Isra sa mga pagano ngayon. Basahin naman po natin ang ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para pangasawa nila ng kanilang mga anak na lalaki, ngunit ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng lupain. Sa ganitong kataksilan, ang mga kamay ng mga pinuno at mga punong lalaki ay nangunguna. Kahit na ang mga pinuno ay kasama sa mga kasamaang ito, at mas malaki ang kanilang pananagutan sa Panginoon dahil sa kung mas malaki ang iyong gawain ay mas malaki naman ang iyong pananagutan sa Diyos. Ang mga bumalik na mga Hudyo ay nasa nakalulungkot, nakapandidiri at napakaruming kalagayan. Merong ilang bagay na maaring gawin ni Isra. Maari sana niyang paalisin ang mga taong lumalaban sa Diyos o maari din niyang paalisin ang mga taong gumagawa nito. Subalit hindi ito ang ginawa ni Isra. Nais kong tignan po nating mabuti ang kanyang ginawa tungkol sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan sa ating panahon ngayon. Basahin naman po natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Nang marinig ko ito, pinunit ko ang aking suot at ang aking balabal. Binatak ang buhok sa aking ulo at balbas at ako'y umupong natitigilan. Kung naaalala pa po ninyo na dumating lamang si Isra sa lupaing ito pagkatapos ng 75 taon mula noong unang dumating sa Jerusalem ang lupo na pinangungunahan ni Zerubbabel. Nang dumating si Isra sa Jerusalem ay nakita niyang naitayo na ang templo subalit hindi pa naitayo ang bakod sa paligid ng bayan. At ang mga tao ay nasa nakalulungkot at nakapandidiring kalagayan. Nakiisa pa sila ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila inihiwalay ang kanilang mga sarili sa kasamaan. At dahil dito ay gayon na lamang ang kalungkutang nadama ni Isra. Ngayon ay madalas na nating naririnig sa mga simbahan ang pagtalikod ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Subalit papaano kaya natin isinabubuhay ang ating pananampalataya? Madalas ay mabilis lamang tayo sa pagtuturo sa mga kasalanan ng ibang tao, subalit hindi natin nararamdaman ang tunay na nangyayari sa ating buhay. Nang makita ni Isra ang mga bagay na ito ay pinunit niya ang kanyang damit, binunot ang kanyang buhok. Sa halip na labanan sila ng buo niyang lakas, tumangis lamang siya. Pansinin po natin ang sumunod na ginawa niya. Ganito po ang sinasabi sa 4 na talata. Lahat ng mga nanginig sa salita ng Diyos ng Israel dahil sa mga taksilan ng mga bumalik na bihag ay nagtipon-tipon sa paligid ko. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nais ko pong bigyan natin ng pansin ang pangyayari. Ilan ba talaga sa atin ang binibigyang halaga ang salita ng Diyos? Marami tayong nakikita na mga Kristiyanong masigasig sa gawain ng Panginoon at meron silang mga dalang Biblia na puno ng sulat. Maganda ang mga bagay na ito. Ngunit marami rin sa mga taong ito ang hindi nakikitang mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Wala silang ginagawa sa kanilang pananampalataya. Sinasabi nilang naniniwala sila sa mga salita ng Diyos, subalit wala namang nagagawa ang kanilang paniniwala sa kanilang mga buhay. Wala silang takot sa mga sinasabi ng Biblia. Tulad ng mga tao sa sanglibutan, madalas nilang sabihin na ang Diyos ay pag-ibig. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit higit pa diyan ang Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na banal at pinarurusahan niya ang kasalanan. Ito ang isa sa mga bagay na ikinakabahala ni Isra. Natigilan si Isra hanggang sa panahon ng paghahandog sa hapon dahil sa kasalanan ng mga taong natangay sa kasalanan. Ganito rin ba ang ating mga reaksyon sa kasalanan sa ating kapaligiran? Sa ating panahon, gaano tayo nababahala sa kasamaan ng ating lipunan? Kailangan nating itanong sa ating mga sarili kung tunay ngang naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Tunay ba na sinusunod natin ang salita ng Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ni Juan sa kabanatang 14:15 ang ganito, "Kung mahal mo ako, ay susundin mo ang aking kautusan." Basahin naman po natin ngayon sa 5 ang ganito, "Sa panahon ng paghahandog sa hapon, bumangon ako sa aking pag-aayuno, napunit ang aking suot at ang aking balabal, at ako'y lumuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos." Ano ba ang kahulugan ng iniunat natin ang ating mga kamay sa Panginoon? Ang ibig pong sabihin nito ay wala tayong itinatago sa Diyos. Ang kahulugan nito ay kung harap tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay wala tayong ililihim sa Kanya. Nang humarap si Isra sa Panginoon, ay iniunat niya ang kanyang mga kamay. Sa mga pagkakataong iyon, wala na siyang itinatago sa Panginoong Diyos. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Timoteo, sa 2:8 ang ganito, "Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan." Kailangan nating tandaan ang mga bagay na ito sa ating mga pananalangin. Basahin naman po natin ngayon ang sinasabi sa 6 na talata ng 9 na kabanata sa aklat ni Isra na sinabi, "O Diyos ko,
2: Ako'y nahihiya at namumula na itaas ang aking bukhas sa iyo, sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Napansin ba ninyo ang kaniyang sinabi? Hindi niya sinabing sapagkat ang kanilang kasamaan ay tumaas ng higit kaysa kanilang ulo at ang kanilang pagkakasala ay umabot hanggang langit. Ang sinabi niya ay sapagkat ang aming kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Napakadali sa ating panahon ang ihiwalay ang ating sarili sa simbahan. Karamihan sa ating mga simbahan ngayon ay nasa masamang kalagayan. Subalit hindi tama na ilayo natin ang ating sarili sa simbahan. Kung tumalikod ang simbahan sa pananampalataya, hindi lamang ang simbahan ang tumalikod sa pananampalataya, kundi tayong lahat ay nasa ganong kalagayan. Wala sa labas ng simbahan ang pagbabago, kundi nasa loob, sapagkat ganito po ang sinasabi sa 7 talata. Mula sa araw ng aming mga ninuno hanggang sa araw na ito, kami ay nasa napakalaking pagkakasala. Dahil sa aming mga kasalanan, kami, ang aming mga hari at ang aming mga pari ay ibinigay sa kamay ng mga hari ng lupain, sa tabak, sa pagkabihag, sa pagkasamsam at sa ganap na kahiyan gaya sa araw na ito. Ito ang dakilang panalangin ni Isra. Alam niya ang pakiramdam ng isang bihag sa banyagang bansa. Maaring ipinanganak siya noong sila ay bihag pa lamang. Marahil bata pa lamang siya nang sila ay nabihag. Kung kaya't alam niya kung ano ang damdamin ng isang bihag at isang alipin. Kung kaya't siya ay nanginig nang malaman niyang muli silang hahatulan ng Diyos. Mga kaibigan, maraming tao sa ating panahon ang hinahatulan ng Diyos. Marami ang namamatay dahil sa mga nakakahiya at nakakadiring sakit dahil sa kasalanan. Marahil ay sasabihin ng iba sa atin na sana ay nagbibigay ng awa ang Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig at makatarungan. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, subalit siya ay isang makatarungan at banal na Diyos at hinahatulan niya ang kasamaan. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang hindi natatakot sa mga salita ng Diyos. Sa 8 talata ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit ngayon sa maikling panahon, ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos upang mag-iwan sa amin ng isang nalabi at bigyan kami ng isang tulos sa loob ng kanyang dakong banal upang palinawin ng aming Diyos ang aming mga mata at bigyan kami ng aming ikabubuhay sa aming pagkakaalipin. Sinabi ni Isra, sa malaking panahon ang biyaya ay ipinakita ng Panginoon naming Diyos. Ang 70 taon ng kanilang pagkakabihag ay tapos na sa pagkakataong ito. Pinahintulutan na ng Diyos na makabalik sila sa kanilang lupain. Subalit pagkatapos na ipakita ang kaniyang kabutihan, ay muli silang nagbalik sa kanilang kasalanan. Bumalik sila sa dahilan ng kanilang pagkakabihag at pagkakaalipin. Alam po ba ninyo kung ano ang tulos na nabanggit ni Isra? Ang tulos na ito ay si Kristo. Si Kristo ay napako sa cross upang ako man ay maipako sa pag-ibig ng Diyos habang buhay. Sangayon sa aklat ni Isaiah sa kabanatang 22, sa talatang 22 hanggang 23, ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iyatangko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang makapagsasara at walang makapagbubukas at aking ikakapit siya na parang tulos sa isang matibay na dako at siya'y magiging trono ng karangalan sa sambahayan ng kaniyang magulang. Tayo ay kasama ng ating Panginoon sa kaniyang kinaroroonan kung atin lamang tatanggapin ang alok niyang kaligtasan. Sa 9 na talata ay ganito po naman ang nasusulat. Bagaman kami ay mga alipin, gayon may hindi kami pinabayaan ng aming Diyos sa aming pagkakaalipin, kundi ipinaabot sa amin ang kanyang tapat na pag-ibig sa harapan ng mga hari ng Persya upang bigyan kami ng aming ikabubuhay sa pagtatayo ng bahay ng aming Diyos at upang kumpunihin ang mga guho nila at upang bigyan kami ng pader sa Huda at sa Jerusalem. Tuning ang napakabuti ng Panginoon sa mga taong ito. Noong ipahayag nila ang kanilang mga kasalanan, ay pinagala na sila ng Diyos. Pansinin po natin ang mga susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Sa talatang 10-13 ay ganito po ang sinasabi. At ngayon, o aming Diyos, ano ang aming sasabihin pagkatapos nito? Sapagkat tinalikuran namin ang iyong mga utos na iyong inyutos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod sa mga propeta na sinasabi. Ang lupain na inyong pinapasok upang angkinin ay isang maruming lupain na may karumihan ng mga mamamayan ng mga lupain. Dahil sa kanilang karumihang pumuno sa magkabilang dulo ng kanilang mga kahalayan. Kaya't huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Nikunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae para sa inyong mga anak na lalaki. Nihanapin ang kanilang kapayapaan o pag-unlad upang kayo'y lumakas at kainin ang buti ng lupain. At iwan ninyo bilang pamana sa inyong mga anak magpakailanman. At pagkatapos ng lahat ng sumapit sa amin dahil sa aming masamang mga gawa at dahil sa aming napakalaking pagkakasala, yamang ikaw na aming Diyos ay nagparusa sa amin ng kaunti kaysa nararapat sa aming mga kasamaan at binigyan mo kami ng ganitong nalalabi. Ang ibig pong sabihin ni Isra, hindi nila matanggap ang kaparusahang dapat sa kanila dahil sa mga kasalanan na kanilang ginawa. Sa talatang 14-15 ay ganito po naman ang sinabi niya, muli ba naming sisirain ang inyong mga utos at mag-asawa sa mga taong gumagawa ng mga karumihan na ito? Hindi ka ba nagagalit sa amin hanggang sa puksain mo kami? Kaya't hindi magkakaroon ng nalalabi o ng sinumang makakatakas. O Panginoong Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid sapagkat kami ay naiwan na isang nalabi na nakakatakas. Nagaya sa araw na ito, narito kami ay nasa harapan mo sa aming pagkakasala sapagkat walang makatatayo sa harapan mo dahil dito. Tanging ang biyaya ng Diyos ang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan, ang pag-aalay ng buhay ni Kristo at ang kagandahang loob ng Diyos ang maaaring makapagpanumbalik ng mga taong ito. Muli silang ibalik sa dati nilang kalagayan. Subalit ibabalik ng Diyos ang lahat ng ito sa mga Israelita dahil lamang sa panalangin ni Isra. Kung ganito sana ang ating mga panalangin, pakikinggan tayo ng Diyos. Kaibigang nakikinig, hanggang kailan ka mananalangin ng walang kabuluhan? Hanggang kailan ka magsasayang ng panahon sa pagpunta sa simbahan dahil sa wala naman sa iyong kalooban ang makatotohan ng pagsamba? Isa lamang ang nais ipabatid ng mga talatang ito sa atin ngayon, ang magpakumbaba sa kanyang harapan at tatanggapin kanya. Harapin mo ang Panginoon at tanggapin siya ngayon. Sinasabi po sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanhatang 55,

0: Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, minsan kami po'y muling dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at pinasasalamatan ka namin dahil sa patuloy na pangunguna mo sa aming mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga kasaysayang nasusulat sa banal na kasulatan kung paano pinagpala't tinulungan ang iyong mga anak bagamat sila ay nagkasala, bagamat sila ay naghimagsik, ngunit hindi mo sila pinabayaan. Dalangin po namin sa sandaling ito, Panginoong Diyos, na kung merong mga kapatid o mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita na nasa ganoong kalagayan, sila ay nanlulupaypay, nanlalamig sa kanilang pananalig sa iyo, o sila ay nagtataksil, sila ay naghihimagsik, nagbalik sa kasalanan. Panginoong Diyos, dalangin ko po, mangusap ka sa kanila upang magbalik loob sa iyo, Panginoon, at muling mag-alab ang kanilang pananalig sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit sa oras na ito, Panginoong Diyos, at gayon din ang iyong mga anak, sangayon sa kanilang mga pangangailangang pisikal at espiritual. Kami po'y umaasa na ito ay iyong gagawin, sapagkat ang lahat idinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri. Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Maori Broadcast with Terry Javier Ellis over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Isang magandang Huwebes ng hapon po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Papuri, ang programang naghahatid sa inyo ng mga original Filipino gospel songs. At ito po si Terry Javier Ellis, ang makakasama ninyo hanggang mamayang alas 6:30. Nakakarating po kami sa inyo sa pamamagitan ng radyo, sa online streaming ng febc.ph at sa 702 DZAS mobile app. At napapakinggan nyo rin kami sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 DWAY FM Legazpi, at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Open po ang ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio Facebook page para sa inyong mga comments. At pwede din kayong mag-text sa amin sa mga numbers na ito. Para sa Globe, 0916-296-6620 at sa Smart, 0999-223-5675. Kumusta po kayo? Ako po medyo may sipon, kaya pasensya na po kung medyo nangongongo ang boses ko. Sana ay naset ng ating opening song na para sa akin na isinulat ni Gary Granada at inawit ng Sanctuary ang inyong mood sa ating special topic sa hapong ito. Kaya anuman po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, busy sa gawaing bahay o nasa trabaho kayo o nasa daan at bumibiyahe, kayo man ay nasa Mega Manila o naaabot ng ating regional stations at saan mang sulok ng mundo kayo naaabot ng ating broadcast, mapagpalang pakikinig po at naway may inspire kayo sa ating mga awit at pag-uusapan sa araw na ito. Bago ang lahat, gusto ko munang bumati sa mga kaagapay na bumati sa atin sa Facebook last time. Happy listening kay Estela Razon. Ang sabi niya, Blessed Thursday po, Ma'am Terry, listening from Guagua, Pampanga. Thank you, Estela. Bumati rin si Telma Manjares. Ang sabi niya, mapagpalang hapon po. God bless you. Salamat po sa magagandang awiting papuri. Nagbibigay aliw at kasiyahan habang ako'y nagluluto. Sumasabay din po sa pagkanta. Nakakaalis ng pagod. Sa Diyos po ang mataas na papuri. Take care po from Laguna. Salamat, Telma. Happy listening dyan sa Laguna. From Aurora Sanchez Ubaña. Good afternoon po, listening to your program. Thank you, Aurora. At sa ating regular listener na si Epifanio Salvador na nakikinig sa kanyang PM Radio, happy listening po. Mula naman kay Cory Alejandro, Blessed afternoon, Ma'am Terry, sa Diyos ang Papuri, Psalm 90:12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Thank you, Cory. At kay Albert Cubang, magandang hapon po Ate Terry at sa lahat ng kapapuri, pinakamamahal kong bayang Pilipinas. Isa ito sa special numbers ko noon sa church. Mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Diyos ng aking bayan. Amen, Albert. Salamat. Salamat din po Nay Adorina Dominguez sa bati ninyo. Salamat din, Beng Emba, sa GIF na What a Wonderful God He Is. At mula kay Jumedes Mortalia, Happy Victorious Day, Ma'am Terry. Thanks sa papuri. Listening from Caloocan. God always bless you po. Salamat. And from Leonida Rubio, sa radyo ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Happy birthday sa aking anak na si Mark Rubio last June 16 at ako sa June 28. Sa Diyos ang papuri. Thankful and grateful ako sa Panginoon sa pahiram na buhay. Magse-76 na ako sa June 28. Happy birthday po last June 16 kay Mark Rubio. At sa inyo po, Sis Leonida, happy birthday sa June 28. Many blessed returns of the day. At birthday greetings din to the following. Happy birthday last June 22 sa aking sister-in-law na si Carol Javier. Happy birthday, Ate Carol. At last June 23 ay nag-birthday ang ating producer at host ng Inspirations Unlimited, si Kayla Escalante. Happy birthday, Kayla. At today, happy birthday kay Pastor BJ Sebastian. Happy blessed birthday po sa lahat ng may birthday today at sa linggong ito. At last June 20, na nabanggit ko last time, ay nag-celebrate din kami ng aking husband na si Graham ng aming 28th anniversary. Praise God for His faithfulness sa amin through all the past years at sa hinaharap. At nag-celebrate din ang kanila namang 29th wedding anniversary noong June 21, sila Bishop Jonever at Doktora Belle Luklukan. At noong June 22 naman ay 38th wedding anniversary nila Kathy at Rene Amaka. Happy anniversary din sa inyo! Napag-uusapan na rin lang ang wedding anniversaries at dahil nga po we're still in the month of June na kung ituring nga ay wedding month, ay kasalan at marriage ang topic natin today. Kaya naman pinili kong itampok ang mga piling awitin from the kasalan albums at iba pang wedding at love songs na magpapaalala sa atin sa tamis at pagkadalisay ng pagmamahalang pinagbuklod ng Diyos. At syempre, may isi-share akong ilang pointers para sa atin. Alam kong marami sa inyo, mga kaagapay, ay mga married na. At meron ding mga single na nagpaplano o nagpe-pray na makapag-asawa. Samahan niyo lang ako at pag-usapan natin ito ngayong hapon. Gusto ko pong muling i-share sa inyo ang mga principles para sa isang happy and lasting marriage na naibahagi ko na rin dati. Magandang balikan natin ang mga ito at ma-remind muli para patuloy nating ma-i-apply ito sa ating buhay may asawa. Meron nga pong limang susi o principles ng isang happy and lasting marriage. At ang mga ito ay love, trust, respect, understanding, at faith. Simulan natin sa love o pag-ibig. Itinidescribe sa atin ng 1 Corinthians chapter 13 kung ano ang tunay na pag-ibig. Ang sabi, hindi ito mapagmataas, hindi makasarili, hindi bastos, hindi madaling magalit, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Lagi itong nangangalaga, nagtitiwala, umaasa at nagsisikap. Napakalaki ng pagkakaiba ng love at pagiging in love dahil ang love ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay action. Kung nagsimula sa pagiging in love ang relasyon ng mag-asawa, ito naman ay pinananatili ng love. Love na umiibig sa lahat ng panahon, minamahal ang asawa kahit sa panahong hindi sila kaibig-ibig. Ang pag-ibig ay parang halaman na mananatili at lalago kapag laging dinidiligan ng kind words, ng pagiging thoughtful at appreciative sa ating asawa. Narito ang mga unang song offering namin sa inyo sa araw na ito. Pag-ibig mula sa panulat ni Pastor Ismael Ansaldo at inawit ni Kathy Garcia Alvarado, Di Kukupas, komposisyon ni Doji Simon at duet namin ni Joel Navarro, at Magpakailanman, likha ni Sok Villanueva at hihatid sa atin ni Jim San Juan. Dito lang yan sa Papuri.

0: Terry Javier Ellis ngayong araw sa Papuri.
1: Sa mga kaka-tune in pa lang, isang mapagpalang hapon po sa inyo. Ito po si Terry Javier Ellis at kayo'y nakikinig sa Papuri. Hatid sa inyo ng 702 DZAS FEBC Radio. Narito pa ang ibang bumati sa atin mula kay Len Agdon Reyes, Awit 118:1 o Pasalamatan ng Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Sa Diyos ang papuri, mapagpalang hapon po at God bless you always po. From Palayan, Nueva Ecija. Salamat, Len. Blessed afternoon, everyone. From Tarlac City naman, ang bati ni Jessica Jeng. Thank you, Jessica. Salamat din kay Faustina Frankie Habla. Ang sabi niya, gandang hapon, Miss Terry. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Tuwang-tuwa na nakita ko kayo ng personal, mga papuri singers. Ang babait ninyo. Thanks a lot. God bless you more. Salamat, Faustina, at salamat sa Panginoon sa chance na magkita tayo. From Aris P. Benito, nice playlist po, Ma'am Terry. More power po. Thank you, Aris. At mula naman kay Merly D. Umano Sebanico, salamat po sa magagandang awitin, nakakawala ng pagod at nakaka-bless. Thank you, Merly. Always listening to your Thursday program, sa Diyos ang papuri naman ang comment ni Nitz Clamor. Salamat, Nitz, at thankful din ako na nag-meet tayo sa FEBC anniversary. And from Pastor Fed Termulo, isusuko ang lahat, napakamapagpala talagang awitin. Blessed day, Ate Terry. Thank you, Pastor Fed. Salamat din sa hearts, Mila Pascua, at thank you din sa greetings, Helen Arellano and Angel Gorospe. Nag-request naman ng song si Rosa Maria Shonko, ang awit kong Kahit Minsan na patutugtugin natin sa segment na ito. Tuloy po ang ating discussion tungkol sa 5 keys to a happy marriage. Ang pangalawa ay trust o pagtitiwala. Hindi matibay ang pag-aasawa kung walang pagtitiwala sa isa't isa. Medyo naiiba ang trust kasi ito ay resulta ng behavior ng taong pinagtitiwalaan na dapat ay naaasahan ang kanyang katapatan at salita. Saan-saan ba siya dapat maging tapat? Una ay yung tinatawag na fidelity. Dapat ay naaasahan ng isang tao na tanging ang kanyang asawa ang kanyang iibigin at wala nang iba pa. Napakahalaga nito kaya nga isa sa mga 10 utos ng Diyos ay huwag makikiapid. Pangalawa, honesty. Dapat ay laging tapat ang isang asawa sa lahat ng bagay. Ipinaaalam kung sino siya talaga at ano ang kanyang iniisip. Dapat ay hindi naglilihim at laging nagsasabi ng totoo. Kaya naman buong-buong ibinibigay sa kanya ang trust. At dapat naman ipadama natin sa ating asawa na tayo ay nagtitiwala sa kanila. Ang pagtitiwala ay nagpo-provide sa isang relasyon ng kapanatagan dahil alam nila na maaasahan nila ang isa't isa. Ang pangatlong key ng lasting marriage ay respect o paggalang. Diba kapag mahalaga sa atin ang isang bagay, tinatrato natin ito ng may paggalang? Ganyan din sa buhay may asawa. Lagi nating itatanong sa ating sarili, gaano ko ba pinahahalagahan ang aking asawa? Sana alam din natin ang pagkakaiba ng babae at lalaki pagdating sa ganitong bagay. Kasi ang mga lalaki, they feel valued kapag nasosolusyon na nila ang isang problema o nakakapag-provide ng sagot o na-achieve nila ang isang goal. Samantalang ang mga babae naman, they feel valued kapag sila ay pinakikinggan at inuunawa. So, ang dapat gawin ng mga asawang babae, laging i-acknowledge at pasalamatan ang kanilang asawa sa mga achievements o solutions na naibibigay nila. At ang mga lalaki naman, pakinggan nyo ang inyong asawa dahil hindi solusyon ang hanap nila, kundi tengang nakikinig. Talagang magkaiba ang babae at lalaki. Siguro sinadya ng Diyos na likain silang magkaiba para hindi boring ang buhay. Dapat lang nating pahalagahan ang ating asawa at alamin ang paraan kung paano nila mararamdamang sila ay pinahahalagahan natin. Itutuloy pa natin mamaya ang usapang ito. Meantime, narito ang iba pang espesyal na awitin tungkol sa ating paksa. Una, para sa isa't isa, awiting likha ni Ricky Sanchez at duet nila Kathy Alvarado at John Averlucan. Lahat, komposisyon ni Gary Granada at duet namin ni Butch Charvet. Ako at Ikaw, isinulat ni Ana Liza Camaya at inawit nila Ruben Laurente at Jane Pucallian. Ang napakagandang awiting Kapuri-Puri na likha at awit ni Joel Navarro at ang requested song ni Rosa Siongko, ang awit kong Kahit Minsan na isinulat ni Gary Granada. Dito pa rin sa Papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit? Apo, ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Huli,

0: the 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Heartline with Kenny G.
3: Sa lahat ng nakikinig ng FEBC, kayo po ay kasalukuyan nakikinig sa programang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong makakasama ngayong araw ng Webes. Ako po si Kenny G, ang inyong pong host and counselor for edition of Heartline. Kamusta nga po kayo mga kapatid? Ngayon pong mainit ang panahon at mainit din ang presyo ng maraming bilihin particularly. So I'm hoping na kung kayo po'y nakakapakinig ngayon, whether you are experiencing troubles or you're experiencing peace, I hope that you will join us throughout the whole program. Ang Heartline po, isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. At syempre, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nais ninyo makapanood ng live sa atin, kami po ay matutunghayan sa inyong pong Facebook fan page. Hanapin lang po ninyo sa inyong Facebook search bar, i-type lamang po ninyo ang Back to the Bible Philippines at dito po ay mapapanood na po ninyo. Live na live po tayo sa ating pong edisyon ng Heartline. Ang Heartline po ay isang radio counseling program, kaya kung kayo po ay may mga pinagdadaanan, may mga suliranin, at meron po kayo mga problematic experiences in your life right now, inaanyahan kita kapatid na magpadala na ng inyong mga katanungan sa amin sa mga numerong ito. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po ang mga numero ng Heartline ay ang mga sumusunod. 0916 296

0: 06620 at 0961-784-9351. Yan, yan po yung mga numbers natin kung nais po ninyong humingi ng payo. And of course, binabati din po natin ang lahat ng nakikinig sa atin online, or maybe you're on tuned in on your radio. Kung kayo po ay online, no, pwede po kayo magparamdam sa atin sa ating pong comments section. Pwede po kayo mag-like. At inaanyahan din po namin kayo kung maaari, makapag-share na rin po kayo ng ating pong program tonight. We are hopeful na magiging katuwang po ang ating pong programa ngayong gabing ito, lalo na po doon sa mga taong hindi makatulog at maraming iniindang problema sa buhay, no? Hopefully, we will be used by the Lord tonight, no, para makapagbigay ng kalinawagan, no, sa ating pong mga buhay. Binabati natin ang ating pong satellite church sa Santa Maria, Bulacan, particularly sa Borlan, no. Ito po yung ating pong first church plant na nandyan po sa may Santa Maria. So kung kayo po yung malapit sa Santa Maria, Bulacan, or kung kayo po yung taga malapit din sa Marilao, Bulacan, kapatid, inaanyahan ka namin, i-search mo lamang sa iyong Facebook search bar ang Jesus Above All Names Christian Fellowship, no, and hopefully makasalamuha ka namin in person every Sunday, no. Ang ating pong worship service ay 8:30 a.m. Ayan po, no, ako po isa sa mga pastors ng church po na ito. Binabati din natin ang ating mga co-pastors, of course ang ating senior pastor na si Pastor Chris Angeles at si Pastor Randy, na recently kami pong tatlo ay nagkaroon po kami ng retreat, nagkaroon kami ng break time pansamantala. Kami po ay nagpunta sa isang resort sa may Thailand, no? Diyan lang sa may Pampanga. And we had a good time, no? Siguro kung may mga nakikinig na mga churches po dito, i-treat po ninyo yung mga pastors ninyo once in a while, no? For them to be refreshed, for them to reconnect with one another. Anyway, tatlo lang kami sa pastors. And we are encouraged, no, dahil nagkaroon kami ng bonding time together. Binabati din natin, of course, ang ating pong daughter at yung aking wife na si Doc Benny Guillermo, na kasalukuyang nagpapahinga na sa bahay dahil siya po ay very busy sa kanyang work. Ganun din, binabati natin ang mga members natin sa Jesus Above All Names Christian Fellowship. Good evening po sa inyong lahat. Anyway, with that out of the way, no, of course, papakilala natin ang ating co-host and ang ating parang permis, no, permanent partner natin sa not just in crime but in counseling and in ministry, si Kuya Pastor Brian. Good evening, Kuya Pastor.
1: Good evening, Kuya Kenny G, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito. Yon. Po sa ating programang Heartline Thursday edition.
0: Yon. So congratulations, Kuya Pastor. I don't know if it's celebrated, pero congratulations sa mga achievements natin, ano, achievements mo, ano, sa ministry. Yes. So Kuya Pastor, baka meron kang gusto matingin tonight.
1: Kuya, bago ako bumate, no, ako hindi ako masyado mahilig mag-flex.
0: Yun.
1: Sa mga mamahaling lugar na pinupuntahan ko. Pero kanina galing po ako sa gasoline station.
0: Ibang klase. Sasyal.
1: So binabati po, siyempre gusto po natin batiin lahat ng mga tagapakinig po natin ngayong gabi. Mm-hmm. Saan man po kayo naroroon, kayo man po ay nandito sa Facebook Live, or kayo po ay nakatutok ngayon sa inyo po mga radio at pinapakinggan nyo po ang programa ng Heartline. Siyempre binabati din natin Kuya Kennedy, ang aking may bahay, si Teacher Jamie, at ang aking pong daughter na si Mia, na bakasyon na rin.
0: Yun, sarap ng bakasyon.
1: Bakasyon talaga, bakasyon grande. kung anong oras gustong gumising, gigising eh.
0: Pati matulog.
1: Oo, pati matulog. So, ayun, nasa bahay sila po ngayon.
0: Yun.
1: And syempre, binabati natin yung family natin, Kuya Kennedy, dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hello po sa mga tiga-Kabanatuan, kailangan na po namin ng bigas.
0: Yon, good evening sa inyo.
1: Mamahal po ang bigas. So, kailangan na po namin ng supply. At syempre, yung akin pong tita na nag-celebrate ng kanyang birthday, si Tita Noemi. Palasige, Sarapon. Hello po, happy birthday, Tita Noemi. And syempre, yung aking in-laws, kuya, sa Cavite. Si Tatay James at saka si Nanay Sarcy, na hindi nagmimintis.
0: Yun, sa pakikinig.
1: Sa pakikinig sa atin.
0: Nakakatuwa naman.
1: Yes, good evening po. Tatay, nanay, and syempre ang ating family sa MEMSI.
0: Yan, ang ating family sa MEMSI.
1: Hello po sa mga tiga MEMSI at salamat po sa inyong patuloy na pag-support. Hindi lamang po sa ministry ng Heartline, kundi maging sa ministry ng Back to the Bible Philippines. Yan, binabati natin ang ating mga co-workers dyan, sila Jack Maricar. And syempre yung head ng ating pong official board, si Attorney Kay at si Mami Irms.
0: Yun. Good evening sa TIGA-MEMSI, no? Ang ating family from Cavite. No? Nakakatawa ang family nito. And congratulations kasi ilang months na kayong nag-church.
1: Ay, Samana. Samana. Start kami last September.
0: Oo.
1: So, continuous pa rin. And yun po, kung kayo po yung malapit sa Mana Town Center, Centennial, Kawit, Cavite, every third Sunday po, nandyan po ang MEMSI at 4 p.m. At kuya, masasaksihan mo na yan sa darating na 16th anniversary po ng MEMSI. Si Kuya Kennedy ang ating tagapagsalita.
0: Nakikita natin to, Kuya Pastor, progressive.
1: Progressive,
0: praise God, praise God. No? So at least dalawa na yung ating location.
1: Correct. No? Ang daming ginagawa ni Lord yan, Kuya, at sobrang amazing. Talagang nagpapasalamat kami sa Lord na binigay sa amin yung lugar na yan.
0: Oh, praise God. Nakakatuwa, no, na ibig sabihin nagmumultiply, no? Nagmumultiply ang mga churches po natin. And ang malaking factor din dito yung ating mga kamanggagawa. Ibig sabihin, nagle-labor din sila yung mga deacon sa inyo, 'di ba? Talaga yung hands and feet, no, ng church natin. Yes. At kapag nakikita ko si Mami Irms nagpo-post, 'di ba?
1: No.
0: Parang walang kapaguran.
1: Walang kapaguran,
0: walang kapaguran, ano, sa kanyang masinop at masipag na gawain. Ano? Talagang hindi pwedeng hindi katuwang.
1: Correct.
0: So, good evening sa ating lahat. No? And we praise God for this opportunity once again. Kaya Pastor, siguro, ganun din sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa Facebook. No? Siguro pag-usapan natin, ganun din we welcome the comments and feedback of our followers sa Facebook. No? Siguro magandang talakayin natin ngayon, Kuya Pastor, gawa nga ng masikip na sitwasyon natin financially.
1: Yes, correct.
0: Dahil sa pagtaas ng mga presyo. Actually, bago pa man magkaroon ng gera, tumataas na yung presyo, nararamdaman na natin. Pero currently, exponential na, you know, 118 na yung sa amin sa diesel, 118 na yung isang litro. Parang very short of doubled na yung price compared to last 2 months, no?
1: Mm-hmm.
0: Siguro magandang pag-usapan natin. Maraming tao ngayon o mga Filipinos, whether we like it or not, sabihin man ng presidente na huwag magpanic. There's a sense of anxiety dahil tumataas ang bilihin, pero yung needs hindi na mabawasan, di ba? Doon sa Back to the Bible, sa office namin, Kuya Pastor, meron doon partly terminal ng mga jeep o waiting area ng mga jeep, no, kapag pabiyahe na sila, pinupuno nila doon sa harap namin. And I had an opportunity to talk to one of these drivers. No? Ang banggit niya, regularly before, umuwi siya na meron siyang malinis ng 1-2 to 1-8, ganyan, ano, everyday. Pero ngayon, parang ang inuuwi niya na lang yata mga 600 to 500. No? Kumbaga, parang yung pagod, sobrang exhausted, pero na-divide, kumbaga nabawasan. At hindi siguro natin hindi natin maikakailan na may mga tao, even mga Christians, na nagkakaroon na tayo ng sense of worry or anxiety. Siguro maganda pag-usapan natin ngayon, ganun din sa ating mga tigasubaybay, paano ba natin magandang i-manage or ano bang magandang gawin upang ang worry natin hindi mag-take over sa isang tao.
1: Yeah. Alam ko kuya, no, nung nabanggit mo sa akin yan, sabi ko, very timely.
0: Oo nga.
1: Yung pag-uusap natin na to, kasi yung worrying ay hindi naman natin yung may iwasan.
0: Correct.
1: Kasi normal yan na
0: feeling.
1: Feeling ng isang tao. Even kahit na yung mga Christians ay nakaka-experience niyan. Kaya lang, syempre, as Christians, hindi tayo dapat na overpower ng tinatawag nating anxiety. Kaya sabi ko nga, napakaganda na mapag-usapan natin, no, yung mga ganitong topic, lalo na sa mga ganitong panahon na nai-experience natin, kuya. Siguro ako, to start up with, kuya, no, if ever na halimbawa, overwhelming na at umaatake na yung anxiety, malalaman naman natin yan, kasi bakit? merong mga manifestation sa katawan natin.
0: Mm, oo, yung physiological din.
1: Oo, yung physiological evidences na maaring nagka-crouch na yung anxiety sa atin, no?
0: Correct, correct.
1: So, syempre, una dyan, yung mabilis na pagtibok ng puso.
0: Oo.
1: Nagpapawis, no? Ng malamig.
0: Oo.
1: At minsan yung pagsobra na yung atake, kuya, eh, may mga chilling effects na yan.
0: Mm-hmm.
1: No? And yun nga, yung thoughts din ay parang nagiging clouded.
0: Oo.
1: No? Nagiging clouded yung
0: hirap
1: thoughts.
0: Hirap yun, no? Pag ganun.
1: Mahirap yun. Kumbaga parang hindi mo na talaga alam kung ano ang gagawin mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagiging napakahirap ng sitwasyon na ito. So kung paano natin ma-manage, una kuya, I would suggest, no? So calm your body first.
0: Yun, tama.
1: Kalmahin muna natin yung katawan natin.
0: Correct.
1: Kasi kung nagmamanifest siya physiologically, hindi, ikalma muna natin yung sarili natin. Mm. So, ang lagi nating first aid dyan, yung conscious breathing.
0: Mm-hmm. No?
1: So,
0: correct.
1: Inhale, hold, and then slowly exhale. So, slowly inhale, hold, and slowly exhale. Kasi dun sa punto na yun, i-slow down.
0: Mm-hmm.
1: Napapabagal natin yung tibok ng puso natin, yung mabilis na takbo ng isip natin, dahil nga sa anxious thoughts na nararamdaman natin, no? So and pwede rin yung posture, i-relax natin talaga yung katawan natin. Kasi sabi nila, kuya, pagka daw medyo natatakot ka, parang yung shoulders mo medyo
0: stiff.
1: Oo,
0: naninigas.
1: So ikalma mo lang yung balikat mo, umupo ka, and then slowly inhale, exhale. Lalo na pag halimbawa na ipapakarga ka ng gasolina, matatakot ka. Inhale ka muna, exhale. Yan. Try to calm your body first.
0: Oo, yung physical mo.
1: Yes,
0: no?
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: Sumusunod eh. Di ba?
1: Yeah,
0: may manifestations din siya. From your studies, Kuya Pastor, and from your personal experience and from what you teach, no? Ano ba ang maaring madulot sa isang tao kapag hindi niya na-manage or worse, nag-overpower sa isang tao yung anxiety? Meron ba mga dangers?
1: Yes.
0: Pag ang isang tao ay hindi niya napagtatagumpayan ang mga worry niya?
1: Good question, Kuya Ken, no? Yes, meron po yung epekto sa atin. Unang-una, kaya siya makakategorize sa disorder kasi naapektuhan na yung everyday
0: life, no?
1: Life mo eh.
0: Oo.
1: So yan ang pinakaunang visible dyan.
0: Oo.
1: Kapag hindi mo na-manage ang anxiety mo, apektado na sigurado yung pang-araw-araw na buhay mo.
0: Oo,
1: at napakahirap nun.
0: Correct, correct.
1: Kasi paano ka mag-go-work? Paano ka mag-aaral?
0: Oo.
1: Paano mong i-take care ng pamilya mo?
0: Correct,
1: paano
0: correct.
1: Mong alaga ng sarili mo? Wala na eh. Hindi, yun yung makita mo. Ha? Kumbaga parang nangyayari dyan, kuya, yung avoidance na tinatawag natin. Avoid mo na lahat.
0: Oo.
1: No? Ayaw mo na lumabas, ayaw mo na pag-usap.
0: Hindi ka na nagpa-function.
1: So, yun yung isa sa mga may experience mo dyan, talagang maapektuhan ang iyong daily routine, yung iyong buhay. And then, sabi, kapag ganun lang nangyayari, nakakategorize talaga siya na disorder.
0: Yung anxiety disorder na tinatawag.
1: Yes.
0: No?
1: Yung GAD.
0: Oh, GAD.
1: So, yung generalized anxiety disorder.
0: Ako, Kuya Pastor, no, in my my work or in the counseling, pastoral counseling ministry, what I have observed, may mga manifestations ng anxiety na iba ang mukha, no? Na nagtatranslate sa ibang pamamaraan, pero nagiging hurtful or unhealthy, no? Halimbawa, doon sa mga taong mataas ang kanilang anxiety level, palagi silang hypervigilance, no?
1: Correct.
0: Vigilant, ibig sabihin nito, kumbaga makanti mong konti, sobrang aggressive or very hurtful or attacking yung kanyang stance, no? Which in turn affects also not just the person, pero yung relationships na meron siya.
1: Yeah, correct.
0: Na nakakapagod, no? And I'm sure para doon sa mga tigapakinig natin na nakararanas ng ganito, I'm sure na it's also not easy for that person, no? Doon sa may anxiety.
1: Correct.
0: And I will agree with you, Kuya Pastor, no? Yung first step na nabanggit mo kanina, kapag ka tayo ay may anxiety, i-manage muna natin, i-regulate muna natin ang ating bodies, no? Kumbaga, maging mindful tayo na unahin muna natin na mahinahuna natin ang ating katawan, ang ating mga sarili. Kung may maidadagdag ako dito, mainam din yung ano, no, pang-regulate kapag ang isang tao ay anxious, yung ma-differentiate niya yung what's true, no, and what is yung feeling.
1: Mm-mm.
0: Kasi may mga pagkakataon na yung feelings ng tao ang nakapag propel ng kanyang anxiety.
1: Correct.
0: Kahit hindi pa nangyayari 2 weeks from now. Kunyari yung paparating na yung pag-ubos ng gasolina ng April,
1: tama,
0: no.
1: Tama.
0: Yung mga taong anxious, ando doon na sila. Na yung everyday nila hindi na nila napapakinabangan, or kagaya nung nabanggit nyo kanina, hindi na sila nagiging kapakinabangan, di ba? So sa akin, ma-differentiate muna what's real and what is feelings.
1: Yes.
0: Ano ba yung totoo ngayon? Siguro isa rin sa mga madadagdag ko, being a pastor, malaking tulong yung ano, no, hindi ko maikakaila na malaking tulong ang panalangin, no,
1: yeah,
0: sa mga taong
1: course,
0: nag-aalala. Yung hinto mo muna ang iyong isip, ang iyong sarili sa mga nangyayari at hihingi mo sa Diyos, no? Lord, nag-aalala po ako ngayon. Ano po kayo pwedeng mangyari? Minsan hindi nawawala yung problema. Pero dahil nakakalm tayo, no, na kapag nauunawaan natin na lahat na nangyayari sa buhay ay may kinalaman ang Diyos at may intervention si Lord, no?
1: Correct.
0: Nakapagbibigay din ito ng kahit papaano ng sense of security,
1: yes,
0: sa atin.
1: Correct.
0: So, meron ka pa ba, Kuya Pastor, basic things na maaari natin maipaganap sa mga pagkakataong ang mga tao ay anxious?
1: Mm-mm. Kuya, siguro, itong anxiety, ano to eh, tama yung nabanggit mo, Kuya, eh. Yung thoughts, no?
0: Oo.
1: Ano to eh, kumbaga parang nasa isip talaga to eh.
0: Oh.
1: Yung anxiety, no? Siguro pwede nating idagdag kung ito ay kumbaga ang sina-challenge dito yung thoughts natin. Edi i-challenge natin.
0: Yun, oo, tama.
1: Kumbaga parang i-challenge natin positively.
0: Correct, hindi negative.
1: Oh, kasi ano eh, ang ganda ng example mo eh. Halimbawa, kung may mga, 'di ba, minsan ngayon, Kuya, pag pumunta ka sa Facebook, talagang ma-anxious ka.
0: Nakakapagod.
1: Kaya nga siguro, Kuya, isa din pwedeng suggest natin dyan, medyo mag-ano tayo.
0: Boss-boss.
1: Eh. Boss-boss ng pagtingin sa social media. Sa totoo lang, Kuya, sa panahon natin ngayon, hindi lahat po ng nakikita natin sa Facebook ay totoo.
0: Correct.
1: No? Kaya tuloy masyadong nagkukos ng masyadong takot, lalo na dun sa mga nakatutok talaga sa social media.
0: Yun na lang. Mapantagal mag social media.
1: So halimbawa nga may balita 46 gallons na lang ang
0: natitira.
1: Gasolina sa darating na April, tama 'yung sinabi mo eh. Wala pa 'yung April, March pa lang 'yung takot mo nasa
0: Ito
1: April na.
0: Correct.
1: Ang tawag natin diyan, Kuya, parang nado-double jeopardy ka.
0: Correct.
1: Hindi pa nangyayari, takot ka na. Pag nangyayari, takot ka uli. So, dalawang takot ka na, di ba?
0: Wala naman natulong.
1: Wala namang naitulong. Actually, sabi nga sa Bible, eh, ano daw yung, ano bang,
0: dadagdag
1: sa buhay natin ng
0: pag-aalala. Correct.
1: So, yun, i-challenge natin yung thoughts natin. No?
0: Pero, realistically, Kuya Pastor, no? Realistically, siguro from life experiences, no? Hindi natural yung maging calm, no?
1: Yan.
0: Mas natural yung magpanic at matakot at maging anxious. Kaya for me, talagang ano siya, no? Inaaral at sinasadya, no? Napakalaking tulong yung i-challenge yung thoughts kasi doon sa ginagamit natin na CBT, yung pag-channel talaga natin ng thoughts natin would implement a lot or influence a lot of how we feel, di ba? Kapag ang iniisip natin palagi talo at palaging may mangyayaring di maganda, hindi pa man ito nagiging totoo, yung damdamin natin sumusunod na.
1: Totoo.
0: And yung behavior natin, apektado na rin.
1: Yes.
0: Hindi na tayo lumalabas, kagaya na nabanggitin nyo kanina. Subalit may mga tao, no, na they have learned siguro to rely on the Lord, no, and I noticed this sa iyo, KP, no, na chill lang, no? Chill lang kapag may mga danger or may mga life threat, no? And siguro sa mga maraming pastor na nakakilala ko din, no? Na kapag may mga experience in life na troubling, no, they know how to root themselves, no. Alam nila kung saan sila maninimbang.
1: Chill-chill lang.
0: Chill-chill lang. O, paisda-isda lang si Pastor Jebo Bansuelo, no.
1: Nag-aquarium na.
0: Aquarium na eh. Dahil mahal na daw ang krudo eh. Nag-aquarium na.
1: Hindi na mukhang motor.
0: Oh, anyway, mga kaagapay, no, kung kayo po ay may mga suwestiyon o kung kayo po ay may mga pinagaganap sa inyong mga sarili o sa inyong pamilya kapag kayo po ay nakararanas ng anxiety, maaari pong i-share ninyo sa ating pong comments section, no, upang ang ibang tao ay makahiram at makabalita sa atin ng kalakasan. Binabati natin si Ate Jack. Good evening.
1: Ay, hello po.
0: Pastor Kenji.
1: Pastor Vanji.
0: Ah, si Manji yan. And Kuya Pastor Brian Cruz. God bless Back to the Bible Ministry. Ganun din si Rochelle, Rachel Rivera.
1: Ay,
0: no?
1: Teacher Rachel. Oh.
0: Teacher Rachel. Puro ano na naman to. No?
1: Memes, hakot always, na naman to.
0: Hakot. Always praying po pag nakakaramdam ng anxiety. Yun, no? Mananalangin tayo.
1: Correct, correct.
0: Of course, may isa akong pala dito, si Ate Merlin Guillermo.
1: Oy, hello po, Tita
0: Listen
1: Merlin.
0: Now, binabati natin si Ate Merlin. At ganoon din si Maxine, yung aking alaga na dyan nakatira, no, kay Ate Merlin. Good evening po, Pastor Ken. Nood and kinig po ako from 13. So, si Marigel Lacaste. Emmy Pagyo Chodoro. Good evening po. Watching from Linwood, Washington State.
1: Uy, yun. Parang sarap mag-seminar dyan.
0: Sarap mag-seminar po dyan sa Washington, no? Cubao, no? So, kami po ni KP, we are very much welcoming the idea to speak, no, sa mga seminar. Si Liali, estudyante natin.
1: Oh, Pastor, yes, no? yes.
0: I was in that kind of situation before. Ooh. Good evening po, mga teachers. Si Lourdes del Rosario is watching, of course. Si Gapak Hanileth, magandang gabi po.
1: Ay, hello po.
0: Noon, kinig po mula General sa inyo, no? Na naman to. No?
1: Kabayan ko yan.
0: Si Rachel Rivera. Good evening po, Pastor. Yan. So, magandang gabi sa ating lahat. Siguro, dadako tayo, Kuya Pastor. Ganun pa rin. No? We are, yung chat natin ay open. If you have any techniques na pinagaganap kapag kayo po ay nakararanas ng anxiety, kindly let us know so that other people can also benefit from it. Sa pagkakataong ito, sagutin po muna natin ang mga katanungang na ipadala sa atin ngayong gabi. Kuya Pastor, para sa inyo.
1: Okay.
0: 66 years na po kaming married. Medyo tamad po si husband pagka kauwi niya from work. Nakahiga lang siya at hindi tumutulong sa bahay. Pares po kaming pagod lagi sa trabaho. Kumuha po kami ng kasambahay kasi pagod talaga kami lagi sa trabaho parehas. Nung nagkaroon naman ng kasambahay, nasa-short kami sa budget kasi minimum wage earner po siya. Mas malaki ang sahod ko. Sabi niya gusto na niyang magkaanak pero ganito sistema namin. Nung sinabi ko sa kanya na humanap ng mas malaking sahod, wag na daw. Wag na lang mag-anak. Di ko po alam, mararamdaman ko. Paano ko po ito i-handle?
1: Oh, so, ano to, no? Multiple problem.
0: Oo, marami.
1: Kuya, buti na lang kami ni Jamie ay 16 years na kaming married. So, hindi ako to.
0: Hindi, kuya. Hindi si Jamie yan.
1: Hindi, ako kasi pagka uwi ko sa bahay, minsan kuya, ano eh. Lagpak na talaga ako eh.
0: Pagod na.
1: Pagod na eh. So, pero ano, ito 6 years. So, most probably hindi ako to.
0: Okay?
1: So, yeah. Ang mahirap tong situation na to, kuya. No? Although, sa aking pagtingin, ay kaya namang unawain. Kasi mismo namang, kumbaga kung ako si wife, pwede kong unawain, kuya. Kasi, aminado naman siya na pareha silang pagod lagi sa work.
0: Correct.
1: So, talagang pagka-uwi, pwedeng mag-relax siya. Siyempre, nakahiga na lang. Nagre-relax, no?
0: Oh, kuya, nagre-recharge.
1: Nagre-recharge. Pero alam mo, kuya, meron ako pala akong nabasa recently lang. Hindi ko lang matandaan. Parang study na yung daw mga lalaki, ha? Yung mga lalaki.
0: Oo.
1: Parang may default daw yung mga guys na pag galing sa work, pag uwi sa bahay, talagang ano, wala, as in wala talagang ginagawa.
0: Oo.
1: Parang ang tawag nila doon is, parang nagre-recollect daw ng mga thoughts.
0: Ah, okay.
1: No? Parang
0: okay.
1: Para bang nagde-debriefing ba? Parang ganun.
0: Oh, may, na mag-isa, ganun.
1: Oo, may ganung study. Kaya sabi dun sa nabasa ko, kung yung mga wife daw, naggalit dahil hindi sila pinapansin ng husband nila. Hindi daw ibig sabihin na naayaw na sila o galit sa kanila. Ano daw yun? Parang nagde-debrief.
0: Ah, okay.
1: Ganun, no? Nagde-debrief. Parang, parang nagre-restart ng computer. Ganun, kasi
0: it takes time, no?
1: It takes time. At yun daw ay mga ilang minuto lang naman yun. So siguro kapatid, baka ganun yung nangyayari sa asawa mo, I assume, no? Pero kung lalo na sa panahon natin ngayon, kuya, na talagang tumataas din ang mga gastusin. So tama lang naman na medyo mag-adjust tayo. Kung hindi man makakuha ng mas malaking sahod na trabaho, gawin natin yung payo ng mga matatanda sa atin.
0: Correct,
1: pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot.
0: So,
1: pwede naman po yon, pag-usapan niyo po mag-asawa kung paano ang inyong gagawin.
0: Correct.
1: Lalo't napakaganda din naman ang inyong naisin na gusto nyo nang magkaanak.
0: Correct.
1: No? So, pwede naman gawa ng lahat ng paraan.
0: Correct.
1: Gawa ng paraan. Kung kailangan mag-adjust, hindi mag-adjust tayo sa gastusin. At kung kaya mo namang i-empower ang iyong asawa, kapatid, do so, no?
0: Correct. Yeah.
1: Sabihin mo sa kanya, sa halip na ang atake, kuya, ano, minsan, ano bang ginagawa mo?
0: Napakatamad
1: mo
0: naman. Wawalan talaga ng gana yun.
1: Kung ikaw yung lalaki, sabihin mo, ganyan pala tingin mo sa akin. Di tatamad-tamara lang talaga ako.
0: Huwag na lang.
1: So, ganun. I-empower sa halip na iinag. So, ganun, kuya.
0: Maganda yun. Ano? At gusto ko yung kasabihan na yun, ano, na kung pag mag-isi ang kumot, matutumbong maluktot. Ang problema kasi ng current generation ay talagang napakahalaga ng ano ng pleasure parang inuuna natin yung pleasure kumpara sa hard work.
1: Kaya.
0: Ibig sabihin, kaya rin marahil nagkakaroon tayo ng kakulangan sa budget kasi inuuna natin bumili ng mga magagarang gamit, no, magagarang damit, yung mga panibagong mga gadgets, no, na in the long run ay nakapagdudulot pa sa atin ng kabigatan imbis na makatulong at makagaan sa ating buhay. So siguro make some sacrifices if you're considering, kasi marami naman tayong kilala na minimum wage earner na nakapagtatagumpay din ng kanilang buhay at nagkakaroon ng maayos na kahulugan, no? Ibig sabihin nito, hindi man sila doon sa pinapangarap ng taong bahay pero may meaning yung kanilang life. Siguro magandang unawain natin na it all boils down to the understanding of the couple. Ano yung gusto natin gawin? Ano yung mainam na gampanan natin ngayon? Kasi nakakalungkot, Kuya Pastor, no, sa aking observation, kahit sa mga churches nangyayari ito, nakakalungkot na yung mga sakto, no, ito yung madalas pang nangungutang. No, ibig sabihin yung mga sakto, dapat yung idea ay baliktad, no? Kumbaga kapag ka short o maiksi, matuto tayo mag-adjust doon sa lugar na kaya natin at pwede sa atin. Kasi nanotice ko, Kuya Pastor, ganito, no? Sa mga taong nasu-short, sila pa yung bago ang cellphone pag Christmas, no? Yung mga taong nasu-short, sila pa yung may daladalang tuta, no? Yung may breed na aso, di ba? Na ang hirap unawain na ito yung palagi sa mga group na please pray for me, etc., etc. Pero sila rin yung panay ang post sa mga en grande or above average na spending, no?
1: Yes.
0: So maganda yan, ano, sa pag-usapan ng mag-asawa, ano ba yung realistic na kaya natin? Yeah. Dito lang muna tayo.
1: Kumaga parang mamuhay kayo according lang dun sa inyong means.
0: Yes.
1: So huwag kayong sumobra dun. At sigurado naman, kuya, pagka gagawin yun, konting sacrifice lang, pero maganda rin ang magiging bunga. So malay mo, sa ganun pamamaraan, makapag-ipon sila.
0: Correct.
1: At makita lang, talagang ready na tayo maging
0: magulang.
1: Kasi nakaya na natin i-manage itong mga simple things na to.
0: Correct. No? Kung may bahagi ko lang din, Kuya Pastor, yung karanasan natin, nung nag-loop tayo, di ba, ang estimated natin is medyo malaking amount, no? Kung maalala ko, parang mga 6 months yata, tayo na lang nagkakanda na, di ba? Talaga, Kubra, tago, di ba? Ibig sabihin, pinag-ipunan ng mga bagay, no? Correct. Para maranasan, no?
1: Saka essential yan, kuya.
0: Essential talaga yan. Hindi pwede magpastor na...
1: Basta pagtungkol sa motor, essential.
0: Kumbaga, kuya pastor, yung pagiging magulang, pinaghahandaan din talaga. Yeah, no? At posible. No? Hindi siya imposible.
1: Kaya alam minsan, kuya, nagiging problema. Ako na napapansin ko, no? Meron tayong mga... ako, may mga naikakasal ako na ilang years nang nakakalipas, wala pa silang ano.
0: Oo, anak.
1: Wala pa silang anak. Oo. Sabi ko, anong nangyari? May problema ba sa kalusugan?
0: Oo.
1: Sabi lang, Kuya Pastor, decision lang po namin.
0: Oo.
1: Na wag mo nang mag-anak. Oo. Dahil po lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Oo. Gusto po muna namin mag-enjoy, mag-travel.
0: Oo.
1: Sabi ko, wala namang problema doon.
0: Oo.
1: Pero paano, baka dumating yung time na hindi na...
0: Nagustuhin ninyo na hindi na...
1: Gustuhin nyo na, pero hindi na kaya ng katawan ninyo.
0: Oo.
1: So pag-isipan ninyo.
0: Oo.
1: Minsan nahahadlangan yan nung ganito. Ganitong situation
0: correct,
1: natatakot sa mga magiging gastusin.
0: Oo,
1: natatakot sa mga responsibilities na nakaamba.
0: Correct. So, wag lang ako blessing palagi ang anak eh. Diba? Sa Bible naman yan,
1: correct,
0: right? It's always a blessing, no? And to me, it's very meaningful, no, to be a parent, no, panibagong chapter ng life, pero pinaghahandaan talaga, right?
1: Speaking of kuya, binabati ko yung aking sister, yung sumunod sa akin.
0: Okay.
1: So in 2 months time ay isisilang na niya yung kanyang firstborn.
0: Wow,
1: congratulations sa aking sister na si Maisa.
0: Okay lang ba tayo uwi ng kabanatuan?
1: Siguro pwede na tayong pumasyal tayo ng kabanatuan para makita naman natin.
0: No? Sabihan mo lang ako.
1: Sige.
0: Always your willing victim, no?
1: Correct.
0: So ang ating pong sunod na tanong, 2 years pa lang Christian si wife. Ako po ay simula bata pa. Naging Christian siya before kami ikasal. Ngayon po, ang hilig niya maniwala sa zodiac sign, sa mga lucky color and number. Nung ninamain ko siya, sagot niya sa akin, wala naman daw mawawala. Paano ko po siya i-approach ng mas maayos? Siguro, kapatid, ganito, ano? Itong mga katagang ganito ay madalas sinasabi ng Pilipino, yung wala namang mawawala kung maniniwala, no? Actually, maraming mawawala, no? Kapag tayo maniniwala, unang-una ay yung ating pananampalataya, obviously.
1: Correct.
0: Kapag ang ating pananampalataya, inilipat natin sa galaw at kilos ng mga bituin, obviously, we do not put our faith in God. Ganito yung impression niyan, di ba? Na kapag naniniwala ako zodiac sign, wala namang mawawala kung maniniwala o kung i-entertain ko. Nawawala dito yung ating pagpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos na kung ano man na mangyari sa aking buhay, ang aking alam at ang aking pananampalataya ay mananatili sa nais ng Diyos sa buhay ko. So that's one. Yun yung mawawala, yung ating pananampalataya. Pangalawa ay mawawala sa isang taong nagbabanggit na wala namang mawawala kapag ako yung magbabasa ng zodiac sign at maniniwala sa mga horoscope. Pangalawang, pwedeng mawala dito ay yung ating courage, no? Yung ating tapang na harapin ang buhay ng may dignidad at tapang na may pagkilos ang Diyos sa ating buhay. Mawawala yun kasi nakaamba na lang tayo, nakaalalay at subaybay tayo sa kung anong galaw ng mundo at galaw ng mga bituin. So yan yung pwedeng mawala. At siguro ang pwede natin bilang isang husband, no? Siguro ang magandang pwede mong encourage sa wife mo kapag ka nais natin siyang tulungan, no, na hindi mahumaling pa sa ganito ay siguro gawin nating much deeper yung ating pastorship role sa bahay. Ibig sabihin nito, kapag ka umaga at kapag ka gabi, kapag umaga, unahin na natin yung ating ibalot na natin ang ating buong magdamag o buong araw sa salita ng Diyos. You know what I have discovered? Kapag ka ang families, ang couples ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ito po yung nakapag-i-inspire, nakapag-i-empower, at nakapagpapabago ng pananaw ng araw. No? Nakakatulong, ang laking tulong. Ako, everyday ako nagba-Bible study, nag-aaral ng Biblia, at halata po kapag may araw na hindi ako nakapagbasa. Anong ibig sabihin nito? No? Imbis na yung dependency natin unreliable, kasi hindi tayo nagbabasa araw-araw, gawin nating mas reliable. No? Ibig sabihin, It's not about huwag kang magbasa niyan. Kung hindi, what's the alternative? Mm. Eh, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Wala naman tayong inaaral. So, bigyan natin ng mas kabuluhan ang pag-aaral ng salita ng Diyos, being the man of the house. Siguro, mag-lead ka ng devotion every day, every night. Mm. Mag-prayer time kayo. At yung mga panalangin na ito ay ang ating paglalagyan ng ating pananampalataya.
1: Correct.
0: Kaya Pastor, anything to add?
1: Kaya sabi nila, wag daw maniniwala sa swerte kasi malas yun.
0: Oo, mamalasin kayo dyan. So,
1: tama ko yung sinabi mo na kung total, ikaw naman ay isang mananampalataya, dali mo siya dun sa ano. Pwede naman nating madala ang salita ng Diyos sa isang tao na hindi siya parang pinipilit. Hindi rin siya parang ma-offend.
0: Correct.
1: Ang approach lagi, kuya, dapat appreciation eh.
0: Ipa-appreciate
1: natin sa kanya.
0: Kung
1: paanong ang salita ng Diyos ay mas kapakipakinabang kaysa sa mga bagay na
0: true.
1: Wala namang hindi pwedeng saligan ng matibay.
0: Correct.
1: At, so, ipakita mo. Magsimula ka.
0: Diba? Delikado rin, no? Kasi kapag hindi nagiging huwaran ang mga mas matagal na Kristiyano, ito yung nagiging preview na pwede naman pala. No? Mm. Na, kaya minsan kahit prepared tayo to preach with the people or in the church, kapag hindi tayo nakikita ng anak natin na nagbabasa ng Biblia, parang hindi rin naging kalakasan, no?
1: Baka sabi tayo ng sabi, magbasa ka ng Bible kaysa dyan sa mga zodiac sign na yan.
0: Correct.
1: Hindi ka naman nakikitang, baka sabihin pa na sa mo, ikaw nga, hindi kita nakikita. Buklat man lang ng
0: correct,
1: Bible.
0: Correct.
1: Or kundi man, pwede rin kuya, sa pamamagitan ng buhay mo. Di ba sabi nga, napakaganda raw na translation ng Bible, yung sarili mong buhay.
0: True. May nag-comment na importanteng tao sa buhay natin, Kuya Pastor. Mm-hmm. No? From the question na anong ginagawa mo pagka ikaw ay anxious. Ang sabi niya, ako po mag-ride para ma-manage ang anxiety. Yun, iniintay lang natin si Brian. Kung kailan ba tayo. Brian Bigiras, no? Aking inaanak sa kasal at kasama natin na Looper.
1: Essential.
0: Alright, Kuya Pastor, question for you. Good evening kay Brian at saka kay Lorraine, no, sa ating nanonood sa ating Facebook. Mm. Ganun din si Jeruel Vilao. No, Cavite, malamang.
1: Si ano to, Kuya Jing. Ito, Lodi natin to.
0: Yon.
1: Original member ng Philippine Adventure
0: Team to. Ah,
1: ito ba? Yon. Kuya Jing.
0: Okay.
1: Ride na. Kuya, wait lang. Kamag-anak ko ba ito? May Guillermo.
0: Oo nga. Si May Guillermo Obispo. Pinsang ko ito. No?
1: Watching from Kuwait.
0: Pwede rin tayo mag-seminar
1: maganda dyan.
0: Maganda mag-seminar dyan. Okay, question for you, Kuya Pastor. Household po ako ngayon kasi nag-resign ako sa work dahil hindi ready ang asawa ko na i-let go ang work niya dahil ang tagal niya raw itong pinagsumikapan ngayon. Nafe-feel ko na hindi healthy at useless ako dahil ako dapat ang provider. Mm-hmm. Nung sabihin ko sa asawa ko, sinabi niyang okay lang daw yon at nasa modern age naman na. Ano po ang dapat kong gawin?
1: So, kuya, gusto nating sabihin dito sa nagpadala ng katanungan, kapatid, na hindi ka nag-iisa. No? Totoo yan eh. Hindi lang naman housewife ang existing eh.
0: Correct.
1: Yung mga house husband. At hindi lang natin nalaman kuya, no? Anong cause, ano ang dahilan kung bakit siya nag-resign. Bubukod sa hindi ready i-let go yung work. Ano ba, nagkaanak ba sila? Sila ba ay nagkaroon ng, kumbaga, lumalaki ba ang anak? No? At kailangan mayroong titingin at mag-aalaga, di ba? So, yun yung iba pang sana nalaman natin. No? But anyways, so kung paano ang dapat mong gawin? Kasi totoo naman yan, kuya. No? Tama naman, valid din naman yung nararamdaman ng nagpadala ng katanungan. Kasi alam niya na siya yung dapat provider.
0: Correct.
1: So dapat nag-may work siya. No? Kung may work man si wife, okay din naman na may work. Lalong mas okay yung may work yung husband, di ba?
0: Correct.
1: Lalo na sa panahon po ngayon. So, ako naiintindihan ko yung damdamin mo, kapatid, na parang feeling mo irrelevant ka na, na parang wala ka ng, that you are useless, no? Ang pinakamaganda na to, kapatid, sabihin mo sa wife mo kung ano ang talagang nararamdaman mo.
0: Correct.
1: At sabihin mo sa kanya na, alam mo, Han, mas makakatulong sa akin if papayagan mo rin ako na mag-work. Ipakita mo sa kanya, kung ipa-appreciate mo sa kanya kung bakit kanya dapat pahintulutan or ibigay yung yes mo sa kanya para siya mag-work, no? So yun nga, sabihin mo na feeling ko kasi useless ako or feeling ko hindi ko nagagampanan yung role ko as
0: correct,
1: provider of the
0: correct.
1: Family, no? So yun, ipa-appreciate mo sa iyong asawa.
0: True.
1: Kung bakit kailangan mong magtrabaho ulit. So yun, kuya.
0: Ako payag ako dyan, eh. Bahay na MLM lang ako, lalo bumalik ako sa pagdadota, eh. So okay na yun. Anyway, nauunawaan din natin, Kuya Pastor, kasi mahirap nga naman talaga sa pakiramdam ng isang lalaki ang hindi nakapagpo-provide,
1: yeah.
0: No? Alright, another question bago tayo mag-station break. Bagong kasal po kami and my wife is from a broken family. Dahilan para maging overprotective siya sa akin. In-explain ko po sa kanya, pero lalo lang siyang naging emotional. Please help me, paano po namin ito maayos? Well, siguro, to be realistic, maganda ito na pag-usapan in the counseling room. Kasi we might not, or it might not be expressed or verbalized kung ano yung mga sugat, no? Ano pa yung mga sugat bukod doon sa most common or doon sa most evident. Especially in broken families, may mga traumas ito, may mga anxiety na nalikha sa iyong asawa, may mga abandonment issues, may mga insecurities, na to name a few. So maganda na ma-identify natin ito upang makapag-adjust or cope ahead when things get difficult. Siguro, sa madaling sabi, kung ang nais natin ay matulungan siya, no? Siguro maging proactive tayo sa pagpaparamdam ng security, relationship security. Ibig sabihin ito, marahil to most people that are not from a broken relationship, to most people, baka okay na yung isang beses mo lang i-assure o kaya i-message na nakauwi ka na. But from a different perspective, especially from those families na nagmula sa brokenness, siguro mas do-double time natin yung pagpaparamdam ng safety at yung communication natin, palalalimin natin, ano. One thing I have observed in my years of ministering to couples from broken families, no, ay yung active and real-time communication.
1: Yes.
0: Ibig sabihin nito yung hindi tatama rin para sabihin na nakauwi na or pauwi na ako. Yung pagiging proactive natin in communicating reduces, no, yung invitation to feel anxious kasi alam o nararamdaman na malapit lang, no, at kung alam na babalitaan kung saan. Believe me when I tell you, once upon a time nung kami nagsisimula mag-asawa, wala pa namang text, wala pa namang messenger, no, talagang pakiramdaman kung nasaan na, which makes the relationship more anxious. So ito siguro yung pwede mong simulan gawin, ano, be proactive, real-time communication. Pangalawa is listen to her fears, no. Hindi natin siya i-dismiss porket hindi yun nangyari sa atin. Listen to her fears and treat it as if it's real kasi maaaring totoo sa kanya yung pakiramdam,
1: yes.
0: No. Marahil hindi pa niya nauunawaan kung ano yung mga relationship na stable kasi hindi niya nakita, eh. So, pakinggan natin, no, huwag natin i-dismiss kapag meron siyang nire-report sa atin o nasi-share sa atin na fears niya. Imbis na i-dismiss natin, let's accept the story, the sharing, and then let's be creative on asserting the security.
1: Yes.
0: O, alam ko nangyari yan sa'yo. Ako, I will try my very best. And I'm sure na hindi kita iiwan. Yan, ano, iparamdam natin yan sa kanya. Anything to add, Kuya Pastor?
1: Yung tama, yung just to give assurance, wala namang mawawala. Kung ano ba namang sabihin mo na, o, pauwi na ako, andito
0: yan,
1: lang sa office.
0: Oh.
1: Kung yun ang makakatulong sa iyong wife. Kasi, ang maganda lang dito, kuya, na unawa mo naman yung asawa mo kung saan siya nanggagaling.
0: Correct. Alam niya eh. Oh.
1: At hindi kayo babawas ang pagkalalaki niya
0: kung
1: siya ay mag-update or bibigyan lang ng assurance yung wife niya na siya ay nasa maayos na kalagayan.
0: Correct. Nakakatuwa kasi may kasama ako sa loop. nagkikwento pa yung asawa, natulog na siya, no? Ito si Brian Begiras, ang sabi niya, agree po ako, Pastor Ken, need ng asawa ma-update. Pero tulog siya. No? Magka-roommate kami nito, eh. No? Sa iaantok-antok siya. Sabi, naka-video call sila, tulog. Ano kaya yun, no? So, tama, no? Parang kating-kating na mag-ride to si Brian. Nakakotche ako ngayon, Brian. Some other time, no? Pwede tayo mag-ride. This Sunday, no? Kung nais mo. So, sa pagkakanta mong ito, mag-station break po muna tayo. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
3: Anak, anong binibilang mo?
2: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
3: Ano nga yun, anak?
2: Eh kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
3: Eh bakit mo binibilang?
2: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
3: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
2: Ilan po?
3: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
2: 70 times 7? Parang dami po, mami.
3: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
2: Hindi po siya nagsasawa?
3: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Hotline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: At nagbabalik po muli ang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong pong host and counselor. Ako po si Kenny G at kasama natin ngayon, all the way from Cavite, si Kuya Pastor Brian Cruz. Kuya Pastor, baka meron ka pang nais batiin.
2: Ayan, binabati lang natin, Kuya Kenny G, yung mga kasama natin dito sa Facebook, no? At ang ilan po dito. O marami dito yung mga kaibigan natin. Hello po sa inyo. Good evening.
1: Majority,
2: And sinend ko kuya dun sa isang group na kasama namin sila, Pastor Ruther. Hindi ko alam kung sila ngayon. Naka-tune in sila. Hello po sa inyo.
1: Good evening sa inyo. Binabati din natin si Peter Benaventura. Good evening po, Pastor Ken Guillermo. Ayan. Kasama natin ito, kaibigan natin from Horizon, ni Pastor Manrick.
2: Hello po.
1: Alright, sa ating pagpapatuloy, takiliki natin ang katanungan ito. Question, no? For me, no? 3 years na po kami, I've been keeping small amount of money sa asawa ko. Meron po akong online business for side hustle. Pero walang ganoong mindset ang husband ko. Am I a bad wife kung nagtatago ako sa husband ko ng pera? Technically, it's not something that we can label as a bad wife, but it's unhealthy. No? Kumbaga na kung tayo ay nagtatago, ano po kaya ang dahilan? No? Kung lalagyan natin ito ng kahulugan, what could be a good reason for us to keep money? Kasi I don't think it can be a healthy sign, no, sa married life kapag ka may mga secrets tayo. Mm-hmm. Ang lagi nga namin binabanggit o ang lagi kong binabanggit kapag ka tayo ay bago magkasal, sa mga premarital counseling, yung tinatawag natin na no secrecy policy, yung hindi ka kakaba-kaba kasi alam mo na i-reveal mo sa asawa mo every night, every now and then, kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Siguro, tangkilikin natin, saan nagmumula ito? Ano yung dahilan? At will it benefit my marriage kapag ma-discover ng asawa ko na may tinatago ako? Or will it hurt my husband? No? Kasi kapatid, ganito, no? Isa pa lang ito sa mga naitatago natin. But it's an invitation to keep things another way. Baka marahil some other time, hindi na lang pera kasi nakakalusot ka sa iyong pagtatago. Baka mamaya, meron ka na rin ibang mga aspeto na hindi mo na naishishare sa husband mo. Again, ano, it's an unhealthy form of relationship kapag we keep things, no, in the confines of marriage. Siguro mainam, since magkaiba naman kayo ng pananaw, baka pwede mong i-reframe yung thoughts when it comes to differences in marriage. Hindi po porket magkaiba ng pananaw, mali. No? Hindi po ito yung tamang pananaw. I-reframe natin na magkaiba kami, pero ito yung strength ko, ipapaunawa ko sa kanya na malaking tulong ito sa aming benefisyo. No? Siguro maganda na, ano, kapatid, dahan-dahan, ano, kasi ang hirap nung pakiramdam na may tinatago ka tapos sooner or later kakabog-kabog ka kasi baka ma-discover. Ayoko yung ganun, yung pakiramdam na ganun. Kaya nga ako, ang ginawa ko, isinumpa ako na hanggang sa ako'y ilibing. Kumbaga, for me, i-reveal ko na lang, makakasakit man. Ayoko yung every now and then, titingin-tingin ka sa left and right mo, baka malaman ang asawa. Ang hirap ng ganun pakiramdam, no?
2: Correct.
1: Kumbaga, reveal so you can feel free in your, ano, with your spouse. At siguro maganda, no? 3 years kayong married, no? Start small in revelation, no? Siguro kung baka magalit ka agad, no? Pero ang project mo to reveal all. So ano nga ba, no? Ano nga ba yung dahilan na ito, no? Kung bakit kailangan pang itago? Natatakot ka ba na baka kunin o baka ihalo sa pondo? Then you can start to serve your own boundaries. Oh honey, itong hustle ko, side hustle ko na business, I'm keeping this. I hope that you can respect that. Pwede naman yun, yes, di ba? Pag-usapan ninyo. Anything to add, Kuya Pastor?
2: Ako, Kuya, agree ako doon. At yan din yung isasuggest natin na ako naman iniwala na maintindihan ng asawa mo kung sasabihin mo na magtatabi ka rin ng pera para sa sarili mo.
1: Correct, diba? Correct.
2: At para na rin sa ano, sa mga panahon na kakailanganin nyo, at least meron ka nakatabi para
1: correct,
2: sa inyo.
1: Correct. Kumbaga, parang correct, ganun. Correct.

0: Intindihan, nararamdaman natin yung sakit, kuya, no? Minsan nga sabi nila mas masakit pa raw yung physical mas masakit pa minsan yung pananakit ng salita kaysa pananakit ng physical, no?
1: Correct.
0: Kasi yung pananakit daw ng physical naghihilumpe.
1: Oo.
0: Pero yung mas sasaktan ka sa pamamagitan ng salita, mahirap maghilom dahil tago sa puso yun eh.
1: No? Correct.
0: Minsan yung physical na sugat, nandiyan lang naman yan sa balat eh.
1: Correct.
0: Pero yung sakit ng kalooban, grabe yun. Ano?
1: Oo.
0: At yun ay madalas po nakukuha sa mga masasakit na salita.
1: Oo.
0: Ngayon, gusto nating malaman saan kaya nanggagaling si Mister at bakit gaganon siya, ba't ganon yung kanyang way ng treatment sa'yo? Bakit siya masakit magsalita, no? Gaganon din, parang sa mga anak ay same din ng mga masakit na salita na sinasabi.
1: Mm.
0: Well, sa side natin, kuya, alam natin kung saan nanggagaling, di ba?
1: Oo, correct.
0: Siyempre, minsan ito ay dahil sa mga experiences in the past, no? Marahil siya ay punong-puno ng hurt, no? From his past, no? Pero siyempre, sa kalagayan ni Mrs., di niya alam yun, no? At marahil puzzled siya, bakit ba ganito yung mister? Ba't kaya ganito kaming i-treat ng aking mga anak, no?
1: Oo.
0: So ang maganda dito, kuya, kung ang tanong ay ano ba ang dapat kong gawin?
1: Oo.
0: So siguro maganda yung yung timing.
1: Oo, correct.
0: Yung timing at saka tuning, lagi natin sinasabi. Baka pwedeng kausapin mo si Mister, no? Sa panahon na sa tingin mo siya ay kalmado, sa panahon na siya ay walang marahil na galit na ipinapakita during that time. Kasi kung kakausapin mo siya, halimbawa sa panahon na siya ay galit at nagsasalita siya, so talagang magka-clash kayo ngayon.
1: Pero kung
0: pupuntahan mo dun sa punto na siya ay kalmado, no, maaaring sa iyong pagsasalita at pagsasabi sa kanya ng iyong nararamdaman ay maging bukas ang kanyang puso.
1: Correct.
0: And siyempre, sabihin natin sa kanya na ako nasasaktan ka kapag nasasabihan mo siya ng mga masakit na salita.
1: Correct.
0: At kundi man, kuya, halimbawa, kung magawa mong makausap at hindi pa rin siya nagbago, ito na yung laging sinasabi, yung pagkakaroon ng boundaries.
1: Correct.
0: Boundaries. Kailangan mo rin isecure ang sarili mo.
1: Correct.
0: Diba? So sabihin mo sa kanya, Han, kapag sa susunod na ako'y makarinig uli ng masasakit na salita galing sa iyo, hindi mo na talaga kita kakausapin.
1: Correct. Para i-serve niya, no?
0: Yes. Oh. Kasi kinausap mo na eh. Ginawa mo na yung paraan na sa tingin mo ay mas maayos, pero ganun pa rin yung pinakita niya sa iyo.
1: At ang nakakalungkot, Kuya Pastor, sa mga uncommunicated experience or emotions, may mga pagkakataon na hindi talaga alam ng husband, no, na hurtful siya.
0: Masakit siya.
1: Marahil ganun siya lumaki o hindi sa kanya hurtful 'yon, no, o magaan lang 'yon. O kaya talagang ganito 'yung nakasanayan niyang pamamaraan, 'di ba? Kaya maganda nga na banggitin natin, ano, at kagaya na nabanggit mo kanina, ipaunawa natin na ikaw ay nahihirapan, nasasaktan, at makapag-serve ng boundaries. At nakakalungkot sa observation ko, nakuha na rin ng mga anak eh.
0: Oo nga eh.
1: Kumbaga, hindi ko alam kung yung anak ba ang nasasaktan o yung anak ang nananakit sa kanya.
0: Parang sabi dito ko yan, never silang.
1: Oo, so yung mga anak din.
0: Pati yung mga anak, ganun na rin siya, salitaan.
1: Or siguro on a different perspective, could it also be na hindi talaga nila intention to attack, but you misunderstand din, no, na parang tayo ay nasasaktan ng ating family members. Siguro approach it in the form of questioning, yeah, no. Ako ba ay are you intending for me to feel hurt? No? Ang nais mo ba ay makaramdam ako ng ganito? Can you clarify, no? Pwede mo ba i-clarify kung ano yung gusto mong iparating sa akin?
0: Yes.
1: Another question. Paano ko po kaya sasabihin kay husband na ako na ang mag-handle ng finances namin? For the longest time, siya ang humahawak ng pera namin. Yes, alam ko, fault ko dahil during our first year, lagi akong bumibili

0: lindam, kung ano-ano, kaya para maiwasan siya na ang naghahawak. Okay. Well, I see, no, na there's an understanding, no, from a mistake, no, kasi nagkamali ka and ina-admit mo naman na may mga pagkakamali ka sa pag-handle ng pera.
1: Mm-hmm.
0: I'm just wondering, what could be the reason kung bakit ikaw na ang nais mo nang ikaw ang maghawak, no? Meron bang part dito na dahil nalilimitahan ka sa iyong buying power? Could it also be a danger na ikaw ulit ang hahawak, no? Siguro maganda, i-assess mo muna yung sarili mo. For me, if admittedly I mismanage, I would gladly, kasi pera naman ito ng family, no? I would gladly have my wife, no, handle kung alam ko at assessment ko na magkakamali ako. Siguro maganda rin na pag-usapan ninyo mag-asawa, ano kaya, saan kaya nanggagaling yung desire mo? Kasi kung maayos naman ang pamamalakad, kasi iba-iba tayo ng pamamaraan when it comes to finances, no? Sa aming mag-asawa, we both have our separate money, no? Meron kami magkaibang account, pero clear sa amin yung roles. Ito yung mga major roles kay tatay, yung other roles sa wife ko, kay Doc Benny, no? Even if she earns more, I will still take the major roles. Gaya ng bahay, sasakyan, no?
1: Yung pag-gulong.
0: Tuition fee, pagbili ng gulong ko, no? Pang-ride ko. Yung mga major payables, ako na yon. Anyway, point being, iba-iba tayo ng sistema sa pamamaraan sa pera, pamamalakad. But whatever is working for you, kung ano man dito ang hindi nakapagpapahamak sa inyong mag-asawa at effective, I don't see why change, no? Kung bakit natin babaguhin pa. Siguro, pwede mo na lang din magitin sa husband mo na kasi hindi ako komportable na nanghihingi ng pera. Totoo naman, di ba? May mga setup kasi na bibigay ko lahat ng pera ko pero hingi ako ng allowance. Pag mainit ang ulo ng wife ko, ang hirap humingi, di ba?
1: Di walang panang sabihin.
0: Parang sabihin, ano, na wala ka ng pamasahe, nilakad mo tuloy. No, yung trabaho. Ang hirap nung ganun, di ba? Siguro, pag-usapan ninyo na baka pa pwede rin mag-adjust. Kasi, pwede naman hindi totally na sa'yo ulit yung pera. Baka pa pwede mag-adjust tayo na, o, pwede ba na 80% ang ibibigay ko at yung 20% sa akin for the rest of the month? Adjust tayo sa general fund, no? Hindi doon sa general role. Kuya Pastor, anything to add?
1: Okay na yun, kuya. Ganda na yung sinabi mo. Hindi, i-share ko lang din, kuya. Same tayo, no? Kami ni Jamie, pares kasi kami may trabaho, eh. So, meron din kaming sariling, di ba,
0: obligasyon
1: ko sa akin, love gift from church, ay buo punta sa kanya.
0: Ganun
1: so,
0: yun?
1: So, mga ganun.
0: So, nakikita mo pa yun? Nakikita
1: ko naman kasi
0: dumadaan lang.
1: Dumadaan naman sa gumadaan sa akin, eh. So, kumbaga parang
0: gumanon lang.
1: Pero yun nga, tama yung kuya. Halimbawa, example ko lang, no? Parehas kami may pera. Pero halimbawa, kung kakain kami sa labas, akong bahala.
0: So, yun. Alright. Sige, last question for tonight, no? I found out na, para sa inyo Kuya Pastor,
1: okay po.
0: I found out na may mistress ang husband ko. Wala po akong mapagsabihan dahil kailangan ko pa rin protektahan ang marriage namin. Dapat po bang malaman to ng mga anak namin? Parang I want to protect their emotions lalo at parehas silang babae. Please help.
1: Nakakalungkot naman to.
0: Oo nga, parang torn siya.
1: Sitwasyon na ito, no? So, siguro Kuya, gusto lang natin malaman na nung na-found out mo ba na may mistress si husband, ay nasabi mo sa kanya?
0: Yan. Maganda yan. Magandang simula yan.
1: So, kung halimbawang hindi mo pa nasasabi sa kanya, pinakamaganda na una mo masabi dun sa husband mo mismo.
0: Correct.
1: Ako nalaman ko na may ganito ka pala. So, kumbaga, parang kailangan kasi niyang i-release, eh.
0: Correct.
1: Kasi ang sabi niya ito, wala po akong mapagsabihan. Pinoprotektahan din naman lang yung marriage nila. So, kung gusto nilang i-protect yung marriage nila, within the marriage nila ayusin kung ano man yung naging conflict nila o naging problema nila, no? And, syempre, mahalaga dito, kuya, sa mga gantong conflict sa marriage, mahalaga talaga merong mamamagitan, no? Kung ito man ay professional, so be it. Kung ito naman ay mga taong pinagkakatiwalaan ninyo na sa tingin niyo ay matured enough, no? Sa inyo spiritually man or in life, ay pwede kayong makahingi ng tulong sa kanila. Ngayon, kung ang tanong, dapat, excuse me, dapat po bang malaman ito ng mga anak namin? So siguro kung ang tanong ay dapat, yes, dapat malaman, pero pwede rin na hindi pa sa agarang hindi pa sa agarang panahon. Kailangan ma-ready na muna ninyo ang inyong mga anak, maging ang inyong mga sarili, di ba? Na merong ganitong sula rin na kinakaharap yung kanilang pamilya. Naiintindihan ko kasi kung parehas pa bahay anak nila.
0: Correct.
1: Kasi kuya, may question na tayo kanina eh. Na yung wife niya galing sa broken family. So na-i-project niya ngayon dun sa
0: husband niya na walang kamuang-buang.
1: So tama din naman na maganda ma-i-protect din yung kanilang mga emotions. Malala at malalaan din naman eh.
0: Correct.
1: Pero siguro maganda na makabuelo muna tayo
0: correct.
1: Bago masabi sa kanila.
0: Kuya Pastor, gusto ko yung binanggit mo no, na mauna munang ipaalam niya na sa husband niya. Kasi ang nagiging problema, baka lalong tumatagal, lalo kang nahihirapan at lalo bumibigat ang damdamin mo na hindi mo nako-communicate no, sa husband mo. Siguro ang dilema kasi sa mga ganitong situation from my experience din ano eh nagko-collect pa ng mga evidence itong mga spouse no na betrayed spouse no kasi they want it to be foolproof yes. No para wala nang tanggi kasi ang problema rin naman kapag revealed too early baka maging denial etc etc. So nauunawaan natin 'yon. Pero
1: yes.
0: Mainam if of course I know that you plan to protect your marriage, no? 'Yun 'yung nabanggit mo kanina. Eh, ibanggitin na natin sa husband natin. Nalulungkot ako sa ganito ganyan, no? I hope that you can talk to me about it at ayusin natin. All right, Kuya Pastor, nakakalungkot man pero dadako na tayo sa ating pagwawakas. Kaya kung maari po ba, Kuya Pastor, eh kayo po ang magwakas sa atin sa panalangin.
1: Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na minsan pa ang ministry na ito ay nakapagbukas. At naniniwala kaming naging daluyan ng kalakasan, ng comfort buhat sa iyo. Lalo na po sa aming mga kaagapay na mayroong mga pinagdadaan ng suliranin sa buhay. Ito man po ay suliranin sa pamilya, suliranin sa mga pinansyal na mga pangangailangan, o kundi man ay mga personal na mga suliranin na kuminsan, Panginoon, ay talagang nakapagbibigay ng kabigatan sa buhay. Panginoon, dalangin po namin na nawa ang mga kasagutan na aming naitugon mula sa katanungan ng aming pong mga listeners ay maging isang pagpapala, Panginoon. Basbasan niyo po ito upang sa ganon ito po'y maging kalakasan sa mga kaagapay po naming may pinagdadaanan sa buhay. At kung meron man po kaming mga tagapakinig sa mga oras na ito na sila po ay mayroong mga pinagdadaanan din, Panginoon, batid niyo po ito at nais po namin silang ipagkatiwala sa iyo. Abutin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay sa mga oras na ito. At maranasan po nila, Panginoon, yung kapanatagan at yung kapayapaang nagbubuhat sa iyo na makapagbibigay po ng kalakasan upang sila ay magpatuloy. Yes. Panginoon, pagpalain niyo po ang ministeryo ng FEBC, ng DZAS, ng Back to the Bible at ang bawat isa po sa amin na ginagamit niyo po bilang alulod ng inyong mga pagpapala. Patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa at patuloy niyo pong gamitin upang maging daluyan ng mga pagpapala at kalakasang nanggagaling sa iyo. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri, ang pinakamataas na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Muli po, ako po si Kennedy at kasama natin ngayon ni Kuya Pastor Brian Cruz at kayo po ay nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong nararamdaman. Thank you very much and God bless.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
4: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
3: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
4: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
3: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at Tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa.
1: The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. News, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. and FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New World, New Radio.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate! Kumusta po ang inyong araw? Sana kayo ay may energy pa para sa panibagong biyahe natin dito sa UV Express, the Ultimate Vibes Express. At syempre, ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Syempre, kasama nyo po, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa bawat isang nakikinig sa mga sandaling ito. Kumusta? Kumusta? Sana kayo ay alive and kicking. May energy pa. At kung hindi naman, especially dun sa mga on their way home na, no? Yan, samahan nyo pa rin kami sa isang hapon or sa isang oras ng musika. And pagbati rin syempre sa mga ka-Express Mate natin, kaka-tune in pa lang ng kanikanilang mga radyo. Hello, hello po. Hello rin sa mga ante at uncle na nakikinig sa mga sandaling ito. Sa mga estudyanteng on their way home. Sa mga manong driver na nagmamaneho sa mga sandaling ito. Yan, ingat po sa biyahe. And hindi lang siguro dun sa mga nagmamaneho, no? But dun din sa mga nakaparada sa mga sandaling ito. So long as ikaw ay nakikinig, yan, ikaw ay automatic na pasahero ng ating UV Express. And kanina na may nagpapabati. And itong taong to ay palaging nakatutok sa ating himpila. Ayan, and bumisita din siya kanina sa ating station early this morning. Shoutout kay Ate Char at Tutubo. Ayan, hello po sa inyo, Ate Char. Naway kayo ay nakikinig. And syempre, sa mga ka-Express Mate dat nating nakikinig din from 5 a.m. to 7 p.m. Grabe naman talaga. And we appreciate it so much. And nakakataba po kayo ng puso. And syempre, dun sa mga nakatutok sa ating Facebook Live and sa ating online streaming, syempre, di natin makakalimutan kayo, no? Kaya shoutout po sa bawat isa. And syempre, dun sa mga abala, sa mga sandaling itong magluto ng merienda, dahil maya-maya, no? Hindi lang merienda ang inyong paghahandaan dahil siguro yung iba sa atin ay maghahanda na rin ang kanilang hapunan. Siguro ito ang magandang oras kung ikaw ay pauwi na. Ayan, ayain mo din yung mga friends mo, kwentuhan kayo ng konti. Isang napaka-paborito kong part ng hapon is pag yung nagsiset na yung araw. And dun mo talaga ma-enjoy yung ano, no, yung natural light. And alam niyo po ba mga ka-Express Mate, natural light is a natural antidepressant. Kaya siguro nung ako ay bata pa, eh pag mga gantong oras ng hapon, hindi ako basta-basta na kumbaga palaging bright yung mood ko nung bata. Dahil doon sa aming lamesa na nasasaktuhan niya yung pag-sunset. Tapos doon sa lamesang 'yon, nagdo-drawing po ako. I mean, not sa actual na lamesa. Pero doon ako nagdo-drawing. Kahit nuknuka ng pangit ang aking drawing during that time. Kahit hindi siya deserving na i-magnet doon sa ref. Eh, ibang saya, no, yung nadadala nito
sa younger self ko. Kaya ka, express mate, no? If you are feeling down as of the moment, take a step outside. And magpaaraw ka kahit ilang minuto lang. And I'm pretty sure na it will help you brighten your mood. Siyempre, sa mga sandaling ito, alam kong excited na kayong magsimula ang ating biyahe. But, yan, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muli ang ating biyahe. Yan, parang mahahalata nyo naman pag ano, no, pag madami-daming ginagawa ang inyong cute na driver. Pero siyempre, yan, pinaghandaan natin ang mga awiting ito. Mga OPMs na chak na mapapakanta ka. And syempre, kung nais mong dagdagan ng awitin na paborito mo ang ating lineup this afternoon, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Mag-follow or mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At syempre, ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. Habang ang ating group chat naman, especially sa mga palaging nakatambay sa Messenger apps or Messenger app, walang S, ay Kirian's Official GC. Kaya't hindi ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ngayon ay ganap ng 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Good evening po mga naka-tune in, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa lahat po ng nakatutok at nakasubaybay sa ating programa ng Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Company, FEBC Philippines, sa lahat po ng nakikinig. At kasama namin ngayon, Bicol Station Care 104.3 DWAY FM. Ako po ang inyong makakasama, Pastor Racel Dimitilio ng Praise Assembly. At sa ating technical side, makakasama na din natin si Kuya Mon Diaz. Tayo din po ay mapapanood sa social media, Facebook page, Live FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At sa YouTube and Instagram, FEBC Care Bicol Care 104.3 DWAY FM. Kung kayo din po ay nais makipag-ugnayan at meron kayong mga mensahe, maaari nyo po kaming kontakin sa numero 0998-843-0573 at sa ating messenger, ang ating Carian Official GC. Samahan nyo po ako sa loob ng kalahating oras upang pagnilay-nilayan natin ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Welcome po, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Bago natin simulan, tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ng ikalawang Korinto, Kabanata 4, Chapter 4, Verse 17. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ang bahagya at panandaliang kapighatian ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ngayon ay lumalapit sa iyong harapan na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Lord, salamat sa buhay, salamat sa lakas. Salamat, Lord, sa pagkakataon na makakasama ka namin upang kami, Lord God, ay makinig, upang kami, Lord God, ay matuto ng iyong mga salita. Panginoon, alam mo po ang aming mga pasanin, alam mo po ang aming mga pagod na bit-bit-bit-bit namin sa bawat araw, sa mga nagdaang araw at naririto kami ngayon, Panginoon. Lord, sa simula ng aming ng programang ito, Panginoon, hiling namin, Lord God, ang iyong banal na presensya. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, lalo na, Panginoon, sa nakikinig. O Lord God, sa nasa radyo, Panginoon, ipaalala mo po sa bawat nakikinig na ang bawat pagsubok na dinaranas ay merong banal na layunin. Hindi upang kami ay sirain, kundi upang kami ay palaguin. Gabayan mo kami, Lord God, ang mga labing ito, Panginoon. Gabayan mo at gamitin mo. Lord, nawa marinig ng bawat nakikinig, Lord God, na magkaroon ng bagong pag-asa, bagong lakas katatagan na magpatuloy sa buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang oras na ito. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord! Sa muli, tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita at para tayo ay matuto, ma-encourage dahil sa buong maghapon na ating pagtatrabaho, tayo ay napagod. So ito ang panahon upang tayo ay magpahinga sa presensya ng Diyos. Sa buhay, madalas nating ipinapanalangin na alisin ng Diyos yung mga pagsubok at mga pressure na ating nararanasan. Ngunit paano kung yung mismong pressure na yon ang kasangkapan upang
ibigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay lumago. So kanina binasa natin ang talata ng 2 Korinto chapter 4 verse 17. Sabay-sabay natin natuklasin, sabay-sabay natin na hanapin kung bakit ang ating mga kapighatian ay tinuturing na pansamantala lamang o bahagya lamang at panandalian. At kung gaano ito nagiging susi sa ating paglago at sa ating tagumpay. Alam niyo po, yung pinag-uusapan natin na nababanggit ko kanina ay patungkol sa pressure. Ano ba ang pressure? Ang pressure po, ito po yung matinding bigat, o diin, o press, na nararamdaman natin. Ito yung mga problema na nag-i-expect tayo ng yung mataas na expectation natin na dapat na mangyari. Kaya, napipressure tayo, nakakaramdam tayo ng mga pressure na yan, mga kabigatan na yan. So, saan ba natin pwedeng maranasan ang pagkaramdam ng pressure? Mga kaibigan, pwede nyo itong maranasan sa inyong pamilya. Pwede rin naman sa ating mga estudyante. Sila ay napipressure sa pag-aaral. Maaari din naman na may pressure din sa ating mga finances. Maging sa ating sarili, meron tayong mga pressure na pinapasan. Minsan parang ang bigat-bigat na parang gusto mo na sumuko. Pero ngayon, this is the good news. Ang pressure na nararamdaman mo ay hindi para sirain ka, i-down ka, kundi para palaguin ka. So ang pamagat natin sa gabing ito na ating pag-uusapan, grow under pressure. Sinabi nga sa aklat din ang Santiago 1 verse 3 to 4, sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay dapat magpatuloy hanggang sa kayo'y maging ganap at walang kakulangan. Mga kaibigan, ipinakikita ng talatang ito na ang pressure o yung mga pagsubok na yan ay hindi lamang nagkataon, hindi aksidente, kundi proseso, isang proseso sa pananampalataya mo upang ikaw ay lumago. Habang tayo'y nagtitiis, hinuhubog tayo ng Diyos. Meron tayong natututunan para maging buo, para maging matatag ang ating pananampalataya. Kaya po, ang pressure o mga pagsubok o mga problema ay hindi po yan, ay temporary lang. At yung paglago naman, yan po ay permanente. So, alam niyo po ang pressure, para din po yan na parang yung nag-gym, nagtitraining sa gym. Walang nag-gym na nagbubuhat, di ba yung mga barbell, mabibigat yan. Walang nagpunta dyan sa gym para magbuhat ng magaan. Mas mabigat, mas masakit, mas lumalakas. Kung wala pong resistance, walang lakas, walang strength. Ganito din po yung ating mga spiritual life. Kung walang pressure, walang paglago. Sabi nga, kung walang bigat, walang lakas, walang strength. Tanungin natin ang ating sarili. Ikaw ba ay umiiwas sa pressure? Umiiwas sa mga problema, sa mga pagsubok? O tinatanggap mo bilang paraan ng Diyos para palakasin ka?
In Romans chapter 5 verse 3 to 4, ipinagmamalaki pa nga namin ng aming mga kapighatian. Ang aming mga kapighatian sapagkat ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagsubok at ang pagkakataong mga pagsubok ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya po ang pressure, hindi po yan progression. Hindi po nasasayang. Hindi ito kasayangan. Yung iyong paghihirap, nagkakaroon ka ng endurance. Mula sa endurance, nagiging matatag ang iyong pagkatao. In the end, nagkakaroon tayo ng matibay na pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Kaya pressure is temporary. Ngunit ang paglago, growth, is permanent. So, ang pressure naman, kapag nararanasan mo yung pressure, merong dahilan, merong purpose, merong layunin ang mga pressure na nararanasan mo, nararanasan natin. Sabi nga doon sa ating main text ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, panandalian lamang yung hirap pero merong eternal value, merong eternal na bunga. Pwede ngayon umiiyak ka dahil sa pressure, dahil sa bigat ng mga problema, maaaring nahihirapan ka, maaaring mabigat, parang hindi mo na kaya, pero temporary lang po yan. Ang Diyos, merong ginagawa sa likod ng lahat ng ito, nakikita ng Diyos at alam ng Diyos ang lahat mong pinagdaraanan. Kaya ang problema mo ngayon, proseso po yan. Yung pressure na nararanasan mo, proseso yan. Dahil merong layunin, merong purpose ang Diyos para sa buhay mo. Kapag may pressure sa buhay mo, makikita mo rin yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, at matapos kayong magdusa ng konting panahon, ang Diyos ang nagpapanumbalik, nagpapatibay, nagpapalakas, at nagpapatatag sa inyo. Sinabi po yan sa salita sa aklat ng Unang Pedro chapter 5, verse 10. Hindi po habang buhay yung sufferings, hindi po habang buhay may problema ka. May hangganan ito. At pagkatapos ng panahon, ang season na yan ng paghihirap mo, ng mga pagsubok na yan, personal na kikilos sa iyo ang Diyos. Para is-restore, para palakasin ka sa iyong pananampalataya. So pressure is temporary, growth is permanent. So ang pressure, kapag tayo dumadaan sa mga pressure ng buhay, ng mga problema ng buhay, ito din ay training sa atin. Hindi ho ito destruction. So minsan naiisip natin, Lord, bakit ako? Lord, eto na naman, Lord. Pero ang totoo, hindi ka dinidestroy ni Lord. Tinitrain ka niya. Ang pressure mo ngayon ay preparation mo for the next level. Kaya humanda ka na matuto, humanda ka na dahil kapag natuto ka, meron at meron kang matatanggap na pagpapala mula sa Panginoon. Huwag mong isipin na pinahihirapan ka, kundi
inihahanda ka ng Diyos para sa kanyang pagpapala, para doon sa next level, para doon sa buhay, sa eternal, sa buhay na walang hanggan. Kung ang pinagdadaanan mo ngayon ay training, handa ka bang magtiwala sa proseso ng Diyos? Kahit masakit, kahit ayaw mo, kahit unfavorable, kaya mo bang magtiwala sa process na yan ni Lord? Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 11, ang disiplina ay hindi masaya. Totoo naman. Sa kasalukuyan, kundi masakit. Ngunit sa huli, ito'y nagbubunga ng kapayapaan at katwiran. So, ang disiplina ng Diyos ay maaaring masakit ngayon dahil nararanasan mo yung mga pressure, yung mga problema na mabibigat, pero may magandang bunga sa huli. Isang buhay na may kapayapaan at tamang direksyon na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay nasa pressure ngayon, kaibigan, huwag mong isipin na ito na yung katapusan ng mundo mo. Huwag mong isipin na ito na ang katapusan mo. Hindi po ito pagkatalo, kundi ito po ay proseso. Lord, ano ba yung itinuturo mo? Tanungin mo nga yung sarili mo. Lord, tanungin mo nga si Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin? Yung mga pagsubok, yung mga bigat. Lord, maunawaan ko sana kung ano yung mensahe mo. Kaya mga kaibigan, tandaan ninyo ito. Ang pressure ay temporary, pero ang growth ay permanent. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo kahit hindi mo pa nakikita. Kaya huwag kang susuko. Maari ba na ideklara mo sa iyong sarili itong sabayan mo ako sa sambitin itong sasabihin ko? Hindi ako nadidefeat ng pressure. Natitrain ako nito. Sa ilalim ng pressure, ako'y lumalago. Hindi ako nasisira. Kinugrow ako ng Diyos. Kung yan ang binanggit mo, panghawakan mo, kapatid, na ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya. Praise the Lord. Tayo po ay magbabalik at pakinggan natin ang isang napakagandang awitin na mapapakinggan natin sa lahat ng nakikinig sa radyo at mga paalaala naman na napapanood sa ating mga social media platforms.

Muli tayong lumapit sa ating Panginoon at sa pagkakataon na ito, tayo po ay sumandaling manalangin bago tayo matulog, magtapos sa programang ito. Kausapin ang ating Panginoon. Sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoon, salamat po sa bawat pressure na ginagamit mo upang kami ay palaguin. Tulungan mo po na makita namin ang iyong layunin, ang iyong purpose sa gitna ng aming pinagdaraanan. Bigyan mo po kami ng lakas at pananampalataya. Aming Diyos, itinataas po namin sa iyo ang mga kabataan sa henerasyong ito. Sa gitna ng matinding pressure sa pag-aaral, sa trabaho, sa pamilya, lalo na Panginoon sa social media, dalangin po namin na kayo ang maging sandigan nila. Bigyan mo sila ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon. Protektahan mo po ang kanilang isipan laban sa depresyon, sa takot, sa impluwensya ng kanilang mga pinanunood sa social media. Ipaalala niyo po sa kanila ang iyong mga salita na ang kasalukuyang paghihirap at mga pressure na kanilang nararanasan ay panandalian lamang. At ito ay gamitin mo upang hubugin sila para sa isang mas dakilang kinabukasan. Tulungan mo po silang makita na ang bawat pressure, mga pagsubok ay may pagkakataon din para sila ay lumago. Bigyan mo sila ng lakas ng kalooban upang huwag magpatuloy at huwag sumuko. Lord, maitanim sa puso nila ang pananampalataya na ikaw ay may hawak ng kanilang bukas. Panginoon, gamitin mo ang stasyon na ito, Panginoon, upang sa kanilang pagbukas ng mga cellphone, marinig nawa nila itong mensahe ngayong gabi. Panginoon, ilayo mo sila sa impluwensya ng social media na nagdudulot sa kanila ng karahasan, ng paglayo sa iyo. Aming Ama, kami naninikluhod sa iyo. Kaawaan mo ang mga kabataang ito. Lord, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Sa muli, nais ko po palang batiin ang aking asawa na palaging nakasuporta kasama ko ngayon, si Brother Manuel Dimitilio, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa ating mga kasama at mga laging naka-tune in sa Care 104.3 DWAY saan man na platform kayo, sa radyo man. Magandang gabi sa inyong lahat at patuloy tayo na ibalik ng Panginoon, loobin ng Diyos, ang programang ito ay lalong tumanglaw sa bawat isa, lalo na sa iyo, kaibigan, na laging nakikinig sa programang ito. Sa muli, ako po si Pastor Racel Dimitilio ng Praise Assembly, nagsasabi ng isang magandang gabi sa inyong lahat at pinagpala kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord! Magandang gabi po!

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Ito ang Care 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Good morning po sa lahat. Ang ating oras is 5:28 in the morning.
1: May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

isang pinagpalang umaga muli sa inyo, kaibigang ka-Korean. Welcome sa Mabungang Panalangin dito po sa Care 104.3 The Way FM. Ako po si Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church ang makakasama po sa ating sama-samang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Kung ikaw ay may kahilingang panalangin, pwede ka pong makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-8430573. Pwede ka ding mag-message sa ating social media platform FB K104.3 The Way FM o sa YouTube K104.3 The Way FM at sa atin naman pong Instagram K104.3 or mag-chat sa ating Korean Official GC. Tayo po ay sama-samang magbubulay-bulay sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa sulat po ni Apostol Juan sa Kabanatang 20, Kabanatang 19 hanggang 21. Ito po ang nasasaad sa ulat nito ni Apostol Juan. Kinagabihan ng araw ng iyon, sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaruroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagilirang. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin sandali, O Diyos, kami na naman ay dumalapit sa oras na ito, sa aming pong pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng bukas na puso't isip. At higit sa lahat, kaming kinikilala ang Espiritu Santo na siyang magpapaunawa sa amin at magtuturo sa oras na ito. Ikaw po ang manguna at kung ito'y mahahadlangan, O Diyos, dahil sa aming kasalanan at aming mga pagkukulang, patawarin mo po kami. Inaamin namin ang aming mga kakulangan, kasalanan at ang aming limitasyon. Salamat dahil ikaw ang Diyos na puno ng pag-ibig, puno ng biyaya at habag. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako na kami yung patuloy na susubaybayan. Salamat po at bayaan mong maunawa namin ang mga aral na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Jesus grants peace. Pinagkakaloob ng ating Panginoon ang kapayapaan, anuman ang kalagayan o sitwasyon ng ating buhay. Kasama na po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lalo-lalo na po itong mga nagbabayra na mangyayari sa ating mga paaralan. Dito po sa talatang ating binasa, ito po yung panahon din na matapos ang Panginoon ay ipako sa krus, namatay, inilibing, at siyang muling nabuhay. Sa mga panahong yon ay napuno din po ng takot ang mga alagad ng Panginoon. Kaya sila nagsisikulong sa kwarto na lamang dahil sa takot. Pero ito ang katotohanan, that even when you are filled with fear or with fears, it is possible for you to experience peace. Posible po kahit na tayo po ay nakakaranas ng takot, lalo sa mga sitwasyong naharap po natin sa ating buhay, pamilya, sa community, sa school, sa workplace, saan pang po. That even in the middle of a crisis, you can experience peace. Kahit po sa kaligitnaan ng anumang mga krisis ng buhay, ang kapayapaan or peace is not the absence of trouble, but peace is the presence of God.
maging ang Panginoon Hesus Kristo, kanyang sinabi at kanyang ini-offer po ang kaibang klase ng kapayapaan sa lahat po na nasumasampalataya sa kanya. Ayon nga po sa sinabi niya rin sa isang sulat niya sa kabanatang 14 ng John, verse 27, ang sabi po doon, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do, I give to you. Let not your heart be troubled, neither let them be afraid." What kind of peace will our Lord grant us so we can face our trials? Ano pong klaseng kapayapaan ang ipinagkakaloob po ng ating Panginoon? Meron pong dalawang klaseng kapayapaan na tanging ipinagkakaloob, na tanging panghahawakan sa gitna ng anumang sitwasyon ng buhay. Una po, ang tinatawag na inner peace. The world is chaos. Violence is everywhere. Kasama na po itong kasalukuyang mga nangyayari sa paaralan, mga estudyante na ginagamit ng kaaway para manira at gumawa ng anumang klaseng krimen. All sorts of crimes are committed every day, but because of the peace that Jesus gives, we are not paralyzed. We have the courage to face tomorrow, certain that we are not facing the uncertainties of life all alone. Pangako ng Panginoon, hindi ho tayo pababayaan. Sasamahan niya po tayo. Opo, maraming mga nakambang na mga pandarayang kaaway, gagamitin ng mga tao para manira, gumawa ng kasamaan. Maging tayo man, maging saan man. Thereby, our sleep is sweet, our appetites are healthy, and we're able to work with joy daily. With these promises, tayo po'y makakaranas ng may kapayapaan sa ating pagpapahinga, pagtulog, yung ating pangatawan, at maging sa pagtatrabaho, at maging sa mga nangyayari na ang takot ang nagdadala sa atin ng panghinaan ng loob at mawala ng pag-asa. Pero ang pangako ng Panginoon, whatever the situations, lagi po nandyan ang kanyang pangako, ang kapayapaan sa ating puso. Pangalawa po is external peace. Not only the inner peace that God grants for us, but also external peace. Fear is infectious. The disciples banded together because they were afraid. Magyang mga mananampalatayang unang mga alaga ng Panginoon ay nagkaroon ng ganong klaseng takot. They met behind closed doors. On the other hand, sa atin naman po, if we can show and let others feel that peace that we have, they will catch it too. Their inner spirit will also strengthen through Jesus' peace. And peace will be ours even in the midst of turmoil. Opo, maging tayo man, itong kalagayan natin ngayon, itong nangyayari ngayon, at hindi lang yan sa paaralan, sa marketplace, sa workplace or saan man na lugar, and even sa kalsada, totoo, marami nang sasabi na parang hindi naligtas ang panahon. Pero bilang mga mananampalataya na nagtitiwala sa Panginoon, in spite of this, still we could experience yung peace na ipinagkakaloob ng Panginoon. Sabi nga po ni Apostle Pablo in Philippians chapter 4, verse 7, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Panghawakan po natin ito na hindi po ang kapayapaan, ang takot, ang mangibabaw, kundi maranas natin ang tunay na kapayapaan na pagkaloob ng Panginoon mula sa loob maging sa panlabas. So let's thank the Lord for this gift of peace and which the world cannot offer. This peace gives us and others courage. Purihin po ang Panginoon sa mga aral na ito.
Hayaan po natin na patuloy tayong magtiwala at umasa sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Lord, thank you so much for the peace that you granted to us from within and even from without because of Christ Jesus in our life. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magtiwala, umasa. Ang takot ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng buong pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.

0: sa pagkakataong ito, muli tayong pangunahan at samahan sa pananalangin ng Linggo ng Panginoon si Pastor Joey Roses.
1: Manang umaga po sa ating pong lahat, tayo po'y dumako sa muli sa ating pong panalangin ngayong umaga. Panginoon ng Diyos, patuloy na papasalamat sa inyo pong biyaya at katapatan sa iyo pong mga buhay. Sa gitna po ng mga hamon na iyo pong naranasan sa iyo pong mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong patuloy na gabay po sa amin. Sa kalakasan, sa pag-iingat, piging Panginoon siya pagtuon sa iyong mga panalangin. At yung mga Panginoon kayo po ilalapit po sa iyo upang patuloy na dulog Panginoon ay pong bayan. Sa gitna po ang mga kinakaharap na yung mga challenges po ngayon. Patuloy namin hiniling Panginoon yung intervention sa bawat sulok po ng pagbansa. Specifically Lord sa loob po ng mga paaralan. Considering Lord the current situation Lord, yung mga nakaraan pong pagsubok at hamon na inaharapan ng mga paaralan Lord. Sa gitna po ng violence at disturbing situation, Lord. Hinihiling namin, Panginoon, sa lahat, hinihiling po namin ang inyong pong pagkilos, ang inyong pong presensya, Panginoon, ang inyong pong comfort, Panginoon, dun po sa pamilya po ng mga naging biktima po ng incident, Lord, sa Tacloban. Sa lahat pong pamilya, Panginoon, kayo po patuloy na maranasan po nila ang inyong pong comfort, Panginoon, sa kanila. Sa gitna po ng nang dalalamhati ay nawa po makita po nila ang pagkilos po niya Panginoon sa kanila pong buhay. Nilindahan Panginoon ang inyo pong intervention dun po sa mga nakagawa po ng krimen na ito Panginoon. Nilindahan Panginoon na tulungan mo sila na nawa po ay makilala ka po nila at higit sa lahat Panginoon ay magkaroon sila Panginoon ng tamang understanding Lord ng kabuluhan po ng buhay at higit sa lahat Panginoon ng tamang asal Panginoon upang ang kanila pong buhay hindi po masira tuloy ang masira Panginoon kundi magkaroon Panginoon ng kabuluhan ang kanila pong mga buhay. Nilinayang Panginoon na pati niyo pong tulungan ang mga eskwelahan na maging masa mag-iingat Panginoon, magkaroon Panginoon ng mga programa na maiwasan po o kaya po ay mapigilan maganda po mga gawain Panginoon. We pray Lord for your intervention Panginoon na protektahan Panginoon at po mag-aaral at inmailay ko Panginoon sa mga bagay po hindi po maganda. Tulungan manawa kami Panginoon na patuloy magkaisa upang patuloy na bahagi ang masalita po niyo Panginoon. Especially Lord sa mga kabataan upang sila Panginoon magkaroon po ng tamang gabay. We pray Lord na patuloy niya ang maging bukas sa mga eskwelahan, sa mga campus ministries Lord upang patuloy Panginoon bahagi ang mga salita po ninyo. At sa ganung parang Panginoon ay magkaroon po ng understanding ang mga mag-aaral at higit sa Panginoon may layo sa mga bagay po hindi po maganda. We pray Lord na patuloy niyo po ang tulungan ay pagbayan ay pagbansa Lord na magkaroon po ng programa Lord na ma-address Lord ang problema po namin sa online games Lord, sa mga online programs Lord at lahat po naman nakikita po sa internet na ito po ay ma-filter Panginoon kung ano po makakabuti para po sa amin po mga kababayan. We pray Panginoon na patuloy mo nawang tulungan ay po mga kabataan na magkaroon po ng takot po sa iyo. Makilala ka Panginoon ng mga mag-aaral, mga po lahat po ng mga kabataan. Upang Lord, bukaw sila ng takot po sa iyo at nuwa Panginoon bagay ng kalugulul po sa iyo. Ang prayer po namin Panginoon ay may layo sa karasan at krimen ng mga kabataan. Lalo Panginoon mag-aaral. Lalo sa Panginoon ay tulungan po sila na maging maayos pang ng kanila pong mga pag-aaral na kilang Diyos. Lalo sa Panginoon ay magabayan po sila ng tama. Kaya pinapalalangin po namin Panginoon na nawa po ay patuloy niyo pong gamitin ang mga paralan ang mga guru Panginoon magsilbing gabay po nila. Naturoan po ng tama Panginoon. We pray Lord even for the families Lord na magkaroon nawa na barang influensya po sa mga kabataan upang sila po ay mamuhay po ng laging Panginoon sa iyong kalooban. Ang nilalangin po namin Panginoon ay patuloy po nawa kayong tulungan niyo po ang aming pong bansa na mailayo Panginoon sa mga bagay po na hindi maganda Panginoon. We pray na may layo ang mga paralan Panginoon sa mga gawain pong hindi po maganda sa mga blue eyes po hindi po maganda sa mga gawain po Panginoon ng mga terorista sa mga influences po na hindi po makatulong sa pagtupad po ng pangarap, pagtupad Panginoon sa mga pangarap po ng mga kabataan po namin. Yeah, Lord, we just pray na patuloy pong mahihayag na ang salita po niya sa buong silpang bansa, pag Panginoon, magkaroon po ng transformation, Panginoon, sa ugay po ng bawat Pilipino. Yeah, Lord, tuloy po namin nalangin na nawa po ay patuloy niyo patagin niya iglesia na may kasagapan upang mga salita po niyo patuloy bahagi, Panginoon, sa looban po, labas po ang mga paralan. Lord, salamat po sa iyo at patuloy po namin nalangin ang iyong pagkilos sa iyo po mga buhay, maging Panginoon sa iyo pong bansa, at nawa po ay patuloy po kayo makilala sa wakas huli po ng iyong pong bayan. Salamat po sa iyo. Pinabalik po naman sa lahat ng pupuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa mga pananalangin. Kasama na din po ang aming mga tagapakinig, mga kabahagi po dito sa mabungang panalangin. Ikaw din po, Panginoon, nakakalam ng aming kalagayan, maging sa loob ng tahanan, maging sa iglesia, saan pa man kami. Totoo po na ang kasamaan ay patuloy na lumalaganap, at ito naman talaga nasasaad na sa mga huling panahon ang kasamaan ay lalo pang magpapakasama. Kaya kami lumalapit, Panginoon, na patuloy na nagtitiwala na ikaw ang siyang nagpalaya po sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng katatagan, katagumpayan laban po sa ganitong uri ng gawain, sapagkat ikaw ang Diyos na siyang tumubos sa amin sa pamagitan ng anak mong si Jesu Kristo, na siyang nag-alay ng buhay para sa amin. Patuloy nga po kaming mabuhay na malaya, malaya sa naman pong mga panrayan kaaway, at bayang ikaw ang siyang patuloy na pagtiwalaan sa buhay. Maging sa sitwasyon ng aming kapaligiran, wala po kami ibang aasahan na mag-iingat sa amin at magpuprotekta sa amin, kundi ikaw lamang ang aming pananampalataya. Opo, by the guidance of the Holy Spirit, for us also to continuously be aware of what is really happening, maging sa loob din ng tahanan, mga bagay na hindi nakapagbibigyan sa iyo. Kaya, Panginoon, sa iyo namin titiwalan lahat, at patuloy yung pagkilos sa aming mga kapatiran, mga kamanggagawa, mga iglesia, lalo-lalo na po sa buong katawan ni Kristo sa buong probinsya ng Albay. Samahan niyo po kami, muli mo kami ituwid iayos upang makita po ang tunay na nais mo sa amin, ang nagmamahalan sa isa't isa, nagtutulungan, nagtitiisan sa isa't isa, nagpapatawaran, sapagat alam namin na walang taong di nakakamali. Subalit meron kaming tagapamagitan si Jesu Kristo na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin, at siyang nag-iwan ng halimbawa ng tunay na pagpapatawad at tunay na pag-ibig. Salamat po. Pagtatagumpay namin ang tunay na takot o mga takot na naglalai na humahadlang sa amin upang hindi kami patuloy na magtiwa at sumunod. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin, Lilia, tinitiwalan lahat. Sa dakilang pangalan ng anak mo, si Jesu Kristo, namang Panginoon Jesus, na siyang aming tagapagligtas. Amen and Amen. Puri ng Panginoon. Mga kapatid, inabot na naman po tayo ng oras ng pansamantalang pamamaalam dito po sa ating programang Mabungang Panalangin. Ako ang inyong nakasama, Pastor Ben Fernandez Jr. ng Christ Community Fellowship of Southern Baptist Church. Kung kayo po ay naghahanap ng lugar kung saan kayo ay mas makakakilala pa sa ating Panginoon Hesukristo, pwede po kaming bisitahin dito po sa aming bahay-sambahan sa Soul Subdivision, Bitano, Legazpi City. Halos malapit lang po sa Water District, Legazpi City Water District, or adjacent lang po sa Mayasiano. So, nagpapasalamat din po tayo sa ating nakasama sa technical side si Mon. At ngayon po ay susunod na ang Balita Bicolandia. Magpalain po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. God bless us all. And good morning. Amen. And amen.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari rin maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, palengke caravan ng SSS isasagawa sa mga piling pamilihan sa Bicol ngayong araw. Media Safety and Security Workshop ipinagpapatuloy sa pangatlong araw dito sa Camp General Simeon Ola. Albay Provincial Agricultural Office nakiisa sa pagbubukas ng Agri-Trade Fair and Exhibit 2026. At 1,000 pesos na one-time fuel subsidy para sa mga rehistradong mangingisda sa Legazpi, aprobado na ng Albay Sanggunian. At ngayon po sa mga detalye, magsasagawa ang Social Security System o SSS ng palengke caravan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region ngayong June 26, 2026 upang mas mailapit sa publiko ang kanilang mga serbisyo. Ayon kay SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa, layunin ng programa na mas mapadali ang pag-access ng mga miyembro sa mga serbisyo ng ahensya, lalo na mga hindi agad nakakapunta sa kanilang tanggapan. Ayon kay Mapa, kabilang sa mga serbisyo maaring ma-avail sa caravan, ang pagkuha ng SSS number, pag-update ng personal na impormasyon at records, pag-check ng kontribusyon at pag-a-apply para sa loan. Samantala, gaganapin ang palengke caravan sa ilang piling pamilihan sa rehiyon, kabilang ang Daet Public Market, Buhi Public Market, New Public Market sa Old Albay District sa Legazpi City, Aroroy Public Market sa Masbate, People's Mall sa Naga City, Sorsogon Public Market, Tiwi Public Market at Bato Public Market sa Catanduanes.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagpapatuloy ang isinasagawang tatlong araw na Media Safety and Security Workshop na isinasagawa ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa Camp General Simeon Ola, Legazpi City. Ang naturang workshop ay nilalahukan ng mahigit 50 media personnel mula sa iba't ibang bahagi ng Bicol o region sa loob ng Camp General Simeon Ola. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga mamamahayag sa usapin ng kaligtasan, seguridad, disaster preparedness, at etikal na pamamahayag, lalo na sa pag-uulat sa panahon ng kalamidad, kaguluhan at iba pang high-risk na sitwasyon. Ang nasabing workshop ay inorganisa ng Presidential Task Force on Media Security, katuwang ang Police Regional Office 5. Itinampok sa unang araw ng workshop ang media relations, kaligtasan ng mga mamamahayag, freedom of expression, journalistic ethics, banta sa seguridad sa regyon, disaster risk assessment, hostile environment coverage, personal safety at surveillance detection techniques. Sa pangalawang araw naman ay tinalakay ang basic life support, understanding kidnapping and abduction risks, navigating security checkpoints, at iba't ibang scenario-based at practical exercise. Samantala, sa huling araw ng training ngayong Biyernes, ay patuloy na ituturo ang psychosocial first aid and stress management for journalists. Kabilang sa mga resource speakers ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, National Police Commission o NAPOLCOM, Philippine National Police, Office of Civil Defense, Bicol University at mga eksperto sa media safety.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nakiisa ang pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Albay Provincial Agricultural Office o APAO sa pagbubukas ng Agri-Trade Fair and Exhibit 2026. Ang nasabing aktibidad ay isa sa mga tampok sa pagdiriwang ng taunang Pulang Anggi Festival. Layunin ng naturang aktibidad na ipagmalaki ang mayayamang ani, lokal na produkto at ang walang katulad na sipag at dedikasyon ng mga lokal na magsasaka sa lalawigan. Naging sentro ng aktibidad ang huling paglulunsad ng Go Green, Grow Green Albay Program isang inisyatiba na naglalayong isulong ang organikong pagtatanim, seguridad sa pagkain at ang pangangalaga sa kalikasan. Bukod dito, parte din ng trade fair ang 20 Bigas Meron Nat Initiative. Itinampok din ang pinaka-agri produce contest kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang pinakamalalaki, pinakamabibigat at pinakatatanging produkto. Bukas din sa publiko ang mga hilera ng mga booth exhibits kung saan maaaring mamilin ang mga bisita ng mga sariwa at dekalidad ng gulay, prutas at iba pang farm innovations na gawa mula sa Pulanggi Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, aprobado na ng Sangguniang Panglalawigan ng Albay ang ordinansang magbibigay ng 1,000 pesos na one-time fuel subsidy sa mga rehistradong mangingisda na naninirahan sa lungsod ng Legazpi. Ang naturang inisyatiba na itinakda at isinulong ni Legazpi City Councilor Renato A. Villadulid ay naglalayong magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga mangingisdang apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa committee report ng Committee on Budget and Appropriations, mayroong kasalukuyang 487 na rehistradong benepisyaryo na may duly registered motorized fishing boats o bangkas sa lungsod. Inaasahan namang tataas pa sa humigit kumulang 500 mangingisda ang bilang ng mga makikinabang kapag natapos na ang mga nakabinding aplikasyon para sa pagpaparehistro. Sa ilalim ng ordinansa, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay dapat na bona fide residents ng Legazpi City at nakarehistro sa City Fisherfolk Registry. Ang ayuda ay para lamang sa mga mangingisdang gumagamit ng maliliit na motorized fishing boats ng mangingisda sa loob ng municipal waters ng lungsod. Matapos ang

0: pasyente ang nagpakonsulta sa kanilang outpatient department o OPD simula na buksan ang pasilidad noong ika-29 ng Abril na pinangunahan ni Albay Governor Noel E. Rosal. Mula sa nasabing bilang 3,401 na kaso ang na-examine sa pasilidad. Umaabot naman sa 70 pasyente at emergency cases ang na-cater sa kanilang emergency room. Dagdag pa ni na Officer in Charge, Chief of Hospital Jean Luis Vitulia Lombres at OIC Chief Nurse Christian Marlo de Guzman, nasa 66 na pasyente na rin ang na-refer sa higher facility tulad ng Rapo-Rapo District Hospital, Legazpi City Hospital, Bicol Regional Hospital and Medical Center at iba pa. Mayroon din anyang 8 emergency deliveries na naisagawa sa Batan at 48 na pasyente ang dumaan sa obserbasyon. Umaasa naman ang pamunuan ng Batan Infirmary na kalaunan ay madadagdagan pa ang iniaalok na serbisyo sa mga residente sa isla maging sa mga karatig na lugar.
1: Paretang Bicolandia.
0: Idineklara naman ang sangguniang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Committee on Crisis and Emergency Management na pinamumunuan ng ex-officio board member Milagros Bal ang Municipal Ordinance Number 09-2026 ng Santo Domingo bilang valid at operative sa ika-47 regular session nito na ginanap kamakailan sa new SPA Session Hall. Ang ordinansa ay nagtatakda ng Incident Command System o ICS bilang standard na sistema ng emergency response ng bayan. Ayon kay Councilor Marvin Baloloy, layunin nitong formal na ma-institutionalize ang ICS upang mapalakas ang isang command structure at maging maayos ang koordinasyon ng mga ehensyang tumutugon sa sakuna. Kinilala ng komite na valid ang paggamit ng ICS sa Santo Domingo sa mga nakalipas na taon at nakatulong sa mas organisado at mabilis na pagtugon ng mga insidente tulad ng pagputok ng bulkang Mayon, pagbaha at landslides. Nakasaad din ang ordinansa o sa ordinansa na nakabatay sa Republic Act Number 10121 at ang pondo para sa mga implementasyon ay kukunin mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Fund.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinaigting pa ng Provincial Government of Albay ang dengue prevention and response efforts nito kasunod ng clustering ng mga kaso ng dengue sa Barangay San Pedro Bacacay, Albay. Nagsagawa ng investigasyon at surveillance activities ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit kasama ang Provincial Dengue Program and Environmental Sanitation Team sa mga apektadong komunidad. Layunin nito na mapag-aralan ang sitwasyon sa mga komunidad at para maipatupad ang mga agarang intervensyon. Nabahagi naman ang mga health worker ng mga kulambo at mga communication material para sa mga apektadong tahanan at maging sa mga elementary schools para mas mapalakas pa ang proteksyon laban sa mga sakit na nagmumula sa mga lamok. Nagsagawa din ang grupo ng dengue awareness campaigns sa Barangay San Pedro Chapel, Balandra Daycare Center at San Pedro Elementary School. Nakiisa din ang mga residente ng Purok to Purok Clean Up Drive na naglalayo na matanggal ang mga lugar na posibleng pinangingitlugan ng mga lamok. Binigyang diin din ng Provincial Health Office ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na partisipasyon ng komunidad sa pagpuksa ng dengue. Hinimok din ng grupo ang pagkakaroon ng regular na pangangalaga ng kapaligiran para malabanan ang sakit. Hinimok din ng mga health official ang local officials at mga residente na ipagpatuloy ang tuloy-tuloy na paglilinis sa kapaligiran, alisin ang mga stagnant na tubig at agad na magpakonsulta ang mga individual na nagpapakita ng mga sintomas ng dengue para masiguro ang agarang pagtuklas at paggamot nito.
1: Paretang Bicolandia.

0: ipinisinta ni Bicol Regional Development Council Chairperson at Albay Governor Noel E. Rosal ang mga pangunahing infrastructure and development priorities ng Bicol Region sa isinagawang Luzon Area Committee Meeting ng Regional Development Council sa San Fernando, La Union. Ilan sa mga panukala ay ang pag-amyenda ng Department of Energy Circular Number 2025-10-0023 na i-classify ang relocation ng mga nakaharang na poste ng kuryente sa mga kalsada na may right-of-way bilang isang eligible project sa ilalim ng Electrification Fund ng gobyerno. Ayon kay Rosal, ang nasabing panukala ay naglalayon na matuldukan na ang matagal ng issue na may kinalaman sa utility poles na mas nakapagpapatagal na magpagsagawa ng mga kalsada, pagpapalawak nito at iba pang proyektong pang-imprastruktura. Kanya ding iniulat ang patungkol sa isang resolusyon na inaprobahan at inendorso sa Department of Public Works and Highways. At sa naturang resolusyon ay nanawagan sa ahensya na maglaan ng pondo para sa relokasyon ng utility poles na apektado ng road widening projects at mga katulad na inisyatiba. Binigyang diin din ng gobernador na ang pagresolba sa naturang issue ay mahalaga sa road development projects, partikular sa mga lugar na mas may mabilis na pag-unlad, kung saan prioridad ang pagpapadami ng mga infrastruktura. Idinagdag din ng gobernador na ang pagbabagong gagawin sa Old Legazpi Airport site na maging Albay Township Project ay kasama sa mga update sa Luzon Special Development Framework. Ang nasabing framework ay nagsisilbing pangmatagalang gabay sa sustainable at strategic development sa buong Luzon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ang Provincial Government of Albay ng Capacity Building Seminar kamakailan o kahapon para tulungan ang local government units na makagawa ng investment-ready industrial zones. Layunin ng naturang aktibidad na mahikayat o makapaghikayat ng negosyo at makapaghatid ng trabaho. Ang naturang aktibidad ay may titulong From Club Destination to PESA Ready Investment Attractive Industrial Zones, a Capacity Building Seminar, ay isinagawa sa pamamagitan ng Local Economic Development and Investment Promotion Office na isinagawa dito sa Legazpi City. Ang naturang seminar ay inorganisa sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry Albay Provincial Office, Philippine Economic Zone Authority at iba pang development partners. Nilalayon din ang naturang aktibidad na palakasin ang kakayahan ng local government units na baguhin ang mga lugar na maging industrial zones na may kakayahan na manghikayat ng strategic investment o investment at mas malawak na oportunidad sa ekonomiya. Umaasa ang mga opisyal ng probinsya na ang naturang inisyatiba ay makakasuporta sa pagkakaroon ng trabahong makahikayat ng local business activities at mapausad ang pangmatagalang industrial development ng Albay. Isinagawa din ang committee signing ceremony para maging opisyal ang suporta sa pagitan ng mga LGUs at partner institutions para sa pagtataguyod ng development ng mga industriya sa buong probinsya. Ayon sa provincial government, ang nasabing inisyatibo ay nagpapakita ng patuloy na commitment para sa pag-unlad ng ekonomiya, pagkakaroon ng trabaho at pangmatagalang industrial development para sa mga Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinaigti ng Rapo-Rapo Municipal Police Station ang kanilang police presence at police assistant sa Rapo-Rapo National High School bilang bahagi ng pagpapatibay ng seguridad sa paaralan. Layunin ang aktibidad na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga kawani sa pamamagitan ng mas pinaigting na police visibility at pagpapanatili ng kaayusan sa loob at paligid ng paaralan.
1: Mayon Updates.
0: Mm-hmm. At para naman po sa ating Mayon update, sa araw na ito, patuloy pa rin na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugan na mataas pa rin po ang aktibidad nito. Patuloy pa rin ang pagbuga ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers, at sa Miisi sa 1.8 kilometers na may panakanaka at mahinang Strombolian activity. Naitala rin po ang 10 volcanic earthquakes, kabilang ang 5 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 8 minuto ang haba. 173 rockfall events naman po ang naitala. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Samantalang sa sulfur dioxide flux ay naitala ang 3,337 na tonelada. Sa plume naman, umabot ito sa 200 metrong taas mula sa crater, katamtamang pagsingaw na napadpad sa ilagang silangan at panandali ang pag-impis naman ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa ilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan at posible pa rin maganap ang pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: Para naman po sa lagay ng panahon para sa June 26, araw ng Biyernes, ang buong Bicol Region ay makararanas ng pulupulong pag-ulan o thunderstorms, partikular na sa hapon at gabi. Bagamat walang direktang bagyo na natatama, ang pinaigting na hagab o habagat ay magdadala rin ng malalakas na hangin sa rehiyon. Patuloy pa rin na asahan ang mga maulap hanggang sa makulimlim na papawirin na may kasamang panandali ang mga pag-ulan at thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Bahagya hanggang sa malalakas na hangin naman na manggagaling sa Timog Kanduran ang iiral. Ayon sa PAGASA DOST, walang direktang banta ng pag-apaw ng mga ilog sa Bicol River Basin, ngunit posibleng magkaroon ng pagbaha o pagkakaipon ng tubig-baha sa mga kalsada at mabababang lugar kapag bumuhos ang malalakas na thunderstorms o ulan. Katamtama naman po hanggang sa maalon ang karagatan sa buong baybayin ng rehiyon. Pinag-iingat pa rin po ang mga kababayan natin sa pagkakaroon ng thunderstorms at magdala po ng payong at maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan, iwasan ang mga pamamalagi sa mga mabababang lugar o sa ilalim ng mga punong kahoy.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman po sa Salmo 62, talatang 1 at 2. Sa Diyos lang ako'y may kapahingahan. Ang kaligtasan ko'y nagmumula sa Kanya. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya ang aking tanggulan, kaya ligtas ako sa kapahamakan. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na inihatid namin sa inyo sa araw na ito ng Biyernes, Hunyo 26, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Ano nga ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon na kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ito ay dahil inaatake ng HIV ang mga cell na dapat sumasalag sa virus para hindi dapuan ng sakit ang katawan. Ang HIV infection ay pwedeng i-manage sa pamamagitan ng gamot na antiretroviral therapy o ART. Kapag tamang pag-inom, as prescribed, ang bilang ng HIV sa dugo ay bumababa hanggang sa halos hindi na ito madetect. At kapag ito ay undetectable na, ang pasyente ay magiging malusog at hindi na makapanghahawa pa. Ang antiretroviral therapy or ART ay lifetime medication at kinakailangang inumin araw-araw.
3: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
1: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shikai na Abalon.
4: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na serbisyo de gobyerno sa gitna ng impeachment trial ng pangalawang pangulo.
3: Court Sheriff Abe Andres haharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
2: At sa Kalakalan, ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang June 30. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tiniyak ng Malacañang na hindi maaantala ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga proyekto at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Anya, hindi dapat maapektuhan ng impeachment process ang trabaho ng pamahalaan. Sinabi rin ni Yusek Castro na may hiwalay na tungkulin ang Senado bilang impeachment court at bilang mambabatas at inaasahang magagampanan ng mga senador ang parehong responsibilidad alinsunod sa ating konstitusyon. Habang nagpapatuloy ang proseso ng impeachment, iginiit ng Malacañang na nananatiling prioridad ng pamahalaan ang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan at ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng gobyerno.
4: Pag-araw, pangunahing balita.
3: Isinama ng House Prosecution Panel bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio si Court Sheriff Abe Andres. Si Andres ang sheriff na nasangkot sa insidente noong 2011 sa Davao City kung saan nakunan ng video ang komprontasyon nila ni Duterte Carpio habang isinasagawa ang isang demolisyon na may utos ng korte. Ayon sa House Prosecution Panel, mahalaga ang magiging testimonya ni Andres bilang bahagi ng mga ebidensyang ihaharap sa Senado. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kampo ng pangalawang pangulo kaugnay sa pagkakasama ni Andres sa listahan ng mga testigo. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa Senado sa Hulyo 6 kung saan magdidinig ng mga ebidensya at pagpapasya sa magiging resulta ng paglilitis.
4: Pag-araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapaabot ng pakikiramay ng sambayanang Pilipino sa bansang Venezuela na nakaranas ng dalawang magkasunod na malakas na lindol. Sa ulat, umabot na sa 164 ang nasawi habang nasa 1,000 ang sugatan sa magnitudes 7.2 at 7.5 na pagyanig malapit sa Caracas, Venezuela. Bukod pa sa malawak na pinsala na iniwan ng lindol, lindol sa mga gusali at iba pang imprastruktura. Sa isang pahayag, ipinarating ng Pangulo ang pakikidalamhati sa mga mamamayan ng Venezuela. Anya, nakikiisa ang Pilipinas sa mga naapektuhan ng kalamidad. Nagparating din si Pangulong Marcos ng panalangin para sa kanilang pagdaan sa matinding pagsubok na ito at umaasa ng kaligtasan at mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy ang pagresponde ng mga rescuers sa mga guho sa pag-asang may mailigtas pa mula sa trahedya.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: Ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite apektado ng water interruption hanggang Hunyo at 30. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Nakakaranas ng water interruption ang ilang bahagi ng Metro Manila at Cavite mula Hunyo a 23 hanggang a 30. Ayon sa Maynilad, isinasagawa ang paghinto ng supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga para sa network maintenance at system optimization activities. Kamakailan lamang ng pagmultahin ang Maynilad ng 54.3 million pesos dahil sa matagal at paulit-ulit na kakulangan ng tubig na nakakaapekto sa mahigit 165,000 customers. Sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na lumabag ang Maynilad sa serbisyo nito sa ilang lugar sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque at Cavite habang itinuro naman ng kumpanya ang kalidad ng tubig sa Laguna Lake bilang dahilan ng mga naging service disruption. Sa iba pang balita, posibleng bumaba muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang pagbaba ng presyo nito sa ikatlong araw ng kalakalan sa world market. Naitala ang inaasahang bawas presyo na 70 sentimo kada litro sa diesel, 30 sentimo sa gasolina at 60 sentimo sa kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na may posibilidad ng rollback, ngunit hindi ito kasing laki ng ipinatupad noong nakaraang Martes at maaari ring manatiling walang pagbabago ang presyo. Iginiit naman ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi na kailangan ang imbestigasyon sa mga oil company dahil patuloy na binabantayan ng Department of Energy o DOE ang galaw ng presyo ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 55 centavos sa US dollar, 43 pesos at 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 46 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Ayon sa PAGASA, huling namataan, 620 kilometro sa northeast ng Itbayat, Batanes, ang Severe Tropical Storm Francisco at tataglay nito ang lakas na 75 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 115 kilometro kada oras. Samantala, ang binabantayan namang Tropical Storm Gardo ay natagpuan na may lakas na 85 kilometro kada oras at patuloy namang pinalalakas ng habagat ang pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay makararanas ng paminsan-minsang mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Sa Batanes at Babuyan Islands, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa Tropical Storm Francisco. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas at ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon at Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26.4 hanggang 31.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.28 at lulubog dakong alas 6.28 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamo ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Merigay Apiato sa impeachment.
3: Insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasangkutan ng mga kabataan, ikinadurog ng puso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ugat ng pangyayari, pinatutukoy sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan.
2: At sa palakasan, Pilipinas may silver at 3 bronze sa Asia-Oceania Sambo Championships.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua hinamo ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio na ipresenta si Merigay Apiato sa impeachment trial. Para sa kabuuang detalye, narito si Eddie Galvez.
6: Hinamo ni House Prosecutor at 3rd District Representative Joel Chua ang defense team ni Vice President Sara Duterte na ipresenta si Merigay Apiato sa impeachment trial proper. Sabi ni Chua, mawala lahat ang isyong nakapalibot sa umano'y maling paggamit sa confidential funds kapag naipresenta ng defense team si Merigay Apiato. Ang pangalang Merigay Apiato ang lumabas sa acknowledgement receipts gamit para sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Subalit sa record ng Philippine Statistics Authority, walang lumabas na birth record sa ilalim ng pangalan, kaya rito nagkaroon ng question kung talagang may ganitong nilalang. Kinumpirma ni Chua na nanatiling nasa listahan ng prosecution ang pangalang Merigay Apiato bilang material witness. Samantala, pinasalamata ng House Prosecution Panel ang Senate Impeachment Court sa pagtatapos ng 5 araw na pre-trial at pagkompleto sa markings ng documentary evidence at pagsumite ng stipulations at manifestations bago ang trial proper sa July 6. Binigyang kredito ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang Senate Impeachment Court para sa pagtulong matiyak na maayos na uusad ng paglilitis sa kabila ng makapal na ebidensya, partikular ang libo-libong dokumento na susuporta sa articles sa umano'y unexplained wealth at confidential funds. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hindi katanggap-tangga para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malagim na insidente ng pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 mag-aaral ang nasawi at nasa 20 iba pa ang sugatan. Inihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na heartbroken ang Pangulo sa pangyayari. Aniya na durog ang puso ng Pangulo sa insidente lalo na't kabataan ang mga sangkot dito. Aniya, hindi matanggap ng Pangulo na nakayan ang pagplanuhan at gawin ng mga menor de edad ang nangyaring krimen kung saan mga kapwa kabataan din ang nabiktima. Ayon kay Castro, inatasan ng Pangulo ang mga otoridad na tukuyin agad ang naging ugat ng krimen para matugunan ng pamahalaan ang problema. Aniya, naniniwala ang Pangulo na hindi dapat isantabi ang pangyayari at sa halip ay dapat na maipakita kung paano inaalagaan ang mga kabataan nang sa ganon ay hindi sila masadlak sa maling gawain. Inatasan din ng Pangulo ang pagtukoy kung totoong may kinalaman ang mga mapanganib na gaming apps sa nangyaring karahasan sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Pinakilos din ng Pangulo ang lahat ng concerned government agencies na gawin ang lahat para maiwasang maulit ang insidente ng karahasan sa mga paaralan lalo na sa ating mga kabataan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, tatalakayin ng House Committee on Basic Education and Culture sa pagdinig sa Lunes, Hunyo 29, ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Committee Chairperson at Pasig Representative Roman Romulo, layunin nitong suriin ang mga umiiral na patakaran sa kaligtasan sa mga paaralan at alamin kung ano-anong hakbang ang maaaring gawin upang maiwasan ang kaparehong insidente sa hinaharap. Inaasahang dadalo sa pagdinig ang mga kinatawan ng Department of Education, Philippine National Police at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng ulat at mga rekomendasyon. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente habang isinusulong ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral sa mga paaralan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro nagtataka kung ano ang kinatatakutan sa pagmamarka sa mga selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue. Nagbabalik para sa detalye si Eddie Galvez.
6: Nagtataka si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro kung ano ang nakatatakot sa pagmamarkahan sa selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang sabi ni Luistro, tinutulan ng defense team ni Vice President Sara Duterte hindi lamang ang pagbubukas ng selyadong kahon kundi pati na ang markings ito bilang documentary evidence. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na payagan buksan ang BIR sealed box dahil maaaring naglalaman ito ng dokumentong kaugnay sa impeachment article ni VP Sara sa unexplained wealth. Ayon kay Luistro, ang records ay mahalagang bagay sa impeachment article sa umano'y unexplained wealth dahil maaaring naayon sa batas ang income o kinikita ni VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Umaasa naman anya ang House Prosecution Panel na sa kalaunay mag-uutos ang Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng selyadong kahon ng BIR. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Inilunsad ng Philippine National Police sa Negros Island Region ang Safe NIR Dial 911 o isang programang layong mapabilis ang pagresponde sa mga krimen at iba pang emergency sa Negros Oriental, Negros Occidental at Siquijor. Ayon kay Police Regional Office NIR Acting Director Brigadier General Romano Cardinio, ang mga tawag sa 911 ay agad na ipapasa sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang mas mabilis na makatugon sa anumang insidente. Nagpahayag naman ng suporta ang mga lokal na opisyal, mga ahensya ng pamahalaan at mga volunteer groups sa programa sa pag-asang makatutulong ito sa pagpapalakas ng seguridad, pagpigil sa krimen at mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa buong rehiyon.
4: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, mahigit 600 coconut farmers at kanilang mga pamilya sa San Remigio Antique ang nakinabang sa mobile health services ng Philippine Coconut Authority o PCA na lumagpas sa target na 500 benepisyaryo para sa 2 na aktibidad. Ayon sa PCA, bahagi ang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na naglalayong mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga magsasaka ng nyog. Bukod sa libreng consultation, dental at eye check-up, na bahagi rin ng libreng gamot ang mga kalahok na ahensya ng pamahalaan. Nagbigay rin ng iba pang serbisyo tulad ng birth registration, libreng gupit at tulong para sa mga nangangailangan ng ayuda. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang programa lalo na sa mga residente ng mga liblib na barangay na hirap makapunta sa mga health center.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Nakasungkit ng silver medal ang Filipina athlete na si Sofia Novino sa unang araw ng Asia-Oceania Sambo Championships na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Tinapos ni Novino ang laban bilang runner-up sa Youth Women's 47-kilogram division matapos talunin ng kinatawan ng Kazakhstan sa championship match. Bukod sa silver ni Novino, nag-uwi rin ng tig-isang bronze sina Jeneline Tunyakaw, Tess Polistico at Princess Boyore sa kani-kanilang weight divisions. Ayon sa National Sambo Team, magandang simula ito para sa Pilipinas sa isa sa pinakamahihirap na torneo ng Sambo at umaasang mas marami pang medalya ang may uuwi sa mga susunod na laban.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Naging mahalagang karanasan naman para kay Filipina tennis star Alex Iala ang makasama sa doubles ang pitong beses na Grand Slam champion na si Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany kahit nagtapos ang kanilang kampanya sa quarterfinals. Nagwagi ang tambalan nina Iala at Williams sa kanilang unang laban ngunit natalo sa second seeded pair sa quarterfinals kaya hindi na umabot sa semifinals. Ayon kay Iala, isang natatanging karanasan saan ang makalaro ang isa sa pinakamahusay na tennis players sa kasaysayan. Anya, marami siyang natutunan na magagamit sa nalalapit niyang debut sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipinong magiging seeded player sa singles ng isang Grand Slam tournament. Sa ating pagpapatuloy, cabinet officials ng administrasyon nagpulong para pag-aralan at isapinal ang paggamit ng 2026 at 2027 national budget.
3: Pilipinas at Poland, palalakasin ang ugnayan sa digital technology at cyber security.
2: At sa Ibayong Dagat, Japan, naghain ang protesta sa China dahil sa gas drilling sa East China Sea.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
3: Nagpulong ang mga miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto upang suriin ang paggamit ng 2026 national budget at pag-usapan ang mga prioridad na paggagastusan para sa 2027. Ani Recto, mahalagang mabantayan ang pagpapatupad ng mga programa at mapabilis ang mga proyekto ng pamahalaan sa nalalabing bahagi ng taon. Tinalakay rin sa pulong ang uplift program ng gobyerno na layong makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis sa Middle East at pagtaas ng presyo ng langis. Dumalo sa nasabing pagpupulong ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Napigilan ng mga otoridad ang isa pang posibleng pag-atake sa isang paaralan sa Leyte ilang araw matapos ang pamamaril sa Tacloban City. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang banta na kumalat sa social media at agad itong inimbestigahan ng pulisya. Natunto ng mga otoridad ang isang 14-anyos na estudyante na umano'y sangkot sa pagpapakalat ng naturang pagbabanta. Dinala ang menor de edad sa pangangalaman alaga ng mga social welfare officer para sa kaukulang pagproseso at pagsusuri. Ayon sa pulisya, wala namang nakumpirmang agarang banta sa paaralan matapos ang kanilang investigasyon. Kasunod nito, nanawagan ang mga otoridad sa mga magulang at paaralan na bantayang mabuti ang kalagayan at online activities ng mga kabataan upang makatulong sa pag-iwas sa mga kahalintulad na insidente sa hinaharap.
4: Pangunahing balita.
3: lalakasin pa ng Pilipinas at Poland ang ugnayan sa digital technology at seguridad sa internet. Sa pagpupulong ng Department of Information and Communications Technology at mga kinatawan ng Poland, tinalakay ang posibleng pagtutulungan sa pagpapalawak ng digital service ng pamahalaan, paggamit ng artificial intelligence o AI at pagpapatibay ng cybersecurity. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga ang pagpapalitan ng kaalaman at karanasan ng dalawang bansa upang mapalawak ang inobasyon at mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mamamayan. Ipinahayag din ni Aguda ang hangarin ng Pilipinas na higit pang mapalalim ang pakikipagtulungan sa Poland para sa isang ligtas, makabago at mas maunlad na kinabukasan sa digital service.
2: Nagpahayag ng formal na protesta ang Japan laban sa China kaugnay ng panibagong gas drilling activity ng Beijing sa East China Sea. Ayon sa pamahalaan ng Japan, namataan nila ang isang drilling vessel ng China malapit sa hangganan ng inaangking exclusive economic zones ng dalawang bansa. Nanawagan ang Tokyo na ipagpatuloy ang pag-uusap ng magkabilang panig para sa maayos na pagpapaunlad ng likas na yaman ng lugar. Samantala, iginiit ang Japan na nakababahala ang patuloy na hakbang ng China sa kabila ng mga nauna ng protesta ng kanilang pamahalaan.
4: Bagong araw, balita, pandaigdig.
3: Nanawagan naman ang International Organization for Migration ng agarang suporta mula sa international community para sa Venezuela matapos ang magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa bansa. Dahil sa lawak ng naging pinsala, nagdeklara na ng state of emergency ang pamahalaan ng Venezuela upang mapabilis ang pagtugon sa mga apektadong lugar. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay at suporta ang iba't ibang leader ng mga bansa habang nagpapatuloy ang rescue at relief operations para sa mga naapektuhang komunidad.
4: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 62 talatang 8. Magtiwala kayo sa kanya sa lahat ng panahon, kayong kanyang bayan. Ibuhos ninyo sa kanya ang laman ng inyong puso sapagkat ang Diyos ang ating kanlungan.
4: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga, 26 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
3: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
4: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
3: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
7: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas. Bicolandia. Maganda umaga. Buenos dias, mis amigos y amigas en todos Bicolandia.
1: Maray aldaw.
0: Gising-gising na po at samahan niyo po kami ngayong araw na naman ng Biyernes.
1: Mm-hmm. Araw ng Biyernes.
0: Mm-hmm. 26 na sa bulan ng Hunyo. Samahan niyo po kami ngayong umaga. Gising-gising-gising na. May trabaho, may pasok, may trabaho, trabaho, trabaho.
1: Bangon, bangon, bangon. Tanghali na, pwede ah.
0: Oo, tanghali na.
1: Ako'y nanibago alas 7. Napapagatuloy ang aking gising lagi.
0: Ang dating mo eh. Oo. Maaga.
1: Maaga.
0: Maganda na yung maaga kaysa sa late.
1: Oh.
0: Kumusta ho kayo? Kumusta po ang inyong kalagayan? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Amen.
0: Araw ng Biyernes, sa mga may trabaho ngayon, may pasok. Gising-gising na.
1: Mm-hmm. At maganda, maganda na. Mag-inat-inat.
0: Mm-mm. Siyempre ngayong araw ng Biyernes, kahit anong paman ang mangyari, haharapin natin ito. Dahil meron tayong kasama, kasama natin ang Diyos.
1: Amen.
0: Kaya oras na naman para bumangon.
1: Oras na para po pag-isipan ang buong maghapon sa ating buhay.
0: Oras na naman para atubangon tangal daw na ini. Nadawa nga ni may mga rimalasos, may mga problema sa buhay, may mga kabigatan. Meron tayong kalakasan kay Kristo.
1: Ayan, oras na para ngumiti at umpisa ng umaga na may saya sa kanilang mga puso at mga mukha.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang may bitbit na mga impormasyon at siyempre kasama doon higit sa lahat ay ang
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating chief tech.
1: Walang iba,
0: Don Alfonso.
1: Iyo.
0: Kami po si R&R, ang mga lalaking magpapahinto ng inyong kalungkutan
1: at magpapatuloy ng inyong kasayahan.
0: Yan.
1: Para
0: minimize mo pala.
1: Minimize ko eh. Ako ba naman ay laging alam mo si Sek, ibang klase talaga ito si Sek.
0: Ibang klase.
1: Ibang klase.
0: Siyempre, ang hindi nagbabagot laging nandiyan, nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jellet.
1: Ito naman po ang inyo nakasama tuwing araw po ng Biyernes lang. Ito po naman po si Daddy Roo, Ruel Arjuela.
0: Bago tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay sa mga bagay-bagay, simulan natin ang araw na ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Okay.
0: Ay, at dahil
1: hindi na nabiblis ako doon sa tugtog sa tingting na nandadala ako. Okay, Galatia chapter 5 verse 25 to 26. Ito po ang sinasabi sa Tagalog na pagkakasalin.
0: Galatia 5:25 to 26.
1: Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa.
0: Ayun.
1: Nangag-iinggitan sa isa't isa.
0: Matindi ang pagka-Tagalog.
1: Tagalog na Tagalog talaga.
0: Ang sabi naman sa New International Version, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other.
1: Provoking one another. Alam mo sa Tagalog eh, nangagmumungkahian sa isa't isa. Ayun.
0: Provoking pala ang nangagmumungkahian. Ibig sabihin na provoking eh,
1: Nag-uudyok
0: ng galit.
1: Nag-uudyok ng galit sa isa't isa.
0: Ibig sabihin, bully.
1: Yan. Kung daw po tayo ay lumalakad sa espiritual at tayo kumikilala sa Diyos at sinasabi natin tayo anak ng Diyos, ay huwag kang mag-uudyok ng ikasasama ng iyong kapwa.
0: Ayun. Iwasan natin yun.
1: At dun sa huli, nabanggit pa rin na pwede, ang sabi dun ay huwag din kayong nangag-iinggitan sa isa't isa.
0: Ayun.
1: Oo. Ang hirap nun.
0: Medyo there is a thin line that divides between inggit at inspirasyon.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, gusto mo rin yung kanyang sasakyan. Huwag ka mainggit.
1: Iyan.
0: Ang inggit kasi doon is, negative. Kinuha lang naman yan dahil hulugan yan. Wala nang makain yan. Inggit yun eh.
1: Kuha pa. Pero akala mo na may maihulo.
0: Iyan naman eh. Tingnan mo kanya. Dalawang buwan lang yung hatak na yan. Inggit yun. Hinusgahan. Wala naman nga niya. Permingan niya tuyo yan. Yeah. Tingnan mo nga niya. Permingan yan.
1: Pero dapat.
0: Ang dapat, inspirasyon. Ay, grabe ka niya si, ikapitbahay natin. Nakakuha ng kotse. Magsusumikap din ako.
1: Yan.
0: Para makakuha din ako.
1: Ayun.
0: Inspirasyon yun.
1: Yun ang inspirasyon. Mm-hmm. At yan po ang ating pong dapat gawin.
0: Yun.
1: Maging ang bawat nakikita natin at ang bawat mga umuunlad ng tao na tao, maging inspirasyon mo sa iyong buhay.
0: Wala namang masama na maghangad ka kung anong meron ang iba.
1: Oo.
0: Diba, ibig sabihin nyo, nangangarap ka din. Iba pa din.
1: Iyon ang napakaganda.
0: Oo, nangangarap din naman tayo kung anong meron ng iba.
1: Ayan.
0: O diba? Halimbawa, nangangarap din naman tayo magka-BYD.
1: Iyon.
0: Kaya lang ayaw ko na ng BYD pa din.
1: Oo, mahirap.
0: Oo.
1: Nag-overheat yan sa Pilipinas.
0: Oo. At saka, alam mong meaning ng BYD?
1: Bisikleta.
0: May bago.
1: Bago ng meaning,
0: Oo.
1: Ano bang meaning ngayon? Mukhang ako'y nahuhuli sa...
0: Oo, may bago.
1: Ano bang bago ngayon na BYD?
0: Bading yung driver.
1: Abo ko niyan. Ay, kaya pala, pag ikaw yung may sinusundang BYD, medyo alerto ka.
0: Medyo alerto ka.
1: Baka biglang bumaba yung bintana nun at kindatan ka.
0: Ang pito nun kakaiba eh. Ang busina nun kakaiba eh.
1: Piwiw.
0: Hindi.
1: Ano?
0: Put-mot.
1: Put-mot. Matindi ah. Okay. Ayoko na ng BYD.
0: Okay.
1: Baka tayo yan eh.
0: Kaya wag na tayo nga. Mangarap, ayoko na mangarap.
1: Tama na tayo dyan sa ano?
0: Dyan sa ino mo. Okay
1: yan,
0: na tayo dyan.
1: Kay Kaino.
0: Tsaka sa akin yung MG.
1: Yung.
0: Maginoong gwapo.
1: Yan. Yan ang magagandang.
0: Magagandang sakyan.
1: Oo. Trademark. Pero BYD, ayoko na.
0: Ayoko na, ayoko na.
1: Lalo akong nawala ng inspirasyon. Hindi ako na-inspired.

0: Ng paunti na ang ang mali.
1: Medyo
0: paunti na paunti ang mali.
1: Marami ng correct.
0: Marami ng correct.
1: Hindi ako maka move on doon sa BYD talaga pa din. Ngayon ko lang nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Ito yung nakapagpalakas ng akin.
0: Kaya pa di, sa sunod mong ano, mag-MG ka na lang.
1: Yan, MG. Maginoong...
0: Guwapo.
1: Guwapo. Yan, o. At ito yung sinasabi naman ng salita ng Diyos sa atin, huwag magmungkahian sa isa't isa o mag-udyok, mag-provoke, ha? Mag-provoke pa yan. Ingatan niyo po yan na kayo makapagbigay ng galit o inggit sa iyong kapwa.
0: Ayun, ha? Ayan, yun po. O, manalangin muna tayo
1: po. Manalangin, no? Dahil ngayon po ay Friday. Wala namang ibang magpipray dito kundi ikaw. Ako. Samahan nyo na lamang po ako sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, maraming salamat po, O Diyos, sa aming pong pagkagising sa umagang ito. We thank you, God, sa strength, sa kalakasang physical na ito, nakakuha na naman po namin ang aming pong kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat din po sa inspirasyon ng buhay sa buong maghapon. At tulad ng iyong mga salita na nagsasabing, huwag kaming magkaroon ng ganong pag-uugali na kami makapag-provoke o kami ay makapagbigay ng paghusga sa aming pong kapwa o makapagbigay ng inggit na hindi maganda ang resulta. Kundi kami makapagbigay ng inspirasyon. Mapagpala ang mga taong aming pong makausap at maging pagpapala po kami. O Diyos, sa buong maghapon, samahan mo po kami. Pagtagumpayin, O Diyos, proteksyonan sa aming pong mga ginagawa. Ito po ang aming panalangin, Panginoong Diyos. Hiningi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen and amen.
0: Ayon!
1: Ayon, no?
0: Nagos-dagos na kita mga tugang.
1: Ayan.
0: Sinimula lamang muna natin sa ating, siyempre, gabay. Galing sa salita ng Diyos.
1: Hindi talaga ako makano doon sa BYD. Hindi mo pati. Bilib na bilib pa naman ako.
0: Sabi ni Tere, ang hirap manalangin na may bit-bit na BYD.
1: Pinigil ko nga eh, sarili ko yan. Alam mo, eh, kaya naman natin control eh. Sarili. Pero natatawa talaga ako.
0: Oo.
1: Kaya medyo seryoso yung aking panalangin.
0: Oo nga eh.
1: Sapagkat doon ko na lang dinaan.
0: Buti hindi mo na narinig yung busina.
1: Mananalangin sana ko, Lord.
0: Oo.
1: Ayoko na po ng BYD, ha?
0: Ang panalangin mo, katawa, ang busina mo kasi, no, nagiging ano, parang... put mo.
1: Eh, dati yung busina ko kay Ino.
0: Talaga magugulat ka eh.
1: Ganun siya eh. Pero nung palitan ng BYD, put mo.
0: Kahit nagmamadali ka eh, hindi na nababago tulog yun eh.
1: Yung, alam mo yung matatapat, ano, naputputan. Ano yung mapapalingo talaga yun eh. Astig yung BYD, pero yung busina, pot-pot. Matindi.
0: Matindi. Hi, good morning po sa mga nandiyan na sa Facebook Live. Good morning, Sister Weng. Diyos, maraming na pagkaagahon. Salamat tunon, Lord, sa biglang pag-uran sa bulod kang Taysan. Hello, umulan, Pastor Rico. Bygone, Pastor Well.
1: Iyan, mabiyayang mga ngiti sa bawat isa.
0: Amen.
1: Iyan, oh, salamat sa Panginoong Diyos. Ayan.
0: Sabi ni Mikey Bisplana, blessed morning po, Pas. Palagi po kami nakikinig at nanonood ng programa niyo.
1: Salamat. Ayun, oh, good morning sa inyo dyan.
0: Mm-mm.
1: Maging masaya at, aba, ito si Ate Jen ay nanonood lang, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oh, maging masaya, Ate Rowena, sabi dito, maging masaya at inspirasyon. Dapat ang bawat isa ang achievements ng iba.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, instead, maging banal na challenge ito sa kanya.
0: Ayun.
1: Para maabot din ang kanyang mithiin o adhikain.
0: Malalim
1: sa
0: ito.
1: Sa buhay. Ay, matindi yung pagkakaayon.
0: Oo, malalim.
1: Maganda yung pagkakasalita.
0: Sabi ni Yusek. Yusek natin ito eh.
1: Si
0: Ate Tere.
1: Oh,
0: Yusek.

0: Alam mo ang ibig sabihin ng music. Iba lang, yeah, bago ibig sabihin. Siya ang taga-provide ng ating bayan.
1: You.
0: Sick.
1: Ikaw sick.
0: Ikaw nang bahala. Pading yung driver pa. Iyo. Iyo yan.
1: Ayan yung ito, sabi niya, katalino talaga. Ay, alam mo, inatanong yan yata nila, padi, kay Tatalino.
0: Si Katalino natin.
1: Katalino, ako po yung may tatanong sa'yo.
0: Ano po ang meaning ng BYD?
1: Ano po ang meaning ng
0: BYD? Yan ang sinabi ni Katalino
1: Say, alin bang ang BYD ang sinasabi mo, amang?
0: Oo.
1: Yung bang ang busina ay pot-pot?
0: Oo.
1: Ay, oh, Tatalino eh. Oy, amang eh, bagay ang busina ay pot-pot.
0: Oo.
1: So alam mo na ang driver nun.
0: Oo, ang meaning nun ay.
1: Ang meaning nun. Oy, loves namin yung mga ano.
0: Oo, joke lang.
1: Oh, joke lang yun.
0: Huwag ka mabibigon. Pag napigon ka, pot-pot.
1: Walang pikunan na.
0: Walang pikunan.
1: Saya lang tayo, saya.
0: Ayun.
1: Maulan na umaga po sa inyo, Bishop Rue and Mr. Solamente. Maulan din sa Basayat, Gina, dito sa Happy Homes o sa dito.
0: Nasaan ka ba?
1: Ang daming bagay.
0: Eh, dito naman sa Legazpi.
1: Si Ate Gina, parang pukiyutan. Ang daming bahay
0: mo eh.
1: Oo, parang pukiyutan eh. Yung bang kumakapit.
0: Oo. Tsaka dito naman sa Arimbay, wala namang ulan.
1: Oo.
0: Oh.
1: Walang ulan dito eh.
0: Ikaw talaga eh. Kung saan ka napupunta. Siguro.
1: May nakamiss sa akin pa di ah. Mike Eve Isplana.
0: Oo nga eh.
1: Pastor Ruel, namiss ka po namin dito sa oras. Ay, oo. Ay, ako rin eh. Ako po eh, nagpaplano din gumawi dyan. So, ang ganda ng ano dyan eh, ng polls. Namiss ko rin makita itong mga ating mga kapatid dito sa harvest.
0: Yan. Good morning sa inyo. Sabi ni Sister Wing, noted! Anong noted mo, Sis Wing?
1: May panoted. Ano yung noted?
0: Anong noted mo dyan?
1: Sabi dito ni Yusek, ha? Sabi dito, nadidevelop pala.
0: Oo.
1: Ano ba yan, pass? Late kasi pasok ko eh. Ano na didibo?
0: Nagdidibo siya, nagdidevotion.
1: Ah, nagdidibo pala. Oh. Eh, imagine mo, Sean lang eh, hindi mo pa dinagdag. Nagkamali tuloy ako ng ng interpretasyon, no. Biro mo yan. Ah,
0: nagdidibo pala ngayon. Nagulat siya na nagdidibo, may BYD.
1: Ay, tinan mo si Ate Gina talaga.
0: Ano
1: ito ano na, no?
0: Ano sabi?
1: Ito'y nagkakaedad na talaga.
0: Ano sabi?
1: Sabi niya dito eh, may paluha-luha pa siya eh.
0: Naluha ka dumas.
1: Oo, oh, sabi, di ko po alam saan ko po na ilagay yung radyo ko po. Hinahanap ko
0: iba
1: pa
0: classic,
1: po.
0: Iba
1: klasik ha. Saan naman nilagay? Madi mo radyo, hindi mo maintindihan kung saan nakalagay. Ang hirap manalangin na may bit-bit na kaisipan na BYD. Ako nga kanina talaga eh, tatapating ko pa yun. Eh, kaya ako nagpakaseryoso. Ay, siyempre, nakaya naman kay Lord. Eh.
0: Oo nga.
1: Nasa oras ang panalangin. Pero tumatakbo sa aking mga nerve. Sa aking mga ugat sa balinta tao. Yung BYD na yan. Ayan, tama ka, Ate Teresa.
0: Ano yun si Sweng Yusik? Ipag-pray na. Baka rung ano yun.
1: Oh, baka parang nire-rebuke tayo ni Ato.
0: Hindi, baka rung sin din
1: eh. Amen at amen. Ito po okay. Maraming samot pa na lang. Na, okay, may nagpipray. Nagpipray siya.
0: Okay.
1: Nakita ko na po, radyo ko po, nakasabit po pala sa tabi ko. Mahirap tumatanda. Ay, sinasabi ko na eh. Yan ang sinasabi ko.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Okay. Yung pati pa plano ko bilhin BYD. Ay, di ka na. Buti na lang present ako now. If not, pati car ko nabubuhin.
1: Wag pag yan, hindi bagay sa iyo yan.
0: Oo,
1: bira. Imagine mo yan, ay ikaw ay yusik ka. Oh, tapos ang tunog ng iyong sasakyan eh. Pontmon. Mahirap yun.
0: Oh. Sabi ni Gina, ay bawal po ang bully mga pastors. Hindi bully yun. Oo. Ay, hindi po bully yun. Ang sinasabi lang namin, nagtataka lang kami kung bakit maulan sa lugar mo, hindi naman maulan sa Legazpi. Saan ka ba?
1: Oo.
0: Oo.
1: Saan ka ba?
0: Oo. Hindi naman maulan sa Legazpi.
1: Yan.
0: Oo.
1: Dahil ang dahil Ate Gina, ay kadami mong bahay, eh, na-example tuloy ko sa isang B. Di ba? Ang ganda ng B.
0: Hindi bully yun eh. Sa bagay, B, bully.
1: Ay, si Sek. Ay, BMW meaning po. O, sige nga, Sek. Anong meaning niyang BMW?
0: Ay, ayoko maglagay ng meaning niyan kasi marami na naman ang maano eh. Ah, gusto mo talaga sig malaman ang meaning ng BMW?
1: Oo, oh, BMW, ha?
0: Ah, sige, mamaya.
1: Sige, mamaya.
0: Oo.
1: Ay, sabi ni SM, sa Tyson Hills po, maulan malakas po.
0: Ah, talaga? Ah, talaga? Sa Tyson?
1: Talaga. Huwag kayong maliligo sa ulan. Huwag kayong maliligo sapagkat una ay malakas. Ay baka naman kayo ay mapaligo. Ay hindi naman. Alam mo yung ulan ngayon, Padi? Parang hindi gaya ng ulan nung panahon natin eh. No?
0: Iyo.
1: Noong pag umulan talaga, tampisawan sa labas eh. Walang nangyayari sa'yo. Ngayon pag umulan, pag nabasa ka, ay matatrangkaso ka kagad.
0: Matatrangkaso ka.
1: Bakit kaya ganun? Ano?
0: Tsaka noon ba di, ang ulan, parang may schedule talaga eh. Pag sinabi mong Hunyo na,
1: maulan
0: na yan. Hanggang ano yung panakanak, hanggang December yan. Pero pag sinabi mong January hanggang March, ay talagang tag-init yan.
1: Tag-init. Oh. Ganyan lang naman nung araw, ang panahon eh.
0: Ngayon, hindi mo na malaman eh.
1: Mainit, sobrang init, biglang uulan.
0: Biglang uulan.
1: Ayun, kaya nagkakanga, ano tayo, kakasakit.
0: Sabi ni si Sweng, Yusik kasi parang ano kung magsalita po. Ah, yung Yusik. Yung si Tita. Palang tino.
1: Si
0: Yusik. Si Yusik. Ang Yusik kasi Tita natin Claire ngayon, si ano, si Tere.
1: Para si Tita Claire daw.
0: Si Yusik natin, Tere. Hindi siya si Yusik Claire. Ang layo naman.
1: Oo.
0: Mas layo. Mas magayon man ang Yusik ta.
1: Ay, pati sa pagsasalita.
0: Iyo. Pambira sa ilong pa lang eh. Pointed. Diba? Pagsasalita.
1: Yeah.
0: Diba? Sa kulay.
1: Yun.
0: Yeah, sa rebanded na buhok.
1: Nako.
0: Walang-wala.
1: Saan ka pa?
0: Walang-wala.
1: Wala. Basta I am.
0: Mm-mm.
1: Okay. At naulan po mga pas dito po sa Victory po. Ba, maulan talaga.
0: Maulan pa sa Victory.
1: Bakit
0: sige,
1: dito
0: sige
1: sa atin wala?
0: Uy, Gina. Sama naman ang meaning mo ng BMW.
1: Huwag ganyan.
0: Huwag ganyan. Maraming masasaktan dyan.
1: Anong sinasabi mong bilbil mo? Walo?
0: Ang meaning ng BMW. Delikado ako dyan. Kaya ayaw ko nababanggit pa niyang BMW.
1: Masasaktan ka?
0: Masasaktan ako. Hindi dahil wala naman ako bilbil.
1: Yan.
0: Kaya lang may ibang meaning ang BMW.
1: Na nasasaktan ka?
0: Na nasasaktan ako.
1: Oo. Ano yan? Buhok mo wala?
0: Buhok mo wala.
1: BMW ka na bala.
0: Oo. Huwag tayo. Hindi ba pwedeng tatlo lang si Gina? Walo talaga? Yung walo?
1: Walo talaga. BMW ha? Ngayon kasi magtampisaw ka sa ulan. Tapos andyan na ang dalugdog at kikilat. Ayun, no? Yan ayun. Ang nakakatawag eh. Alam mo bang yan ay nakakadulas?
0: Oo, nakakadulas
1: yung kulog, yan. Yung kulog. Tsaka kidlat. Nakakadulas yan eh.
0: Tawa ng tawa si Siswing sa bago kong meaning na. Talaga pastor ang BMW. Pag mo nang ulitin ka ba din, masasaktan nga ako eh.
1: Masakit nga yan eh.
0: Masakit nga yun eh.
1: na Nax Big Tea up na tapos binagsak pa sa ilong.
0: Eh, ikaw man talaga, talo mo si Yusek Claire Castro, wala yung dating sa'yo eh.
1: Merong ikakanta si Ate Jenna. May ikakanta siya eh.
0: Ano daw?
1: Sabi dito, ha? May kilala po ako na may BMW. Gusto mo po bang pangalanan ko ito?
0: Dai ka na kaya, dai ka na kaya. Sabi man ni Tiri, buhok mo wig.
1: Wig na lang.
0: Si ano yan?
1: Sana hindi nakikinig si
0: Senador
1: pa,
0: yun.
1: Oo.
0: Senador yun, dai ka kaya.
1: Oo. Ha?
0: Senador. Oh. Si Senator Marco Lines.
1: Uy, may isa pa.
0: Sino pa?
1: Buhok mo wig. Kumpare sino? Natin.
0: Kumpare. Wag.
1: Tabi-tabi.
0: Tabi-tabi po. Wag sa pangalan. Sinabi yun sa'yo, pali. Wag na wag mong sasabihin. Nang kanyang buhok. Wig. Wag.
1: Imagine mo, natubo yung... Alam mo, yan ang wig na nahaba. Eh, minsan abot sa mata.
0: Ang bangs nun, abot sa mata eh. Kaya yan pa di ang ayaw na ayaw ko. Ayaw na ayaw ko yan. Ako nga pa di, sa totoo lang. Ayoko nga humahaba na kahit kunti ang buhok ko.
1: Ang bira. Namumula na yung mukha ko dyan sa mga... Alam mo yung wig na yan yung padi natin. Hanggang ngayon talaga yung nagtataka ako dyan. Mabilis tumubo.
0: Wig na natubo. Minsan pati iba ang style.
1: Ay, iba ang style. Oh. Ay, mas malaki kisa sa mukha.
0: Pwede, kung saan ka man naroon ngayon.
1: Medyo magpagupit ka naman ng wing.
0: Relax ka lang, pwede. Dahil mo pagparahiruhiruon niya na.
1: At saka ano pwede? Ibinabagay doon sa kanyang salamin.
0: Yun na nga eh.
1: Ay, kalaki ng salamin.
0: Huwag na natin pangalanan.
1: Huwag na natin pangalanan. Medyo delikado tayo dyan.
0: Sabi ni si Sueng, Sister Teresa Calyada, our dearest Yusek. Ilong feels, basta nakakaangos, ayos na. Yung talaga. Oo. Ano daw, Mr. Salamito, patubuan mo po ulit ang buhok mo.
1: Aba.
0: Mga suggestion yan.
1: Yan ang maganda.
0: Alam mo, hindi na ako sanay talaga. na actually pa di. Ang buhok ko pa di. Pag tumubo siya, kompleto pa naman.
1: Pero kulot.
0: Hindi, turongkag pa din. Parang mga ano yan eh. Parang mga karayom.
1: Ang hirap mong ano, patubuin ng mahaba yan. Eh kasi baka pag nagbo-broadcast tayo.
0: Oo, baka.
1: Nakalabas na sa sombrero mo yung dulo.
0: Kaya wag na.
1: Wag na lang.
0: Wag nyo na pag-usapan.
1: Pero alam mo ba talaga hanggang ngayon, nung makita kitang walang sombrero, mas ano eh.
0: Ano?
1: Mas
0: bagay.
1: Oo, mas bagay.
0: Tirahin natin. Bukas.
1: Si partner Ronnie ha. Nung nagsombrero, yung suot nyo yung binigay ni Kay Erwin.
0: Kay Erwin, oo.
1: Tayo,
0: Igisa tayo.
1: Igisa tayong tatlo. Salamat nga pala ha, Kay Erwin ha. At doon sa sombrero. Dahil sa akin unang binigay, ay pinili ko yung
0: mas maganda-ganda, pambira.
1: Pero alam mo nung nakita ko, mas magandang sa'yo yun yung pinili kong sombrero. Oo, mas maganda. Hindi mo nakita yun eh.
0: Oo nga eh.
1: Pero si partner Ronnie, nung magsuot siya, tama si misis niya eh.
0: Ano da?
1: Bumata siya.
0: Ano yan? Bicol o Tagalog?
1: Hindi bumata. Hindi bumata. Oo, para siyang ano eh.
0: Para siyang grinto.
1: Eh, gwapo baga si partner Ronnie.
0: Oo.
1: Gwapo yan.
0: Eyo.
1: Ay, lalo na magsombrero.
0: Oo nga eh. Kaya lang nagbutuhan kami pa di. Hindi payag ang taong bayan.
1: na magsombrero siya.
0: Yan. Sabi dito ni Tere, mga PNP kayo. Sabi ni si Swing, ang meaning ng PNP, pugi na pastors. Ang kay Tere man, ang meaning niya, pangbuli na pastor. Ay, hindi totoo yan.
1: Ay, hindi.
0: Huwag kang ganyan, kapatid. Na-offend kami sa mga ganyan.
1: Alam mo, nambubuli lang. Mga ano yan, mga karpintero. Yung mga mason. Yan ang nagbubuli.
0: Yan ang nagbubuli. Trabaho nila magbuli. Magbuli.
1: Palitada.
0: Alam mo, lahat ng lumalabas sa aming bibig, puro kabanala.
2: Yan.
0: Yan. Encouragement, yan. Inspirasyon.
2: Inspirasyon.
0: Yan. Yung mga lumalabas sa aming, namumutsawi yan. Sa aming mga bibig.
2: Yan. Kaya nga, sabi nga ni Ate Wing, ha? Makulog na ang tula ko, hagalpak sa Indo. Oh, biro mo yan.
0: Kaya lang pa ni 7:30 na. Ayos ako sa inyo. Ayos ako sa kita mga tugang. Nandito na po ang Damdaming Bayan.
3: Damdaming Bayan.
0: Sa Damdaming Bayan, tango niyan mga tugang, didiskutiran tang diit. Itong, naku, pagkatapos pa lang pa di, katong may binaril baga, no?
2: Sa Tacloban.
0: Sa Tacloban. Iguana naman yung nangyari sa General Trias Cavite.
2: Naku.
0: Ito na naman, pitong mag-aaral ang nasugatan matapos ang isang insidente ng pananaksak sa loob ng isang paaralan, ha? Sa Barangay Santa Clara noon nitong June 16. Batay sa paunang investigasyon, isang grade 8 na mag-aaral na babae ang di umano'y pumasok. Kitang-kita ito pa din sa CCTV. Bigla na lang siyang pumasok sa silid-aralan ng mga grade 5 students. Na may bit-bit na kutsilyo, ha? Bit-bit na kutsilyo. Tapos, at walang ano-ano, pinagsasaksak yung mga
2: estudyante
0: sa harapan.
2: Talaga?
0: Oo, yung magkakatabi pa di, ha?
2: Oo.
0: Pinagsasaksak na ganun.
2: Grabe, ano?
0: Walang karason-rason.
2: Grabe, ha? Grabe.
0: Babae pa ito, pa di, ha? Mabuti nga pa di, ang kutsilyo niya, maliit lang. Maliit lang.
2: Ay, pero kahit na.
0: Kahit na, kutsilyo pa rin yun.
2: Kutsilyo yan.
0: Kaya pinagsasaksak niya sa bandang balikat.
2: Yung mga estudyante.
0: Yung mga estudyante. Lahat ng
2: babae, lalaki.
0: Lahat babae pa din. Lahat biktima babae. Kasi lahat ng nakaupo sa unahan, puro babae.
2: Puro babae.
0: Pumasok lang siya doon at sabi nga ng PNP, ay isolated case ito. Pero parang hindi na nagiging isolated.
2: Bakit
0: case ito.
2: Bakit isolated?
0: Ibig sabihin, minsan lang mangyari. Hindi naman.
2: Ay, hindi, ha. Marami, ano, nung previous, ano, pwede, ha, may napanood din ako. Naglalakad ng mga kabataan. Bagamat parang naistambay ito, mga nakobad. Itong isang kabataan, pumapasok na sa kanilang gate. Hindi pa nakakabukas ng gate. Pinagsasaksak nung mga naglalakad na kabataan.
0: Kita mo na yan.
2: Tignan mo, ang tignan natin doon, ano yung nasa isip nung babae? Bagamat grade 6 to grade 5, malamang na pumasok nga yung bullying. Bawa, nakainisan, nakapikunan,
0: grupo-grupo yan dapat.
2: Pero ang tanong pa di, bakit pumasok at nagkakaroon ng lakas ng loob na humawak ng patalim? At ganun na lamang.
0: Tsaka pa di, babae hindi ko akalain na magagawa yun ng isang babae.
2: Na maging violente na ganun.
0: So ang tanong natin sa ating mga sa ating mga kababayan, ano, sa mga listeners tango niyan, magtabi ka mo, ano, no, mag-participate kayo. Anong masasabi niyo dito sa mga pangyayaring itong sunod-sunod na ganito? Ano? Ayan. Ano ang masasabi niyo? Of course, mali ito, pero ano ang saluubin nyo dito, mga kapatid? Yun na lang ang ating gustong pag-usapan ngayon. Ano ang saluubin ninyo?
2: Bakit
0: kaya nangyayari ang mga ito? At sa inyong palagay, paano ito? Paano ito maharapin natin? Paano ito masusolusyonan? Yun po ang ating katanungan ngayon. So, pwede, i-discuss natin. Bakit kaya nangyayari ang mga ganito?
2: Alam mo, padi ako, noon pa man, medyo matagal na ilang panahon na nakaraan. Nung, ito ha, bago pa lamang sa social media, o kaya sa mga games, yung Counter-Strike. Ewan ko kung may Counter-Strike pa ngayon. Pero nung makakita ako nung games na yan na Counter-Strike, na nagbabarilan siya ay may kalaban, pagkatapos ni laban sila. Siyempre, may game over yan. Pero mapapansin mo doon, yung putok ng kanyang baril, siyempre, naka-headset ka, maririnig niya yung putok ng baril, yung sigaw ng tao, tapos yung tama ng baril sa katawan at tilamsik ng dugo. So sa araw-araw mong nilalaro yan, nare-record doon sa isipan ng bata. Sa tingin ko, noon ha, noon kaya na, no?
0: Yeah,
2: tagal ng taon, no, yung Counter-Strike noon. Sabi ko, bakit ganito? ano ang maituturo nito sa kaisipan ng bata na ganun na lamang kadali ang pumatay, bumaril at tuwan-tuwa pa na natilamsik ang dugo nung kanyang binabaril. Ay kaya nagiging sa totoong buhay no, na ilalagay niya ang kanyang sarili na pag siya may kagalit,
0: oo, ganun ang gagawin
2: niya. Ganun ang gagawin niya.
0: Ooh.
2: So game over.
0: Oo.
2: Oo, marirelease ko yung galit ko sa pamagitan ng
0: so grabe ang ano.
2: Barilin ko siya o saksakin ko siya. Mas gusto ko pa na mayroon tumatalsik na dugo.
0: Ayun
2: ang mahirap
0: yun,
2: eh.
0: Yun yung nailagay sa isipan pa
2: sa
0: din.
2: Sa isipan ng mga bata.
0: Ito nga pa ding nangyari sa Tacloban ayon sa mga report, ha, ayon sa mga report para mapatunayan. Pero ayon sa report, posible, no, kasi ito daw dalawa na ito, i-addict pala ito sa game na Gorbax.
2: Iyon.
0: Alam mo pa di ang Gorbax, sa garosa naman iyan Counter-Strike. Ano daw? Ayon sa, di man ako, di ko alam yan, ano. Yun ang ganun din pala, very ano yan eh. Masyadong violent ano yan, laro yan eh. Violenting laro yan. So, addict pala ang dalawang ito. Tingnan mo pa di ano. Kung babasahin mo ang pagpaplano nila, parang nagplano lang ng Jack and Poy.
2: Iyan, nagtatawanan pa nga
0: sila. Nagtatawanan
2: pa nga sila. Tayo, hago na.
0: Tapos ha, nag-selfie pa, bit-bit ang baril. Tapos pagdating doon pa di sa classroom, walang ano eh, walang purpose kung sino ang babarilin. Basta lahat na makita pa di. Tinira.
2: So ang isipan niya, ay yung kanyang karap ay
0: parang Counter-Strike.
2: Walang halaga yung kanyang
0: karap.
2: Walang
0: halaga eh.
2: Para mga puno lang ng saging na pwede niyang paglaruan na pagbabarilin.
0: Tingnan mo pa na itong nangyari naman. Kitang-kita, aywan ko kung nakita mo ito sa CCTV.
2: Hindi ko pa napanood pa din.
0: Sabi ni Sis Gina, nakita rin niyang video noon. Kasi paulit-ulit yun eh. Nandiyan yung video na yun. Very ano yun eh. Magkasunodan lang yun pa din. Hamak-hamakin mo pa din. Pumasok siya. Walang kaabog-abog. Walang tanong-tanong pa din.
2: Pinagsasaksak yun.
0: Pinagsasaksak. Grade 9. Ano ba ang grade 9?
2: Grade
0: 8.
2: Grade 8.
0: Ang grade 7, first year.
2: Senior, ano na yan?
0: Second year.
2: Second year.
0: Junior high. Second year high school. Pinuntahan niya ang mga grade 5. Uy, mga kita mo naman. Imagine yan. Imagine mo. Grade 5 pa din na doon. Nasa loob ng eskwelahan pa
2: din. Anong ginagawa ng teacher?
0: Wala doon ang teacher siguro, recess.
2: Oo.
0: Pero nakaupo ang mga estudyante. Siguro late. We do not know eh. We cannot judge eh. Pero kitang-kita sa TV pa din, nakaupo ang mga estudyante sa first row. Pwede. Maringani pa din. Tapos ang estudyante kita, nasa fourth row kita.
2: Fourth row, lagi. Bago kita. Tayo nalilipat sa first row, graduation na.
0: Graduation. Nalilipat lang ako pa din sa fourth row. Kung pinapatayo ako sa unahan.
2: Sa first row. Eh kasi ang apelido.
0: Nandilit. Malayo ito, eh.
2: Malayo. Ako mas dulo ako eh.
0: Katabi ka ng orinola eh.
2: ni ma'am.
0: Narinig mo yung ano.
2: At saka ako pang pinandidilig doon sa halaman. Ganon.
0: Pinandidilig ka pa. Pera yan. So anyway, mga kapatid, tingnan mo naman ito. Ang mga magulang nito, padi, nag-iisip ng kanilang mga anak, safe sa eskwelahan.
2: Oo.
0: Tapos may ganito.
2: Anong doon sa mga nasaksak, wala namang ano?
0: Wala namang
2: naging grabe.
0: Naging grabe.
2: Kasi maliit ng dala eh.
0: Maliit ang dala. Parang, alam mo yung mga pang ano sa mangga.
2: Yung ganun lang.
0: Pero padi, delikado yan. Paano kung sa mata na ipasok?
2: Correct.
0: Paano kung sa liig?
2: O kaya dito, sa kahit maliit yan yung dito sa liig na ito?
0: Dito sa liig.
2: May kalalagyan ka dyan.
0: Kasi wala siyang pakialam kung anong tamaan. Ganun lang siya ng ganun eh.
2: Hala. Ano nang nangyayari?
0: Nakakatakot itong ganitong mga...
2: Ano nang nangyayari?
0: So, padi, ano-ano sa palagay mo ang pwedeng gawin?
2: Mm-mm.
0: Sa akin, padi, ganito. Sa akin lang, ha. Dalawa ang pwedeng gawin. Number one, siyempre, babalik tayo sa train your child in the way they should go.
2: Yan. Ayon sa Biblia.
0: Ayon sa Biblia. No? So tayo mga magulang, mga nasa bahay pa lang, huwag nating ipagkatiwala sa social media ang pagtitraining ng mga anak natin.
2: Correct.
0: Bantayan natin sila. Ang panukala ko nga dyan na padi, huwag papagamitin ng cellphone ang 1 to 8 years old. No cellphone.
2: Oo.
0: Kasi doon, formative years yan eh.
2: Tama, oo.
0: O, doon na di-develop pa lang yung mind nila. Huwag natin gawing natural sa kanila yung killings. Di ba yung gagay ng sabi mo kanina pa di, naturalo na yung killing eh.
2: Oo.
0: Yung pagtilamsip ng dugo eh, naturalo na doon.
2: At sa saan natutuwa sila ng ganun?
0: Oo. So, dapat walang ganun.
2: Oo.
0: Oo.
2: Kaya...
0: So, number two pa di, ito dalawa lang ano. So, number one, to the parents. Number two, baka pwede tayong ang mga eskwelahan pa di, makipag-ugnayan pa di. Kung halimbawa public school, wala naman yan pa din yung mga gwardiya pa di. So, baka pwede tayong makipag-ugnayan pa di sa barangay.
2: Barangay.
0: Oo, sa barangay Tanod.
2: Para meron security.
0: Para
2: at least,
0: kahit pa paano may security yung nagro-rooming doon. Halimbawa, baka kanya yung mga ano, nagro-rooming sa elementary school, sa high school. At least may visibility. Kung hindi kaya ng police, ang police visibility doon sa mga bulubunduking part. Diba? Pwede, yun lang sa isipan ko. Ikaw, pwede.
2: Pero alam mo, yung sa mga bata,
0: mm-hmm.
2: bago ako magbigay ng aking pansariling opinion dyan, lalo na yung kwentuhan ng sa Tacloban. Nabasa ko yung kanilang convoy, yung kanilang usapan.
0: Yes, yeah.
2: Sabi nung isa, kahit gawin natin ito, hindi naman tayo kakasuhan.
0: Oh, hindi tayo makulong kasi mga
2: minor tayo eh. Minor. Imagine mo, alam nila yan.
0: Mm-hmm.
2: Alam nila yan eh, na minor tayo, hindi tayo sa juvenile. Alam pa nga, sinulat pa nga niya yung juvenile. So alam nila at tiningnan nila kung ano yung batas na juvenile. Ano yung batas doon. So at yun ang nag-udyok sa kanila na kahit pagpapatayin natin yan, hindi naman tayo makukulong.
0: Okay, tama na yan.
2: Oh, yun ang nagbigay sa kanilang expression doon. Habang binabasa ko yung kanilang konbo, doon sa ano. Tapos sabi niya, sige, kunin mo yung baril na ganito, dalhin mo, ganito. Eh parang hindi pa nga yata niya kaagad na makukuha eh. Yun ang usapan nila eh. Pero sabi niya, ngayon na, go na tayo ngayon, asan ka na?
0: Oo.
2: Magkita na lang tayo dito sa lugar na ito.
0: Oo.
2: Talagang meron silang ganun
0: kaisipan. May knowledge sila na gagawin nila krimen. Pero hindi sila maano.
2: Ayan.
0: Hindi protektado sila ng batas.
2: Oo. Ito naman ang nakita ko doon. Baril ang dala. Naipasok sa eskwelahan.
0: Wala nga gwardiya pa di dahil public school.
2: Yung San Jose, public school. Halimbawa, nung nasa loob na sila, syempre, medyo mayabang-yabang yung dating. Syempre, maglalabas ng baril. Doon pa lamang, sana yung mga nakakatanda, no? May nakita pa nga video doon eh, nasa labas na rin, nagtakbuhan yung mga estudyante kagad eh. So, ano ang ginawa ng mga teacher? Kung halimbawa ikaw ang teacher, padi, at hawak ay baril, malamang hindi ka rin makakapag-isip ng biglaan na pangdepensa kundi tumakbo.
0: Yan.
2: At dumapa.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, ang ating pong, wala na yata ang GMRC na ngayon eh. Nung tayo, may good manners
0: and right conduct.
2: At least kahit papano, ibalik yun.
0: Mm-hmm.
2: At maturuan ang mga bata sa murang edad pa lamang ng kahalagahan ng buhay ng tao.
0: Tama.
2: At pagiging mabuting tao sa kanyang paglaki.
0: Tama.
2: At ang magtuturo ay yung may sapat na kaalaman tungkol sa spiritual na bagay.
0: Pwede, alam mo pa din, pwede niyang extend natin yung yung life coaching eh.
2: Correct, oo.
0: Kung i-open lang yan ng DepEd, yung mga life coaches natin willing magturo ng GMRC for free.
2: Oo.
0: Volunteer. Diba?
2: Oo. Kahit pa paano ha, merong papasok sa kaisipan nila na mag neutralize doon sa ipinasok ng mga napapanood nila sa kanilang kaisipan, manu-neutralize noong kanilang napakinggan
0: doon sa mga makukorek sila.
2: Makukorek. Na yung pala, pagpala na nakitayo at pumatay tayo, maliwanag na sinasabi. Kasalanan pala.
0: Isa pa pa rin sa nakikita ko, na alang nung araw pa din, mayroon tayong CAT, Citizen Army Training. Na nung araw, yung mga officers ng CAT, papalit-palit sila, sila yung gwardiya sa gate.
2: Yun. Oo.
0: Sila yung nagtitingin ano bang bit-bit mo kapasok. Sila ang nananatiling security doon, yung
2: at
0: mga officers.
2: Ano? At saka masigasig
0: yung mga CAT natin.
2: Talaga nakaganong sa pagkatapos ng plug ceremony, talagang makano sila doon.
0: Oo. eh, kahit papaano pa di, yung mga lower years, talagang nirrespeto nila yun.
2: Yan, oo.
0: Walang nung araw pa di, sa high school namin, walang nakakapasok. Kasi nung araw, uso na rin yung mga gin, yung mga magdadalang ice pick sa loob. Eh, nakukonfiscate natin yun.
2: Oo.
0: Kasi iniisa-isa yung mga bag na yan eh.
2: Yan. At tapos, tama ka pa di ha.
0: Oo.
2: Nung si 80 natin nun, pag yan ang nasa gate, ay talagang parang
0: mga pulis 'yun eh.
2: Mga pulis ang tsaka ang touring ng mga estudyante.
0: Oo.
2: Talagang takot sa kanila.
0: Takot sa kanila. Tsaka pa din naglilibot 'yan sa campus.
2: Oo.
0: Tinitingnan niyan yung mga nagluluok.
2: Miyan.
0: Yung mga lumulukso sa pader, sinisita na mga 'yan eh.
2: Mm-hmm.
0: So 'yun ano, ang problema ngayon pa di, wala nang si 80.
2: Wala na.
0: Yan. Inalis ang GMRC.
2: Wala nang si 80.
0: Wala nang values education.
2: Wala na. Oo.
0: Wala nang si 80.
2: So ano matututunan? At kung ikaw naman ay malaki ang matagal ang oras sa panunood naman ng mga violenting panoorin, ay di yun ang maghahari sa kaisipan. Ay di yung paggawa nga ng masama ay wala nang kwenta sa'yo. Parang normal na lang sa'yo. At yun ang nangyari sa mga kabataan ngayon pa.
0: Yes.
2: O, kaya ako ay ano pa rin ako eh. Ipinagyayabang ko pa rin pa di yung uri, kalidad
0: ng edukasyon
2: ng araw na tayo ay kahit binabato ng eraser
0: at
2: bumabakat yung chok sa mukha. ilang beses
0: nabakatan ng chok
2: o napatayo sa unahan tulad mo pa di
0: ay,
2: sa unahan talaga
0: sa unahan eh.
2: Oh, ay, hindi ka makatingin sa kaklase mo eh.
0: Ikaw nakatayo doon minsan may ano pa eh, may kargang libro eh. Kaliwat ka na nakaganon eh.
2: Tapos after mga ilang minuto sige upo na orihuela biro mo yan
0: Rico dahil mo na pag-utron
2: yan ay ako pauli-uli ako no kasi kaya ako nabansagan na Paulino eh kasi ang middle ang name ko is Paulite o kaya Paulino ayan na naman si Paulino biro mo mula fourth row naabot ako sa first row
0: matindi
2: kakukwento.
0: Oh, yan pa di. Basahin muna natin ang mga reply nila.
2: Marami-rami
0: na yun.
2: Salamat muna sa 1400.
0: Salamat. Ha? Sabi ni Jonathan Herrera Alcon, mga poging pastor, pa-shout out po Papa Frank Alcon at Mama Jolie Alcon dito sa Kimantong. Nakikinig sila ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig. At siyempre kay Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria Masbate.
2: Ayan. Claveria.
0: Sa Burias.
2: Ako, wala na po akong maisip. Aba, wala na naisip si Ate Gina. Bakit po nangyari ito po ngayon? Hindi ko po maubos ang akin po parang sa mga online game na po yan. Kasi po may napanood din po ako na isang video din po na naglalaro. Ano yan? Ng ML. Tapos pinatay po yung kapatid at ang binibigas niya po ay yung salita sa isang game. Kaya po dapat mamonitor. Tama. Mamonitor ng magulang mga kabataan ngayon, mga apo ko po tinitinak ko.
0: Tama.
2: Mga nilalaro nila, mga hirap. Ang haba ah. Talaga grabe po talaga yung ginawa ng grade 8, grade 5 po yung nung grade 8 na babae po at parang walang nangyari. Lumabas ng room after po doon, na-shock po talaga mga estudyante sa akin po, monitoring po. Alam mo, apad eh, tama ito kay Ate Jenny. Bataan ngayon at tanggalin ang mga online games. Alam mo, may isa pa rin may pananagutan dyan eh. Yung mga may-ari na computer shop. Na sinasabi natin na below ganito hindi pwede. Pero pag nakita mo CCTV,
0: ay, mga ang babata, eh.
2: Tapos yung mga magulang, responsibility nila na alamin kung saan napunta yung kanilang
0: kaya lang
2: anak.
0: Kaya lang, siyempre sa mga public school yan, naghahanap buhay mga magulang yan, pinagkatiwala na nila sa eskwela yung mga anak nila.
2: Hindi, yung sa labas, padi. Habang halimbawa, wala na sa oras ng eskwelahan. So, nasa loob na.
0: Dapat alam mo.
2: Oo, dapat alamin.
0: Mayroon kang curfew sa bahay.
2: Correct. At alam mo kung ano ang mga pinapanood yan hanggat nasa iyo pang puder yan. Pwede mong gawin yan bilang magulang.
0: Ayun. Oo. Sabi naman ni Sisibang, sa aming mga magulang, we always encourage our bunsong si Caleb na mag-enroll sa self-defense. Tama. May mga andyan po sa mga malls na pwede mong papaturuan ng mga bata. Then siyempre number one po ang disiplina from God's word. Sa ganang panahon ngayon may mahihina na mga nakita na mga maganda sa pag-aaral ng martial arts. May police visibility din po especially sa Manito Albay. Maraming salamat.
2: Ayan,
0: tama. Oo.
2: mas maigi pa rin na atakbo na lang at atago din sa safe area. Oh. Hindi na safe para lang. Tama rin, ha? Oh. Walang masama na kayo. Alam mo yung mga estudyante nun, mga isang CCTV sa isang bahay na malapit doon sa eskwelahan, ang nagpakita ng kanyang CCTV. Nung oras na yon, nung panahon na nagpuputukan doon sa sa school, pwede ha, katabing-katabi nung eskwelahan. So, nabigla yung may-ari ng bahay, biglang nagpasukan sa kanila yung mga estudyante at nagsisigawan.
0: Oo, yun na pala nangyari na yun. Ha? Sabi ni Pastor Edsel, naalala ko si 80 Days, S1 ako. Ako yung nagpapato-pato. Feeling ka gawa. Nakapatik. Oo, S1. Oh, yun, ano yan, Corps Commander and Staff.
2: Oh, yan. Ibalik din daw ang GMRC.
0: Dapat ibalik ang GMRC. Mike Bisplana, masasabi ko lang po sa ganyan mga pangyayari, siguro po may galit sa loob ng puso nila kaya nila nagawa at hindi ko po nilalahat pero po sa bahay hindi nila hindi maayos ang pamilya. Correct. Kaya wala po silang takot.
2: Yan.
0: Walang disiplina at respeto, hindi sila makagawa ng ganyan na pananakit sa kapwa.
2: Yan. Ang nag-udyok talaga diyan is galit.
0: Tama.
2: So, may pinagmulan yung galit nila. Kaya sabi po at suggestion ni Jonathan Herrera Alcon, dapat gawing curriculum ng DepEd ang Bible.
0: Ayun.
2: Oh, yun.
0: Sabi ni SM, every Saturday po may self-defense training sa D-Way. Si Pastor Ronald Lozano ang nagtuturo. Iyo, ipa-enroll ninyo ang anak ninyo.
2: Kung gusto niyo yung boxing, edi...
0: Dito si Padi. Ayan po, ayan mga kababayan. At 7:51 na in the morning, maraming salamat po sa inyong mga ano ang tawag dito, contribution sa ating pinag-usapan ngunyan, ah, at wala tayong panalo ngayon dahil hindi man tayo palagay lang.
2: Mga opinion lang natin sa mga nangyayari at nagaganap lalong higit ngayon, ha, sunod-sunod ang mga pangyayaring pagiging violente ng mga estudyante sa mababang sa mura pang kaisipan nila at edad ay nagagawa na nila yung ganong mga karahasan.
0: Sabi ni Sis Weng, yes, Pastor, I'm a platoon leader din noon sa batch 89 na Aquinas sa General Curriculum High School. Kaya dapat, kaya sana maibalik talaga ang CAT. Tama.
2: Okay.
0: Dapat pong turuan ng self-defense sa mga kabataan, sabi ni Sis Jenna. Tama. Oo.
2: Ayan.
0: Ayun, meron dito, sabi ni... Sister Mel, meron dito sa D-Way ng Aikido training every Saturday 9:30 a.m. with Pastor Ronald Lozano. Ayan.
2: Yun.
0: Diyan po lang ko, sa tingin ko po ang suspect ay na-impluensya ng unfiltered social media content.
2: Correct.
0: Ayan, dagos-dagos sa kita mga tugang, 7:52 in the morning. Maraming salamat. Maduman na muna kita sa kasabay sa paghayo.
3: Kasabay sa paghayo.
0: Kasabay sa panghayo namin kayo lahat, kaya para patuloy namin kayong pinapasalamatan sa inyong partnership sa prayer. Salamat po sa inyong pananalangin at humihingi kami ng inyong patuloy na pananalangin sa inyong mga personal na prayers at mga corporate prayers. Please do journey with us in prayer.
2: At isa pa ay maging kabahagi at maging partner din po tayo, lalo sa mga pag-volunteer. No po? Ang ating pong istasyon ay tumatanggap at kung nais nyo po at kung kayo po ay may gustong i-contribute sa ito sa Ministeryong Pangradyo, makipag-ugnayan lamang po kayo bilang volunteer dito po sa ating pong istasyon.
0: At syempre, inimbitahan namin kayo na imbitahan kami upang magkadao pang palad tayo at mas lalo ninyong maunawaan, maintindihan kung ano talaga ang Far East Broadcasting Company Philippines at paano tayo magkatulungan kasi tayo ay non-profit, non-commercial radio station.
2: Ayan. Kaya kung kayo po ay, dahil yung, nga po kami na profit at saka, alam mo, walang commercial, tayo po ay umaasa po sa ating panalangin ng bawat isa kayo dyan na nalangin bilang partner ng istasyon na ito. Kaya nga po kami nag-announce din ng mga volunteers, no? Sapagkat tayo po ay by faith talaga ang ating pong FEBC, no? At kung kayo po ay tinatch ng Lord habang kayo nakikinig, hindi po namin kayo pinipilit, hindi po kami Basta parang nanghihingi lamang, ano? Mm-hmm. Kundi kung kayo po ay kinausap ng Diyos
4: mm-hmm.
2: sa larangan ng financial na suporta
4: mm-hmm.
2: sa ating pong istasyon. Bukas po ang ating istasyon. Tayo po ay magkadaupang palad at makipag-ugnayan dito po sa ating istasyon. Lalo na po yung mga may coin bank, no?
4: Mm-hmm.
2: Nakita nyo po, meron kaming ina-announce sa coin bank.
4: Mm-hmm.
2: At gusto nyo pong kumuha dito, humingi dito.
4: Mm-hmm.
2: No? At kung gusto nyo dumaan, pwede po kayong makadaan mm-hmm. dito. At kung mm-hmm. gusto nyo naman pong dalhin sa inyong lugar, mm-hmm. pwede naman
4: mas
2: po namin
4: maganda.
2: Dalhin.
4: Mm-hmm. Yan, 7:55 na in the morning. Tagus-tagus kita, makakilig muna tayo sa mga konting paalaala mula sa ating istasyon.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan

Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yeah, maraming salamat po sa mga paalalang yan mula sa ating stasyon. Mm. At sa umagang ito, tayo naman ay blessed na makasama mismo ang Yusek. Ito, totoong Yusek. Yung kausap natin kanina.
1: Yusek.
0: Ito, totoong Yusek ng Executive Director ng Presidential Task Force on Social or Media Security or PTFOMS na nandito ngayon sa Bicol Region para sa mahalagang training. Ang resource person natin ngayong umaga, kasama natin mismo dito, yan ang gusto ko dito. Hindi gusto niya talaga.
1: Live talaga.
0: Oh, napakasipag. Undersecretary Jose Torres Jr. Sir, good morning po, Secretary.
2: Maganda umaga po, sir.
3: Mm-hmm. Umaga po sa inyo at sa lahat ng mga taga-Bicol na nakikinig po sa atin ngayong umagang ito.
0: Talaga naman, Yusek, pangalawa mo nang sa amin dito sa ating stasyon.
3: Yes po, maraming salamat po. Mm. Baka nga po sa susunod, pagbayarin nyo na ako ng time.
1: Kayo po ba, Yusek, tubong ano?
3: Ako po ay taga Mindanao po sa Zamboanga Peninsula. Doon po ako pinanganak. Doon na rin po ako nag-aral hanggang high school, hanggang lumipat po ako sa Metro Manila para mag-aral.
0: Siya ay Chabacano at Bisaya.
3: Yes,
0: Buenos Dias.
3: Buenos Dias po.
0: So sir, kumusta ho yung revisit nyo na ito sa Bicol? Ano po yung purpose nyo of visiting Bicol again?
3: Noong nandito ako noong Abril po ay pinangako ko po sa inyo na babalik ako. Uh-huh. Kaya bumalik po ako at sinabi ko noon na pagsisikapan natin na ma-address yung mga concerns ng media sa Bicol, lalong-lalo na yun sa kanilang seguridad at kaligtasan. Kaya tinupad ko na nga po yung pangako ko at bumalik ako. Nagkaroon tayo ngayon ng safety and security training workshop para sa mga mamamahayag dito po sa Legazpi area, Catanduanes, Masbate at ilang mga kasamahan natin from Sorsogon and nearby provinces